0: Wala plano mamahaw, ati mo na ginatawag nga diet ano eh. Kaya may ginatawag silang keto success. May ginatawag silang keto diet. May ginatawag silang ano na gani, ang pasting-pasting na gani, intermittent fasting. Oh, kuya, intermittent eating. Intermittent fasting sila. Talking about fasting, talking about pamahaw. Kung wala pa ka mo katapos pamahaw, padayon lang ka mo. Kung nagaluto, nagahimos pa kung masin nyo pamahaw, padayon lang. Doon natin mo, ano na din yung mga ginaluto nyo. Gaglambot din siya mo ni partner Bonard, gag ni Sergio. Ang ato niya nga, ang inyo na ang iyang pamahaw, doon ka, doon ka ambal man lang siya. Okay, good morning kay Ma'am Therese, umayang aga, kay Maribe Castillo, umayang aga. And especially man kay Ma'am Corazon Estilioso, good morning! Oh, kamusta ka madira? So, talking about pagkaon, mga biyanan, ha? Pagkaon, tanay, ha? Kay Balay, Baila, doon ang Senado, ha? Kung sino insakto sa ila, magwa, ginman na pilakadlaw, ha? Nahulaton talang ang desisyon, ang manog desisyon. Kaya damo ka dibati, mga biyanan. Kung sino, ogin bilang insakto, sino ang hawak, may hawak ng bit. O, ano na? Pero kung dapat desisyon ang ginan sa atong Supreme Court. No? Pero hulaton talang, ha? Kung sino, ogin ang mag... Sino ginangin tsakto? Anyway, talking about food, mga kabiyanan, hiligay nun comfort foods. Hiligay nun comfort foods. Nga man, kaya ang pagkaon is one of the strongest carriers of memory. Di ba? Dumduman mo pang mga nakaon mo sa unas ang gamay ka. Ang hindi ko hindi ko malipatan, mga kabiyanan, sa elementary ko. No? Ambot kung ano to ang ginluto sang ako niya nga isang nanay sang ako niya nga classmate nga nagkadto kami sa ila balay ing pakaon niya kusang baboy do adobo sang style nga susubong daw amo nang ginapangita kung sa borblaw no lain man ang adobo ni mama lain man no may may memory. Okay, may memory nga kun madumduman mong sa buros ang pagkaon makabalik ka sa imo pagkabata. Dumduman mo ang sang first ka nga na in love, sang first ka nga na busted. Sang first ka nga sang first ka nga na bulagan sing imo nga uyab, ano gin kaon mo. Sang na admit ka sa ospital, hindi ka kalipat sang malipatan mo mga pangalan pero hindi mo malipatan ang mga ginkaon mo. When I was in grade 4, grabe, anong patong tuig man, nagkadinggi ko, dinggi fever. Ang hindi ko malipatan, nga ginpakaon sa akon at that time, ang manggang ice cream. Kay siling nila, makabulig na kuno sang sa dinggi sa una. Ambot pa, anong connection sa manggang ice cream man? Basta ginpakaon ko nila sa manggang ice cream. Grade 4 po ito dumduman ko. Sang na-admit ko, sang ginopirahan ko, lately lang ni. Ang dumduman ko, hindi ko magkaon sang pagkaon o sang bamsi. Kaya wala ko naanad bala sang mga tofu-tofu, mga... Ako niya, kaogi ko yung karniya. Wala ko naanad sa mga... Wala ko naanad bala, silig ko sa ila. Pwede nyo ko orderan, Jollibee. Pag wala tapos operasyon, mga binan, pagka dasun adlaw, pagkagabi, nangita ko na yung Jollibee, ang spicy na nga Jollibee, blaho. Sino na mahilig sa spicy nga, wala yun ang McDo, wala yun man ng Jollibee, may kanya-kanya na silang flavor . So, may memory mga kabiyanan, okay? May memory na ginadala kita paliwa, pabalik sa atong childhood, o sa atong mga family gatherings, sa kusina, sa imong lola. Di ko malipatan sa una akong lola, mahilig magluto sing bulad. Bulad, sang ang uga na bla. Nga kung makadto kami sa kay lola ko, magluto sa isang uga nga. Ang ginalutuan niya, ang dapog pa na bla. Ang kahoy lang na. Dasun, madumduman ko nga kung magkuha kami isang tubig, ara sa banga, bugbog na bugnaw. Kapin pa kung ginalumot ang banga, sa kabugnaw-bugnaw. Daw may ice. Dasun may bulad, may ang ano na tawag na sa tawag na sa Cebuano sa amon parotpot eh nagagmay bala nga silver ang color mo nakadako oh. Ano na tawag din adriman lawayan amo na oh lawayan nga sapsap daw mo na blahaw oh kanamiton tawag na sa amon parotpot kuyampi oh. Bah, matambling gid ang kaldero. Kabalik ka sa childhood nimo sa kusina sa imo lula, kusina sa imo mama, sa imo nga hometown. Oh, di ba? Kung kapin pa mga kabiyana ton nga ara sa gwa. Oh, madumduman gani pagkaon bao ah. Ya, especially for many hiligay noon, no? Kay ang comfort food naton is not simply about taste. It is about identity. It's about culture. It's about belonging mga kabiyana. Now, nga nagamatter ining comfort food. May mga problema ka mo, may mga stressful ka mga pagitabo sa kabuhi. No? Kay siling mga biyanan sa mga psychologist, no? Nga ang pagkaon is deeply connected to memory. Tungod kay, no? Ang pagkaon mga biyanan, no? Ang eating bala, no? It involves all the senses. Okay? The sense of touch, pagikap mo sa baboy, nag-uyog-uyog, bao, ah, nakonektar tayo sa utok mo, nga kanamit suyupon. No? Nga kahumok eh, pag tilaw mo sa imo baba maluaslum-aslum di ba? Oh. Dasun kapin pa kon crispy ang ginakaon dasun mabatian mo sa dalunggan mo do kanamit itong ginakaon niya oh. Di ba? So it involves all the senses mga kabiyanan no? Sense of smell sense of sight no? Kita mo do kanamit do kahamot no? Even the sense of sound mga kabiyanan no? Maka-trigger ang imong powerful emotional recollections, di ba? Especially sa aton nga mga sa mga Ilonggo kag mga Negrinsi mga biyanan. Ang comfort food, it's always tied sa family gatherings, sa mga piyesta, sa mga na balang kada Domingo. Abot ako may ara ka muna. Ang Domingo sang ugto na balang nga panyaga. Special ginamong. Oh, ambot kun ara pa sa amo sa una, special gina basta Domingo sang ugto, panyaga, namit ginang sudan. Oh, namit. Oh, kung halin sa simbahan, namit ginang sudan mong. Oh. Kaglaban sa una, di ko malipatan sa una, ang ginabakal namon halin sa simbahan ang linaga ni Pilang. Ang iyang linaga nga baka nga may may sagol nga bao ang ba ang manok oh, do ha Pastor Niri oh ang manok na kita ko na Pastor Niri ang imo nga manok nga na ready na sang wala pa ni guro na luto nga tinulay. Oh dumduman ko ang linaga ni Pilang linaga nga baka lain ang linaga sa Cebuano kag linaga sa Ilagayno na ang sa Cebuano ya hindi orange ang linaga. Oh, lain ang linaga sa Cebuano. Dasun ang ginabutang sa Cebuano, sa linaga sa Cebuano. May inablang ano, root crops ang ano na, ang bisol. Oh. Bisol na butang, dasun may ang Chinese pitsay. Oh, may bisol, may Chinese pitsay. Dasun ang siyempre iba niya ang mga Ricardo. Kag ang special to nilipdumduman ko, sa linaga ni Pilang kay may sagol to yang karabo. Sinti kami sa mong noon na ganun siya nalipat ko si Cebuano ang karabo Cebuano na mong ang ina balang bulong balas ang ubo bla nga ara lang ginadikdik mo nga damo lang siyang dahon nga hamot oregano o oregano na gani oregano na ano oregano ang iya nga linaga mga biyanan may oregano namit eh may oregano taste mga biyanan hindi ko malipat no special tingki ko gani daw gusto ko tilawan magluto liwat bla may oregano namit mga kabiyanan no that was the special taste sang nilaga ni Pilang oh so Sunday lunch na mga kabiyanan pirmi oh mga bakasyon sa eskwelahan dumduman mo no pagbisita nimo sang lugar sa mga ginikanan nanay oh mga homecoming sang OFWs no kag kumakaong ka nga nablang mga lutong bahay mo na ginapakita naton eh ma no siling sang asawa ko kiss abla kun magwa ta no daw ang gina-order naton daw pagkaon lang magyapon sa balay siko kay mo na ginapakita naton eh ang sense of comfort bala no magwa ka pero ang order mo laswa magyapon. Ah. But then one of our foods mga kabiyana no ang KBL no KBL bla isa ini sa mga ginakonsider nga iconic nga dishes diri sa aton nga mga Hiligaynon. Oh, si Negros kag sa Iloilo. Oh, ano ning KBL mamin? Kadios baboy kaglangka. Okay? Now, ini nga ang pangalan, it directly comes from its three main ingredients, kadios or mga pigeon peas, no? Baboy, di ba? Kag ang hilaw nga langka, hindi ang luto nga langka, ha? No? Jackfruit mga kabiyanan, no? Kag ginapabukalan ni sila traditionally ginapusaan ni siyang batuan. Okay? Now, if we talk about the historical origins ng KBL mga mena. Ang KBL nagbutwa ini from the agricultural lifestyle of Panay. Okay? Now historically mga biyanan, no? Ang kadyos sa kadamo nagatubo sa mga local farms eh. O kundi indiin lang nagatubo ang kadyos ngini. Eh. No? Ang langka gatubo kundi indiin man, no? Hindi pwede ang balay mo sa una kung wala kaya langka ya. Yeah. No? May ara gina langka. Oh, no? Langka kag iba kag batuan. Diba? Kag ang baboy, di siyempre, di damo kasagod siyang baboy. Kag tungod kay, ining mga tatlo ka mga ingredients na locally available, di siguro ang mga panimalay sa una, yung lama at ginakombine nila, kag ginahimo nila siya kamuning nga pagkaon. No? Kag ang paggamit siyang batuan, mga kabiyanan, oh, batuan ganyan. Oh, though sa una, ang batuan unique na diri sa Western Visayas kag sa diri sa Negros mga kabiyanan eh sa mga Iligaynon areas. Oh, batuan. Oh. So una sang sa Leyte ko wala ko ni kabalo sang batuan eh pero pagkabot paglambot ko di sa ano ni blang first time ko nagkaon sang KBL. May ko may prutas aw. Yung kaon ko man eh. First time 2015 na ko nagkadto di eh. Oh, 2015. Oh, batuan gali. Ito ka-aslom sa iyang... sa latest, sa una, wala ko nakakita sa batuan dito eh. No. So, locally available na yung mga ingredients. No? So, antes pa nagsugod ang commercial ng mga suka, mga seasoning packets. Ano yung batuan ang ginagamit eh. No? So, ining KBL, it tells the story of resourcefulness. Okay? Well, ini nga pagkaon, it was not born from luxury. Okay? Kundi nagwa ini tungod sang paggamit naton sa kung ano available sa palibot naton. Ha? Ano sang mga available bilang mga bagay sa palibot naton? Oh, amo lang KBL. Now, hindi lang ang KBL mga minan, ang batchoy. Oh, talking about batchoy. Ang batchoy, bisikan ano nga oras mo ni kauno niya, namit kiniya. Oh. Bisikan tig ilinit, bisikan ga nagligad, bisikan ga ano ang ga ano na tawag, nakatagiti ang init, no, matchoy na ya. No? Mamatchoy, no? Ang batchoy na parisan pa kape. No? Kag ang bilog ng pangalan, La Paz Batchoy. Ha? Amo ni ang pinaka siguro pinaka famous nga pagkaon sa Iloilo worldwide. Ang La Paz Batchoy. Na no, ini nga pagkaon, well, so pangalan pa lang, no? La Paz Batchoy. Oh, dito na nag-originate sa ang district sang La Paz. Oh. Oh, sa si Partner Bernard sa galing magluto sang batchoy. No? Dito gini sa La Paz sa Iloilo during the early 1900s mga biyanan. Oh. Kay man naghalin ini tungod kay ang mga Chinese bala nga mga immigrants. Damo mga inchik nagkadto sa Pilipinas eh. Ha? So, gin-introduce nila ang noodles sa Pilipinas. Ha? Gin-introduce nila ang noodles sa Pilipinas. Now, ining mga local naton nga mga cooks, gin-adapt nila ining mga influences. Kaging combine nila sa mga kasudlan sa baboy, no? Sa mga, ano bilang, tulaan bilang nga pabukalan mo lawig-lawig. No? Sa chicharon, sa garlic. No? Kag dito, nagamat-amat develop na kung ano nang ginapamutang. No? So ang resulta, nahimo batchoy. Okay? Now nga nahimo ini popular ining batchoy nga ini. Kay man ta sang tion sang American colonial period mga kabiyanan. Ang Iloilo, no, nahimo ini nga sako nga commercial center. No? Damo nga mga workers, damo nga mga market vendors, no? Kagdamo mga nagabiyahe bala, nagapangita sing barato nga pagkaon. Ha? Barato mabusog ka, kagdasig ang preparasyon. So anong pinakanami nga sa batsyo ni? Ang batsyoy, barato ang batsyoy, mabusog kagid ang batsyoy, kagkadasig lang kayo napabukala na itong daan. No? Siling siyang iban, may mga secret ingredients pa na eh, na nabutangan ginamos, nabutangan midyas. Ang midyas, eh, dito ginasulod ang ginamos. Naunahan ko sa ang sikreto sa batsyoy, ang ginamos, mga kabiyanan. O, potson mo sang, ginapasang nagapabukal ka bala, potson mo na sang tila, sang midyas, o kung sang stocking, ibutang mo lang, no? Hindi mo siya isagol, gid nga isagol, ipotson mo lang siya, ibutang mo lang, amo na ang sekreto sang batsyoy ko na eh. O, siling nila, damo na nagambal sa akon, may manog batsyoy sa Isabela nga sikat-sikat siyang una, o, siling ni Inong Ruben Villanueva, o, nga amo na kuno ang sikreto, ginamos gid ko no sikreto eh. No? So dasig lang i-prepare eh. So sa tanan nga mga nagatipid, mga workers, mga market vendors, mga nagabiyahe, amo na pangita kag didto nagsikat ang batsyoy. No? Kag ang batsyoy nagrepresent ini sang cultural blending. No? May mga Chinese influences sa noodles, di ba? No? May mga Spanish era ingredients, mga Bombay, mga kung ano daw mga ano. Oh, may mga pitsa ang iban. Oo, oh, may mga utan-utan bang iban. Pero namiyan ko sa batsyoy, ang ginakihad lang na bala ang sibuyas dahon. Gusto ko sa batsyoy ko, ang damo sibuyas dahon. Kag ginabutangan ko chili paste, ahos, o oh. Ahos, paminta, nabutangan ko paminta. Dasun may ang chili na bala nga bag-o subong. Ang ginabutangan ko na chili paste, paghigop mukhang. Ang kulor sa sabaw sa batsoy ko, pula-pula. Paghigop mo sa sabaw, daw masilig. Amo niya ang batsoy, pero ako ba, biyana na, ang batsoy, ha? Ang namitan ko nga batsoy, hindi ang mami. Mami na mong, no? Ang ginagamit ng noodles. Ang namitan ko nga batsoy, mga biyanan, ang sutanghon nga batsoy. Amot lang sa inyo kung ano namian yung nga noodle sa inyo nga batsoy. So, duha mga miyana, no? Pero may iban pa ta, mga pancit molo, may mga laswa, o, oh, istoryahan na nakaroon sa pagbalik sa ikadang nga bahay dyan ng publiko. Di ba lang katimilin? Ipabalik pang oras na, Pilipinas.
1: Ang El Nino ay hindi pang karaniwang paghaba at pagtindi ng tag-init. Hindi man natin mapipigilan ang El Nino, malalabanan natin ang mga epekto nito. Pumili ng palay na mabilis magbunga. Magtanim ng mga gulay na hindi gaanong kailangan ng tubig. Pakainin ng mga alagang hayop ng saging, kamote at kasaba. At pinakamahalaga, palawakin ang kaalaman tungkol sa El Nino. Tandaang basta't sama-sama, kaya natin ang hamon ng anumang panahon.
2: Kilala kagindayaw sang Armed Forces of the Philippines ang 79th Infantry Battalion soldiers sa pagkadakop sang madanlog nga rebel leader nga si Rogelio Fabilar o kon Fabilar nga nangin responsable sa kamatayon sang adat sa 40 ka civilians nga ginakusaran nga nangin military informants sa Northern Negros. Ang Rosalyn Jean Peli Command o kon RJPC New People's Army o kon NPA sa Northern Negros ang nag-ako nga nangin responsable sa asud-asud nga pagpamatay sa tuong tuig 2025 kag sininga tuig 2026 nga target ang mga individuals nga ginakusaran nila nga military spies o kon informants or counter-revolutionaries. Ilabi na sa Toboso, Calatrava, kag Escalante City. Si Fabilar alias Jong kalakip sa 19 ka suspected NPA rebels nga napatay sa tion sang asud-asud nga armed encounters sa tong Abril 19 nga may reward nga 2 million pesos sa iya pagka-aresto. Si AFP Chief of Staff General Romeo Brunner Jr. ang nagpanguna sang mga awarding sang Gold Cross kag Distinguished Conduct Star sa 79th Infantry Battalion soldiers sa Camp Lapu-Lapu sa Cebu City matapos ang madinalagon nga neutralization sang Armed armed insurgents sa Toboso Negros Occidental kag recovery sang 24 ka high-powered firearms. Gindagmit man ni Bronner nga ang madinalag-on nga operasyon nag-reflect sa sustained efforts sang AFP. Agod masigurado ang peace and security samtang ginatibong ang pinakamataas nga standard of discipline and respect for human rights. Para sa pasidunggan ng huwaran, Ruth Kluwer nga nagasiling, ang dungganan nga ngalan mas maayo pa sang samalahalon nga Bulawan.
3: Pasidunggan ang huwaran nga kabuhi pamarisan.
4: Tingog publiko.
5: Oras na, Pilipinas!
0: Nakabalik ang oras na, Pilipinas, alas 8.23, mga biyanan. Siling ni Tita Mary. Oh, good morning kay Tita Mary. Hindi na itong comment mo man. Ma'am Rivada Bernaes, mayong aga. Oh, siling ni Tita Mary, good morning. Nagwapo, complete info. siling niya kay Tito Bibs nga gapamahaw. Miswa kag uga, sampat ginang pamahaw. Manilag ta kag mga muyo sa mga nagkatabo sa ating bansang mahal. Siling ni Ma'am Jeneline, oh, may hambal si Ma'am Jeneline. Amo gina, Pastor, ako na miss kada Domingo. Gid, gapaluto, gikusugba isda kag pabakal talaba sa sumag. Tapos simba, puli kami manyaga pud sa mga utod ko. Tapos bidyuki sila samtang kami mga bayi. Halaluto kung ano na lang klase, tanan ara. Subuan, Pastor. Puli na din sa Pilipinas. Mapuli ka din. Damo ka din mga kaon nga talaba kag isda. Okay, damo na din sa sumag. Subuan. Mga gina, no? Kay Sir Rogelio Tevez, mayang aga. Good morning. Dugang mga mayanan nga pagkaon. Pansit mulo, mga mayanan. Ang pansit mulo, interestingly, kay hindi iniya pansit. Pansit ang pangalan, pero hindi niya pansit, mga biyanan. Now, anong pansit mulo, talking about the origins of this dish, mga biyanan. Ang iyong roots, nag-connectar sa mga Chinese immigrants, mga biyanan. From the area historically known as Molo, sa Iloilo. Anong mga, di ba, kay the wonton, inang mga dumplings eh. Mga wonton-like dumplings yung ginabutang dito sa Sabaw. Nag-resemble in isang aton yung asa ilang Chinese dumpling soup. Ba't ako nakatilaw na kumusang Chinese dumpling soup? Pero muamog dyan mga biyanan, ha? Ha? Pero sa aton yung local adaptation, ang pancit mulo, mga biyanan, ang ginabutang na iya siyang imo na nga, ano na tawag siya naman? Molo balls. Ang iba niya, tawag nila nga, shumay. Pero molo balls, mga biyanan. No? Ground pork yung nabutang. No? Dasun ang sabaw ni mo, iya ka pinabukalan bala sang manok bala. No? Mga tulutulan-tulan sa manok, mabakal kasing krob-kob. Or kung sa English pa, soup pack. No? Kagpabukalan mo lawig, dira na halin. No? Dasun sang iban nga mga native nga mga seasoning, mga biyanan. And over time, although halin sa Chinese ang iyang origins, it became uniquely Ilonggo. Okay? Kag ining pancit molo naman, it tells the story of migration. So it tells the story of migration, mga biyanan. Damo mga ginapalangga nga, damo mga gapalanggaanay nga amo ni paborito. Ako ya pancit molo, one of my favorites, mga biyanan. Una ko na natilawan ang pancit molo, no? Ironically, hindi diri sa Negros, hindi man sa Visayas, dito ko na natilawan sa Cavite, no? Sang isa ka dinner with an Ilonggo family, no? Dito sa Cavite, mga biyanan, dito ko nakatilaw sang una-una nga pancit molo. Siko ano ni man? Dina may pancit molo, siko abi ko pancit primero. No? I think that was 2007. Kasubo sa kabuhi ko. 2007 ako nakatilaw sa pancit molo. But it became one of my favorite foods, ang pancit molo. Sa una, gadayo pa ko na sa Maylasal. May nagaluto na sa una pancit molo sa may gate 5 na yun. o kay kay tita na dira nga nagabaligyaw. Nagadayo pag udar gakaon kusang pancit mulo. O kay kun din din basta may pancit mulo amo gina yang ginorder ko. No? One of my favorite foods mga benan. Kag ang pancit mulo ni hindi ko malipatan ni nang kana. Ni tita kana oh. Oh grabe gid ang pancit mulo ni malipatan. No? Kana miton gid ang pancit mulo. Oh. Isa pa gid ba benan ining laswa. Oh hindi lang kay pancit mulo, hindi lang lapas batchoy, hindi lang kibil. Laswa mga benan uniquely ato nini. One of the simplest yet most beloved dishes in Hiligaynon household ang laswa mga benan. Well, ining laswa na halin ni sa mga farming communities eh. May balonggay, may okra, may talong, may squash, may beans, oh, may tugabang, may saluyot, tugabang, saluyot, may alugbati, puro mga dahon eh. Ha? Kag instead sa mga malahalon ng mga ingredients, no? Kung ano makita sa mga panimalay, sa mga farming communities, bala sa palibot, whatever vegetable na makuha nila, no? Ma-harvest nila sila. Amo nang ginabutang nila sa laswa. No? No, interestingly, mga biyanan, damo ni version sang laswa eh. May laswa nga halos puro dahon lang tanan, kag asin. Amo na, may isa nakalaswa. May laswa nga may ara. Ano na gani, doon mga shrimp na bilang nga ugagan, ng gagmay na, ano tawag siya naman? Nalipat ko siyang term, ah. Ano ang tawag siyang partner bond, siyang mga hipon bilang nga ginabutang sa laswa? Kalkag, oo. May version man nga may kalkag. Oh, napabukalan mo na yung kalkag, antes mabutangan siyang gulay. Dasun wala ibang lamas. Oh, may version man nga ginabutangan Bombay. Oh, iba niya, nabutangan Bombay, nabutangan kamatis. Oh, dasun gulay na dayon. May iban man nga nagabutang tanglad. Damo na actually version eh. Depende sa mga taste. Ako magluto. Kuya, kung si Mrs. magluto ya sang laswa, kalkag ginaya, iya na pangita. Kalkag, kagutan. Ako niya ako magluto, kuya, nabutangan, oh, may balingon man. Oh. Ako niya nga version niya, magluto ko, may Bombay, kag may tanglad. Oh. Oh. So, amo na yung laswa mga biyana. Interestingly na lang yung mga version eh. Depende kung taga-diin ka, depende kung anong ara sa imo palibot. Oh. Si Nong Ruben Villanueva, namit man magluto laswa. Butangan nyo man sing tanglad kag Bombay. No? Good morning, Nong. Good morning. Sa siling ni Partner Bunard, lapit siya kong bye-bye, nabutangan tabaga kang laswa. Karoon lain na karoon. Oh? Kag, para sa mga older generation, yung laswa naga-represent in isang simplicity, isang sustainability kag sa community farming. Ano aral na makuha, no? Kisa may puso sang saging, kisa may kapayas, kisa may kung ano-ano lang makita sa palibot, bala? Oh? Siling siyang kilala ko, pwede butangan saging. Hindi lang pag butangan saging, ha, kay Puchiro na karoon. So anyway, ma'am, yan, ha, amo na nga aton yung mga pagkaon. No? Organic, katama, aton nga ano subong adlaw. Ha? Pero wala na ito, oras. Sa talented Rianay, sa aton nga istoryanay. At least naman na milit, mga muyo, tanay.

May mga kalingit noon, Diyos mo blan, kadayo ng kapasalamat kami sa siningaga. Salamat din sa katutom, salamat sa mong pagpakamayo, salamat Ginoo kay ikaw ginang Diyos naga himuno sa mong pinanglano. Lord, we pray for our country, we pray for our government, we pray for our Congress, Ginoo. Kag kabay Ginoo, ikaw gin magtuyo-tuyo magpanguna sa ila, and tagaan niyo mga clarification ang tanan Ginoo ng kagatabo sa Pungsod Pilipinas. While we wait for whatever you are doing, allow us to enjoy life, allow us to enjoy what we have, and allow us to enjoy the food nga na-design nyo, Ginoo, maghatag comfort sa amon. Ito'y pangunahin kami sa siningadlaw. Kagabay, Ginoo, ikaw gid ang madayo kag mahimaya sa siningadlaw. In Jesus' name, amen. Mamaya na, nalindari sa atong nga studio. Kaupon natin si partner Bonard Carmona sa atong nga controls. Once again, ang kaupon mo natin si Sir Joe Ridulia sa atong nga comment section sa atong nga Facebook Live. And ini ang inyo abiyan sa kanginan, Jig Siniliang Ergasiling. Life is short and simple, don't make it complicated. Ini ang oras sa Pilipinas. There is a 12:33 Radio YBS. Hanggang sa buli, see you next week. God bless and bye-bye.

Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tubtob ang tanan, mga kabatid.

0: Malayo man sa Pilipinas ay parang nariyan pa rin. Ako po si Beng Arias, nakikinig sa online broadcast ng FEBC Radio mula sa Vancouver, Canada.
1: Servisyong OFW! Narito na ang programang agapay ng mga Pilipinong manggagawa sa ibang bansa. Hatid ng FEBC Radio TV at ng Global Filipino Movement, Servisyong OFW. Ang programang ito ay napapakinggan sa 1143 DZMR Santiago Isabela, 1116 DXAS Zamboanga, 1233 DYVS Bacolod, Pinoy Connection, FEBC Radio TV YouTube Channel, Signal Cable Channel 185 sa pakikipagtulungan ng GCTV at sa inyong himpilang 702 DZAS, FEBC Radio TV, agapay ng sambayanan.
2: Happy Friday, kaagapay. Good morning, good afternoon at good evening sa inyo na nakikinig sa Middle East man or sa America, Europe at sa iba pang bahagi ng Asia. Ngayon po ay June 5, 2026, unang Biyernes ng buwang ito. Isa na naman pong araw na pwede tayong maging grateful sa Diyos dahil meron tayong panibagong pag-asa. And another day para ipagpatuloy po natin ang ating mga pangarap na magandang buhay para sa ating pamilya at balang araw ay muling magkakasama. Ay kami po ay maglilingkod muli sa inyo, sa ating mga kababayan, ng mga OFWs at kanilang mga pamilya. Kaya samahan niyo po ako sa isang oras na makabuluhang mga payo at ito ay para sa inyong pong overseas work. Ako po si Pastor Rene Bonsoy, halina samahan niyo ako na maglingkod sa ating mga kababayang Pinoy sa iba't ibang sa ibayong dagat at sampo ng kanilang mga pamilya dito lamang po sa serbisyong OFW FEBC Radio TV, miyembro ng Kapisanan ng Broadcaster ng Pilipinas.
1: Mag-abroad ay di biro. Balak na magtrabaho sa ibang bansa, mga negatibo at positibong epekto nito sa buhay mo. Mag-abroad ay di biro.
2: At dito nga po sa Mag-abroad ay di biro. Nais po nating maibahagi sa inyo ang iba't ibang factor para sa pagdedesisyon. Kung dapat nga ba kayong magtrabaho sa ibang bansa para itaguyod ang inyong mga pamilya. Gusto rin po kasi naming maipakita na ang realidad na ang pagtatrabaho sa ibang bansa ay hindi biro. Kaya kumusta naman po kayo dyan mga kababayang OFWs. Patuloy kami nananalangin na kayo po ay nasa mga mabuting kalagayan. Ano? At ako man po ngayon ay hindi masyadong maganda ang pakiramdam. No? I'm a bit under the weather. Kaya nandito lamang po ako sa bahay. Pero rest assured, I'll be broadcasting completely the whole hour para po mabigyan kayo ng patnubay sa inyo pong overseas work, no? Bago tayo magpatuloy, tayo muna po ay babasa ng gabay mula sa salita ng Diyos na mababasa po natin sa Kolosas kabanata 3:23. At ito po ang sinasabi sa salita ng Diyos. Anuman ang inyong ginagawa, no? Anuman ang inyong ginagawa, gawin ninyo ito ng buong puso na para bang sa Panginoon kayo naglilingkod at hindi sa tao. Kaagapay, maraming pagkakataon sa ating buhay na ang mga gawain ay paulit-ulit. Pag-aayos sa bahay, pagtupad sa tungkulin, sa trabaho, o pagganap sa responsibilidad sa pamilya. Madalas ang ganitong mga gawain ay nagbubunga ng pagrereklamo, pagkabagot, at hinagpis ng damdamin. Kasi nga ba ay ganito na lang ba ang aking buhay? Paulit-ulit na nga lang ba ito? Kailan ba matatapos ito? Para bang nawawala na ng saysay ang iyong buhay dahil tila walang bago o kapansin-pansin sa o kapansin-pansin na ibang resulta. Ngunit binabago ng talatang ito ang ating pananaw. Ang bawat gawain, gaano man ito kasimple o paulit-ulit o gaano man ito kabigat, at least sa perception mo sa ngayon, maring ito ay kumbaga parang paulit-ulit na lamang na routine. Ito po ay nagbabago o nagiging makabulhan kapag ito'y ginagawa natin na para bang sa Panginoon tayo naglilingkod. Ang paglilinis, ang pagtuturo o pagtulong ay nagiging handog ng pagsamba. Ang reklamo ay napapalitan ng kagalakan at ang hinagpis ng damdamin ay nagiging kapayapaan sapagkat ang ating layunin ay hindi lamang makalugod sa tao, kundi sa Diyos mismo. Halimbawa na lang na isang empleyado na araw-araw gumagawa ng responsibilidad. Parehas na responsibilidad. Pagharap sa mga inquiries, mga administrative duties, o pagtupad sa ulat. Dahil sa paulit-ulit na gawain, nagre-reklamo siya at makararamdam ng hinagpis ng damdamin. Ngunit nang maalala ang Colossians 3:23, nagbago ang kanyang pananaw. Ang bawat simpleng gawain ay naging handog sa Diyos. Ang dating reklamo ay napalitan ng pasasalamat at kagalakan. Kagapay sa tuwing tayo'y napapagod sa paulit-ulit na responsibilidad, alalahanin natin na ito'y paglilingkod sa Panginoon. Palitan natin ang reklamo ng pasasalamat at ang hinagpis ng damdamin ng kagalakan. Gawin natin ang lahat ng may buong puso sapagkat ang Diyos ang tunay na tumitingin at nagbibigay ng gantimpala. Samahan niyo po ako sa maikling panalangin. Panginoon, inyo pong palitan ang aking pagrereklamo ng pusong may kagalakan. Turuan mo akong makita ang halaga ng bawat gawain bilang paglilingkod sa iyo. Naway ang paulit-ulit na responsibilidad ay maging pagkakataon upang ipakita ang aking pananampalataya at pagmamahal sa iyo. Sumahan niyo po ako sa isang oras na pagbibigay ng mga payo at tulungan niyo po ako na bigyan ng kalakasan sa umagang ito. Amen at amen. Nawa kayo po ay napagpala ng ating maikling devotion hango sa Colossians 3:23. Tayo po ibabati doon sa mga naka-tune in na ngayon pong umagang ito. And of course, syempre, inuuna na natin ang ating mahal na ina na si Mrs. Bersabe V. Bunsoy. Kahapon, masaya-masaya po kami dahil sa maikling panahon ay nagkita kami at nagkaroon ng dinner. Ano ho? At kami po ay nagagalak dahil ang aking mother ay kahit 88 years old ay siya ay patuloy na nagiging healthy. Ano po? Healthy talaga as in wala ho siyang sakit gaano-ano. Kasi na hapon ang sabi niya po ay siya ay bumisita sa kanyang cardiologist. Ano ho? At syempre tayo rin po ay babati po sa ating pong mga nanonood at nakikinig. Si Emily Manalang, sabi niya po, good morning po. Maulang umaga dito sa City of San Fernando. Si Rosalinda Ohano Manzano, blessed morning po Pastor Rene at nakikinig na po sa radios. At ayun, nagpapag-greet. Si Emily Manalang, paki-greet po ang bunso ko. Happy birthday, Paolo Manalang. Happy birthday sa iyo, Paolo. Si Epifanio Salvador, good morning, share na while listening on PM Radio. At si Cynthia Zabala Chavez Valencia, have a blessed day, kaagapay watching here in San Jose del Monte. Ayan. No? At patuloy tayo na makinig. At ngayon po sa ating discussion today, pag-usapan natin yung ano ba yung safe path to apply for work in Italy. Ano? Kaya nakikita niyo ho, ako ay naka-t-shirt ng Roma, Italia dahil yun po ang topic natin today. If you are planning to work abroad at particularly sa Italy, ay join po kayo sa discussion. At kung kayo naman po ay nasa Italy na at kayo po ay nakakapakinig ng broadcast na ito, ay you can also join us. Baka you can also share some of your experience. Baka paano kayo nakapag-apply ng inyong trabaho dyan sa abroad. At ano nga po ang pwede niyong i-contribute sa ating discussion. No? Kasi marami ho sa ating mga Pilipino. No? I do not have the numbers right now, pero hindi ko alam kung ilan yung mga Pilipinong naririyan. Marami hong mga migrants na. Ibig sabihin, mga nakapag, halimbawa, nakapag-asawa at mga residents na doon. At may family na, may mga anak na. No? And then probably you can share your experiences, no? Pero ang gusto nating matalakay ngayon ay ano nga ba yung safe path to apply for work in Italy? Kasi kung inyong tatandaan, eh kami po ay nagkaroon ng episode where diniscuss natin, ang guest natin noon ay si Attorney Romel Abang. Siya po ang Director for ng Migrant Workers Protection Bureau. Gawa ng meron tayong mga kumbaga concerns na may nag-a-advertise na sinasabi niya hindi na kailangan ng license na recruitment agency kung pupunta doon sa Italy, no, to be exact. We are in agreement at mabuti na nadinig natin sa kanya. Yun ay mga nakaka-alarma yon dahil ang safe path, no, ang safe path, at yun ay yung ating number one na ating tatalakay ni yung alamin ang tamang paraan ng pag-a-apply. At ang tamang pag-a-apply o bago mag-apply, mahalaga na magsaliksik ho muna tungkol sa mga trabaho sa Italy at sa mga kinakailangang dokumento. Ano ho? At yung mga dokumentong iyon ay dadaan ho, hindi ho pwedeng hindi dadaan sa tamang ahensya. At ang tamang paraan, yung sinasabi nating ahensya, ay yung mga licensed recruitment agencies. Bakit po? Marami yung tao ang nabibiktima ng scam dahil ang ginagawa po nila, agad-agad silang nagtitiwala sa nabasa sa social media o sa alok ng kaibigan o kaya ito pa, mismong maaring kakilala na galing doon at kung ano, siguro kasi ganito ang point of view natin dyan eh. Yung iba ng mga kababayan natin, nakakuha ng trabaho doon. And then, ang nangyayari po ay kung ano base doon sa kanilang karanasan, whether ito ay tama o mali o shortcut na procedure, eh yun din naman ang kanilang sineshare sa ating mga kababayan na maaaring sa kanila it worked, no? Nakapagtrabaho siya, isa, dalawa, tatlong taon or mahaba na. Pero it is not necessarily yon yung tamang pathway para safe yung iyong pag-apply. Ayan nga, sinasabi nga po natin, mag-research muna para sa iyong sarili tungkol sa trabaho at sa employer. Alamin po ninyo kung ano yung mga requirements sa Italy para sa foreign workers, no? Matuto hong magbasa ng mga official government advisories at huwag hong magpadalos-dalos. Katulad nung binanggit, isa sa mga binanggit na modus or way, na unsafe na way para ho makarating doon, ay yung tinatawag na third country recruitment. Paliwanag ko ng ng maigi. Halimbawa, si OFW galing sa Pilipinas, nagpunta sa Dubai. No? Sinabi, pumunta ka dito at ikaw ay ang sinabi siya outright sa Italy ka magtatrabaho. Halimbawa lang po ito, hindi ko sinasabing ganito nangyari. Ang aking pong aim dito ay paliwanag yung third country recruitment. Isang Pilipino galing sa Pilipinas, sinabihan na nire-recruit siya papuntang, sige, ito na lang, papuntang Canada, ito ay totoong nangyari. Third country, no? Nagtrabaho siya muna, halimbawa, sa Dubai, no? At doon sa Dubai, naka-meet siya ng mga Pilipino na sinabing, kung gusto mo lumipat sa Canada or kaya sa Russia, mas mataas ang sweldo doon. Doon na galing, no, from Dubai, dediretso na siya na either Canada or Russia. So yun yung third country recruitment, no? Kasi pangatlong bansa yung pupuntahan mo. Na ang pinaka-safe po doon ay kung ikaw ay nagpunta diyan sa bansang doon sa bansa na originally na pinuntahan mo, dapat tapusin niyo po yung kontrata doon. At kung kayo ay mag-a-apply doon sa pangatlo doon sa supposedly na pupuntahan, whether Russia or Canada, kailangan ho umuwi po muna kayo at dito ho kayo mag-ayos ng iyong dokumento, hindi ho doon. Yun yung tinatawag na parang cross-country din. Yan din po yung tinatawag nila dyan. Huwag ho magpadalos-dalos dahil doon ho nagkakaroon ng problema. And ang inyo pong lingkod at sina Pastor Joe ay makailang ulit na rin nag-assist ng mga kababayan natin na nabiktima nito, na hindi naman nakarating doon, nakapagsingil sa kanila, napautang pa sila, nagkautang ng malaki only to request later on for repatriation dahil overstaying na sila doon sa bansa kung saan sila originally manggagaling. Kanya po, yan ang sinasabi natin. Mag-research ho muna tayo bago ho tayo magpatuloy. Pangalawa, dumaan lamang po sa licensed recruitment agencies. Hindi po lahat na nag-aalok ng trabaho ay legal. Kumisan nga po, kahit nga legal supposedly, ang recruitment agencies, gumagawa rin po ng illegal. May mga recruiter na nangangako ng mabilis na deployment, na ang kapalit naman, malaking halaga na pera. So ako bilang aplikante, ang dapat kong gawin, tiyakin ang recruitment agency, number one, ay may valid license mula sa Department of Migrant Workers. Bakit po? Dahil ang lisensyadong agency, sumasailalim po yan sa regulasyon at mas may pananagutan sa mga aplikante. Ganito po yan, kung sakaling hindi natuloy o may nangyari po sa inyo na habang ikaw ay nagtatrabaho sa ibang bansa, o kaya ito pa lang sa application process pa lang ay nalaman na kumbaga may ginagawang mali. Kung lisensyadong agency po ito at nakaregister sa DMW, meron po kayong pwedeng i-complain. Whereas, kung kayo po ay basta pumayag sa isang kumbaga tao, sa individual, na kalaunan, nagpakilalang siya ay recruiter, kalaunan ay wala naman pala siyang paano siya, mas mahirap po hanapin o mas mahirap filean ng kaso, lalong-lalo na kung tumakas na yan at nagtago. Kung lisensyado po, naka-verify, pwedeng gawin outright kapag inireklamo sila, pwedeng i-suspend ang kanilang operation hanggat sa masugot nila yung kanila yung reklamo against sa kanila. So, paano gagawin? Magtanong ho sa DMW kung meron kayong duda about this fixer or this individual or this agency. Nagpakilala po siya ng na siya ay taga-agency. Okay? At isa pa, huwag na huwag ho kayong papatol or makikipag-transaksyon sa fixer. Kakalungkot man hong sabihin, pero dito ho sa Pilipinas, bawat kumbaga parang lakarin ay merong tagalakad o yung mga fixer. Ano ho, pagkuha ng lisensya, pagkuha ng passport, ano, hindi ho natin sinasabi na lahat-lahat ha. Pero ayan, katulad nito, pag a-apply, may mga fixer ho talaga. Bakit? Kasi parang sila yung pinakamabilis, ayaw nyo nang mapagod. Pero, yun na nga ho, kapag pumatol ho tayo sa ganun, minsan mauwi ho tayo sa hindi maganda. No? Pagka ho kayo nagbayad naman, halimbawa nakapagbayad na kayo, no? Eh, sa akin, it's a universal principle. Anytime na kayo ay kumbaga magbayad,

Kadalasan, ihingan po kayo ng aplikant, hingan muna ang aplikante ng malaking processing fee bago po mawala ang recruiter. Bakit ho mali yun? Kasi ho, ang lihito mong, kumbaga, ang lihito mo na recruitment agency, no? Ang lihito mong employer ay dapat merong kontrata, merong job offer, job description, at sumusunod sa proseso ng hiring. At kailan kayo dapat magbigay ng processing fee, no? Or placement fee, to be exact. Iyon ho ay binabayad lamang kapag ho kayo ay pipirma na ng kontrata. No? Mag-ingat po tayo. No? Huwag ho tayong basta magbayad. For as long as wala po ho kayong job offer, wala pang kontrata kung saan nakasaad ang agreements ninyo, kung magkano ang sweldo, kung anong mga karapatan ninyo, anong mga benefits ninyo, huwag ho kayong basta magbabayad. At isa pa, mag-ingat po sa social media job offers. Dahil kalimitan, ang mga illegal recruiters ay nasa social media. So, huwag ho tayong babatol sa social media job offers basta-basta. Marami ho tayong mga kilala na legitimate, pero marami rin ho tayong nakikita na hindi legitimate. Kaya ho, verify. Go to the DMW site sa dmw.gov.ph. Doon meron ho kayo makikitang buttons na kumbaga licensed recruitment agencies. I-tap nyo ho yun or i-click nyo yun, and then it will ask you, either pwede mong hanapin by name. I-type nyo po yung name, si ABC Recruitment Agency. And doon, kung supposedly kung sila ay registered at licensed, nandoon din po yun. At meron din po kapag kung minsan nakakakita tayo na iyong agency pala na yon ay sarado na or nakasuspend ang operation dahil sila po ay kinomplain. No? Iwasan po yung mga recruiter ng walang opisina. Huwag na makipag-transaction sa loob ng fast food, sa loob ng mall, makikipagkita, at magbabayaran. Huwag magpadala ng pera kung saling nag-request na o bayaran mo by GCash, mas madali. Again, verify kung meron siyang employer at kung meron talaga siyang job offer. Pangapat, siguraduhin po na may legal na employment contract. As we said, bago ka umalis ng Pilipinas, bago pumirma, bago magbayad, dapat may malinaw na nakasulat na employment contract, nagsasahod ng sahod, oras ng trabaho, ng benepisyo, at iba pang mga kondisyon na patungkol sa inyong overseas employment. Sa iba po, parang sa excitement ay hindi na nila binabasa yung kanilang kontrata. Ang payo namin, better po kahit na nakakabagot basahin, basahing mabuti ang bawat detalye bago po kayo pumirma. Kung sakaling may hindi malinaw at meron kayong alinlangan, magtanong ho ka agad. Basta po, ang gusto ho natin, protektado po kayo. Kung maaari, kung meron mga fine prints na sinasabi o yung mga maliliit na nakasulat doon, basahin po rin natin yon. No? Tingnan kung ang working hours po ninyo ay ayos at kung meron kayong leave provisions, no? Magtabi ng sariling kopya ng kontrata o maaari ihiwan sa inyong asawa o sa inyong nanay o sa tatay. At bakit humahalaga yon? Kasi in cases where you need to file a complaint, ay hindi na ho kayo maghahanap ng inyong kopya ng kontrata. At pwede na ho kayong mag-refer doon sa iniiwang kopya na yon dahil nandoon doon lahat ng mga contact information ng inyong employer pati ng inyong mga agency. Ang oras po natin ay 9:02 ng umaga, magbabalik po ang serbisyong OFW makalipas lamang ng ilang paalala.

0: Big Show OFW.
1: Tiyaga, tiyaga, tiyaga. Pray, pray, pray. Yan po ang lagi nating panawagan para sa lahat ng mga Pilipinong nasa ibang bansa. Tiyaga sa napakahaba at komplikadong prosesong hatid ng pabago-bagong adjustment. Tiyaga sa trabaho sa kabila ng matinding pananabik na makauwi na at makasama ang pamilya. Tiyaga sa pananalangin dahil ang ating Diyos ay walang sawa sa pagtugon sa ating mga tulog sa Kanya. Sabi nga po sa Unang Tesalonika, Kabanatang 5, Talatang 16 hanggang 18, Magalak kayong lagi, palagi kayong manalangin, at magpasalamat kayo sa Diyos sa lahat ng pagkakataon, sapagkat ito ang kalooban ng Diyos para sa inyo, sa inyong pakikipag-isa kay Jesucristo. Ako po ang inyong kaagapay, Pastor Attorney Carlos Cuyacaloy Cao Jr. Sumasaludo, umaagapay at nananalangin para sa ating mga overseas Filipino workers.
2: Sa himpapawid mula sa Maynila, ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
3: FEBC.
2: Himpilang
3: 702 DZAM.
2: Agapay ng sambayanan. Servisyong OFW.
4: Nagbabalik po ang servisyong OFW. Ang oras po natin ay 9:04 ng umaga. Babatiin ho natin yung mga nag-tune in lang po. Ano, ngayon, si Jem Switzer, sabi niya po, paki-greet po all CBN Asia employees and Asian Center for Missions, ACM. Ayan. So, binabati ho natin ang mga taga CBN Asia. Right? At God bless po, sabi ni Max Manaig, God bless po sa inyong lahat dyan sa servisyong OFW. Malaking tulong po kayo sa mga kababayan nating working abroad at sa mga mahal nila sa buhay. Marami pong salamat. Thank you. We appreciate that. Si Faustina Frankie Habla, good morning po, Pastor Nene. Blessed Friday, kaagapay. And you for Sina Bernardino, Have a blessed Friday morning. Blessings to you all. Ayan. Marami pong salamat sa mga pagbati po ninyo. At katulad nga ng ating binigat kanina, ang ating pong topic ngayon ay yung ano ba yung safe na path to apply for work in Italy, no? Ating po nating gustong sabihin na halos parehas naman eh kapag ho kayo nag-a-apply sa ibang bansa. Eh dito lamang po just an additional information. Yung po minabagin natin sa simula ng programa ay meron yung palang nag-aalok na sinasabing meron hong tawag dito hindi na ho kinakailangan dumaan ng license agency. Eh, ang context noon ay naroroon na pala siya doon sa bansang Italia. At ang binabanggit niya, ang context ay kapag ka naroroon na, hindi na daw kailangang dumaan sa license recruitment agencies. Tama ho ba yun o mali? Now, according to Attorney Abang, Rommel Abang, if I may quote it, medyo nakakabahala daw po yung ganong statement. Bakit? Kasi you are parang kumbaga nilampasan mo yung safe pathway towards gaining stress-free employment sa abroad or dyan sa Italy. Bakit? Eh, maaring pwedeng gawin yan. And palagay ko, kaya niya sinasabi yun ay ganon ang karamihan na ginagawa. Ibig sabihin, ginagawa nila ng paraan. Ganito po, no, kailangan pa rin po ng unang-una documents. At yan yung ating susunod. Kumplituhin ang mga kinakailangang dokumento. Okay? Una-una, yung passport mo na. No? Maghanda ka ng yung employment records na kinakailangan. Lalong-lalo na kung specific na positions ang inyong ina-applyan. Magkumpleto ng medical requirements. Kinakailangan mag-physical examination to see that you are fit to work. At syempre, palagi nating sinasabi, magtabi ng photocopies at digital copies kung kinakailangan, dahil paminsan-minsan ay humihingi sila ng mga additional na mga documents. Now, patungkol naman doon sa sinasabi natin na nangyayari naman yon, pwede naman gawin yon, kasi minsan ang mga offer naman ay hindi naman, minsan hindi related sa kanilang trabaho, minsan parang waiter or gardener or anong tawag dito, kung ano yung pwede o base doon sa skills o gusto mong o kayang gawin ni OFW. Isa pang factor po, kaya parang sinasabi nila madaling gawin yon, ay kasi marami hong nakakagustos ng mga Italiano sa mga Pilipino. Bakit po? Eh kasi nga masipag. No, hindi naman mareklamo. Kahit anong trabaho, pwede nilang gawin. Palagi ko, yun yung kanilang pinagmumulan eh. Pero hindi pa rin ho safe. Yes, maaari po kayong swelduhan. And yes, maaari pong mas malaki. Pero ang sinasabi ho natin, pinag-uusapan kasi natin ng safe path to work abroad, particularly sa Italy. At ang safe path po ay yung pang-anim. Bakit? Ang pang-anim po, ang suggestion natin ay kumuha ng tamang work visa. Kalimitan, and again, this is also happening sa ibang bansa like sa Dubai, no ho, o sa United Arab Emirates, kung saan pwedeng pumunta doon, naka-visit visa lang or naka-tourist visa. Tapos naghahanap ng trabaho, pag nakahanap na ng trabaho, wala na, dire-diretso na. Ang problema noon, kung hindi niyo ho ni-report ang inyong pagtatrabaho doon, wala hong record na kayo po ay nagtatrabaho abroad. Kinakailangan po, no? At ito nga po ang isa sa pinakamalaking pagkakamali ng ibang aplikante ay yung paggamit ng tourist visa para makapasok sa Italy. At saka maghanap ng trabaho. Yan. Ang dinudulot po nito na legal problem ay siyempre, naka-report po kayo doon as visa, pumasok kayo as tourist visa. Tapos imagine niyo that pero meron lang short duration na kayo ay dapat magstay doon. Kinakailangan niyo hong i-process ang inyong tourist visa para kayo ay bigyan ng work visa para ho dokumentado ang inyong stay diyan po sa bansang Italia. Bakit ho? The bigger problem there is pagka nahuli kayo at ang hawak niyo ay tourist visa, kayo po ay ma-deport or no, pagbabawalan na muling pumasok sa bansang yan. So, ano tag doon, kayo po ay kumbaga mababan, no? So, ano ang pinakamaganda? Eh, alamin po ninyo. And tama po. And I will agree with you that there will be jobs offered there for Filipinos. Bakit? Kasi nga po, magagaling mga Pinoy. Ano? Maasahan, masipag, flexible, no? Is able to communicate. Kahit po na Italian, no? Nakakapagsalita ang mga Pinoy. Diyan nga po bumibilib ang mga taga-ibang bansa sa atin. Pero sa ating kapakanan, at ito'y nagagaling po sa amin, sa Global Filipino Movement at sa serbisyong OFW, tamang proseso po. Safe path is i-process nyo ho. Madali lang naman ho yan. Hindi naman ho dapat na isipin natin na kayo po ay kumbaga, naku eh, hirap na hirap na nga sa buhay. Kami nga po ay kaya nga nagpunta dito para maghanap ng trabaho. Yes, karapatan niyo po yan. Ang sinasabi po namin ay para sa inyong kapakanan, sa kapakanan ng inyong pamilya, para hindi sila stress na nag-iisip, nako, yung asawa ko ay nagtrabaho doon, tourist visa. Nako, itago siya ng tago. Oh. Pag na-process po yan as work visa, wala ho kayong aalalahanin dahil pagka ho kayo naka-work visa, ibig sabihin, your employers will be bound by their laws, their labor laws, na sundin yung kontrata. Whereas, kapag ka ho tourist visa lang kayo, ano, kinagat nyo ho yun, wala ho kayong protection. Di kayo pwedeng magreklamo. Kung ano lang yung sweldong ibigay sa inyo, yun lamang po ang pwede nilang ibigay sa inyo. Kanya po, no, kanya po, ang sinasabi natin, wag ho po kayo, no, mag-shortcut sa inyo pong employment, no? Lalong-lalo na sa bansang Italy, no? Okay? Sabi ni Vicky Colando, Gabornes, good morning po, Pastor Rene, salamat po sa mga advices para sa mga OFW kung paano legal at maayos na paglabas ng bansa. Ayan, thank you po for your affirmation. Ano pang sumunod, no? Pang-pito, no? Pang-pito. Dumalo sa mga mandatory orientation at seminars. Now, ganito po eh, kapag ho kasi kayo ay dumaan sa pathway or sa tamang pathway or sa safe pathway towards working abroad, meron ho mga mandatory orientation. Sa simula pa lang po yung PEOS, Pre-Employment Orientation Seminar. Hindi po ho kayo mag-a-apply niyan. Magtatanong pa lang ho kayo ng kung ano ano ba yung working abroad, what is it about, no? Bago umalis, may mga orientation program na tumutulong sa mga OFW upang maunawaan kanilang mga karapatan, responsibility at yung dapat gawin sakaling magkaroon ng problema sa ibang bansa. Yan naman po yung tinatawag na PEDOS or pre-departure orientation seminar. Kung hindi ho kayo dumaan sa safe pathway, hindi nyo ho ito dadaanan, no? Hindi ho nyo mapapakinggan na meron palang mga do's and don'ts doon, no? Hindi nyo ho madadaluhan yung required orientations, no? And by the way, ano, meron kapag ho hindi ko kayo dumaan sa normal na process at nag-tourist visa ho kayo at papunta kayo doon sa ibang bansa. Sa ano pa lang ho, sa airport pa lang po natin, there is a risk for you to be offloaded. No, ibig sabihin nun, baka hindi ho kayo pasakayin dahil pag napansin sa immigration that you are going to a country na supposedly naka-tourist ka, eh tapos ang maleta mo ay dalawang malaking maleta na para bagang hindi ka na babalik. O kaya you will be questioned, and mind you, ang immigration po natin ay trained to ask questions and trained to look into your eyes and your demeanor kung paano ka umacting sa kanyang harapan para po maintindihan, malaman niya baka meron parang suspicious itong taong ito na baka ikaw ay pupunta sa ibang bansa using a tourist visa. Okay? So yun ho mahalaga, when you apply for work abroad, ay kinakailangan dumaan sa tamang proseso. Ano ho? And these seminars na binabanggit natin ay these are all mandatory. Ano ho? Pangwalo, no? At ito na po yung last po natin. Alamin ang inyong mga karapatan bilang OFWs. Napakahalaga po. Napakahalaga ito. And we emphasize this always sa programang serbisyong OFW. Dapat malaman ng bawat OFW ang kanilang mga karapatan sa trabaho, kabilang ang tamang sahod, ligtas na working conditions, protection laban sa discrimination or sa pang-aabuso. Kapag ho alam po ninyo ang inyong mga karapatan, mas madali pong maipagtanggol ang inyong sarili kung kinakailangan. And as we said, palagi ho ninyong itago yung mga contact details, lahat pati yung sa inyong agencies, at bigyan ng kopya ang inyong pamilya. Now, ito pa yung pinaka-importante. Kung doon ho kayo sa bansang pupuntahan ninyo, dapat alam niyo ho kung nasaan ang embassy or consulate or kung anumang office yung nararaan para po mas madali niyong mapuntahan. Get their contact numbers, their contact details, sino yung point person na pwedeng puntahan. Ang bawat karamihan sa mga bansa kung saan po tayo ay mayroong mga embassies ay naririyan po yung tinatawag nating migrant workers office. Yan po yung dating Polo or Philippine Overseas Labor Office. Ang tawag na po sa kanila ay migrant workers office at yung labor attaché pa rin naman ang tawag nila, pero sila po ay mga migrant workers officers na po. So, kung merong mga abuso, kung merong mga paglabag sa inyong mga karapatan, ay doon ho tayong pwedeng mag-report, no? At pwedeng magsumbong at pwedeng humingi ng tulong. Huwag po na muna natin isipin na, ay naku, hindi man sila sumasagot sa kanilang mga numbers or sa ano po. Ang alam ko po, lahat halos ng ating mga migrant workers office, no, DMW, yan po under the DMW yan, meron po silang mga point person na sasagot sa inyo pong mga inquiries. Okay, bukod dyan, gusto lang po natin na kapag ho kayo ay nagkaroon ng problema, naririto rin po ang serbisyong OFW, no? Mag-comment po kayo or pwede kayong mag-message sa Global Filipino Movement at makikita po naman ninyo na sa aming Facebook page ay you can also ask for help. No, pumunta ho kayo sa message, sabihin nyo po, i-type nyo po help desk at may makikipag-usap po kayo sa makikipag-usap sa inyo upang tulungan kayo sa inyong mga inquiries. Ganyan nga po, ayun yung ating sinasabi palagi. Huwag ho nating ipilit kapag ho merong bigla na lang nag-alok sa inyo ay sa sobrang excitement ninyo ay hindi na ho kayo nag-ingat, no? Palagi naming sinasabi dito sa aming pong programa, magduda bago magtiwala. No, kagapay, gusto ho naming ingatan kayo, gusto po namin na safe kayo. And again, this is your servisyong OFW. Pwede ho kayong magtanong po sa amin. So with that, tayo po ay manalangin na para sa ating mga OFW. Samahan niyo ako sa maikling panalangin. Panginoon, aming pong itinataas sa inyo ang mga kababayan po namin na maaring pong nakararanas ng stress dahil sa kanila pong kalagayan, walang trabaho, or kulang ang kanila pong kinikita para masuportahan kanilang families. At dahil po doon, nagkakaroon po sila ng desire magtrabaho abroad. Doon na sa lahat, dalangin namin ang karunungan, ang discernment, kung itong pagtatrabaho abroad is for them. Bigyan mo sila ng desire to know what your will is for them. Ganun din ang pag-iingat nyo sa aming mga overseas Filipino workers, iba't ibang panig ng mundo, lalo na ngayon na kung sila po ay nakararanas ng matinding lungkot. Dalangin din po namin na patuloy nyo silang bigyan ng discernment, maging maalam sa bansa na kung saan sila po ay naroroon, sa kanilang kultura, sa kanilang pinagtatrabuhan. Give them, O God, that desire to adjust na maigi. And we pray that they'll find ways that they can have a group of other Filipino workers as a form of support group. At kundi man, Lord, i-lead mo sila sa mga churches na naroon na naglilingkod para sa ating mga overseas Filipino workers. Salamat po at dalangin namin ang inyong kapayapaan at ang inyong patuloy na pag-iingat sa kanilang mga pamilya habang sila po ay magkahiwalay na temporary. This is our prayer in Jesus' name. Amen and amen. Kung meron pa po kayong ibang mga OFW concerns, maaari kayong magbigay ng mensahe sa 702-DZAS FEBC Radio TV FB page at sa serbisyong OFW FEBC Radio TV. May magkarinig na po tayo muli sa susunod na linggo sa radio, online at TV sa cable channel 185 sa Signal. Ito po ay sa pakikipagtulungan ng GCTV para sa isa na namang edisyon ng serbisyong OFW. At po muli si Pastor Rene Bonsoy na nagsasabing pagpalain po ng Diyos ang ating mga overseas Filipino workers at ang kanilang mga pamilya. God bless you all.
5: Ako si Jerry Aguilar, nakikinig sa online broadcast ng FEBC Radio 702 DCS buhat sa Japan. Arigato gozaimasu.
6: Servisyong OFW.

0: Sa tagsa kapag ulan, ginapahanumdum kita sang isa kasakit nga kamatuuran. Masami ang baha nagasugod sa basura sa dalan, nagabalabag sa kanal, kag nagadala peligro sa kabuhi sang katawhan. Bilang mga tinugyanan sang Diyos sang iya tinuga, ginatawag kita hindi lang magpangamuyo, kundi magatipan man sang kalibutan. Sa siningation, piliun naton ang gugma kaysa kawala sang labot sa aton palibot. Kung insakto ang paghaboy naton sang basura, ginaamligan naton ang aton isig katawo, komunidad, kag palaabuton. Manginkabahin kita sang solusyon. Manglimpyo, mag-segregate sang basura, kag mangin ehemplo sa komunidad.
1: Ini nga pahanumdom gikan sa 1233 Radyo, DYDS.
2: Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tugtog ang tanan makabatid.

0: kaupod sa kalamidad kag sa katawhayan.
1: Kadampig mo.
0: Kaunungan sa hustisya kag sa kaalam.
1: Kadampig mo.
0: Abyan mo sa ikaayong hunahuna.
1: Kadampig mo.
0: Ari na ang
2: Kadampig mo.

10:03 atong time diri sa DYVS. Good morning gid abyan. Kag welcome sa Real Time with Leah Friday. Kag salamat gid no. Thank God it's Friday gid abyan no. Ang iban nga mga abyan nato nag ready na for the weekend. Excited nga mag weekend abyan. Kag kami diri excited man mag weekend no. Mo gina basta Friday ang mood no sang kalabanan. Excited gid nga mag weekend. I hope nga we take this opportunity abyan nga mag excited and at the same time i-enjoy ang aton nga trabaho.

0: today kay hindi sa tanan nga tion abiano nang maayo ang mga sitwasyon naton. May mga time gid nga masako or nagamasakit ang iban, no? Please pray nyo kami diri. Especially ako abiano nag ano kita subong do medyo under the weather. I-pray gid nato no ang aton nga health abyan, no? Nga ang pag-ayo sang ginuara gid kag we praise God gid for today nga ginagamit ya kita sa gihapon abyan sa piyaksang mga kakulangan naton abyano we fall short no sang glory sang Ginoo but salamat gid sa iya grasya abyano nga naga-sustain sa aton kag ikaw man dira abyano salamat gid nga pirmi ka gid nagaupod nagasuporta nagapangamuyo nagapamati nagalantaw diri sa DYBS salamat gid abyan. Kag I hope nga sulit-sulit kuni ginaliwat no kabay pa no na kabuligid ang aton nga mga programa aton broadcast sa imong pagkabuhi. Share your thoughts, imong pasalamatan, ang imo mga gratitude notes dira subong abyan. It's time gid no nga magpasalamat kita sa Ginoo sa sining nga adlaw kay Biyernes na naman pasi malipat kita abyanan, ma-overwhelm kita sa mga problema naton, mga sitwasyon naton, lipat kita magpasalamat ara gid kakita gid ang Ginoo sa imo nga sitwasyon abyan. Gani una ha ang Ginoo abyan. Pasalamati siya una kay muna ambal no sang kanta gani, count your blessings. Ang dugay-dugay, mumpawan ka na abyan, no? Sa imo, dira nga mga, basi nag-self-pity ka na bala, no? Wala pa ginasabat sa Ginoo mo pangamuyo. Padayon lang, yan ang balgani, isang Thessalonians. Pray without ceasing. Namun ang gina-remind sa aton sa pulong sa Ginoo. Ano pagid? Rejoice in the Lord always, no? Bisan mabulubudlay ihimuon ina abyan, batuod, no? Rejoice in the Lord always, bisan damo kita sang mga challenges, damo kita sa mga pagkinahanglan, itong giyan ina naton i-surrender sa Ginoo abyan. Kay ang Ginoo aton nga dako gid nga Ginoo, Dios, he is sovereign. Kag he is our provider, he is our strength, our joy, our healer, no? He is our everything abyan. So gani wala gi kita bala mahimo kun wala kita sa Ginoo abyan or apart from him abyan, no? Balsan dyan, no? We are the branches, no? Kag kun wala kita sa Ginoo naton, hindi gi kita mabuhi abyan. Gani pasalamatan naton ang Ginoo ah. No, munang aton nga bulong sa sininga aga abyan. Every day ang Ginoo lang gid ang sabat sang aton nga mga challenge dira or aton mga sitwasyon naga-worry ka dira sang buwas. Hindi anay pagproblema ang buwas abyan kay tomorrow will worry about itself. Salamat gid Tita Virgie Salgado, kabay pangatagaan kapag sang kusog sang Ginoo subong Tita Virgie Kalipay. No, kag magpadayon ng gid sa Ginoo. Tita Virgie, hello kay Ninette Pisaga. Tagaan ka man sang maay nga lawas sang Ginoo na Ninette, padayon ng gid no sa pagpanawag sa Ginoo. Si Ninita Guadalquiver, hello Ninita, kabay pang hindi kita maguntat sa pangamuyo. Ang pagpasalamat Ninita, no, kay may ara gina mga miracle ang Ginoo nga pagahimuon, mga kumbaga mga surprise ayo sa imo abyan, no, kun wala da ikaw gina appreciate hindi ka man makabaton sa appreciate certificate of appreciation abyan, hindi na pag i dibdiba, no, abyan nakakita ang Ginoo sang imong tagipusoon sang imong ginahimo ang Ginoo na maga recognize sa imo, no? Salamat gid sa sinang reminder Sir Alberto Loreno sa Talisay, Zone 15 Negros Occidental. Good morning, Sir Alberto Loreno. Kag subong man isagani Mitano, maing agaman Ronnie Mitano, si Mitoy Liamas, si Goyang Liamas, Jesse Hagulino, kag sa tanan nga pumuluyo sang Hope GK Kabatangan Talisay, Jesse Mingaga, dire si Malen sa kay Alberto Loreno. sa may kabatangan na partner Bonar, no, ang bukid na siya dampi da sa Alberto, di ba na nami, na da sang lugar, no, sa kabatangan, damo, da sang mga lalagawan, di ba la, Sir Alberto. So, God bless kid sa inyo, dira, kabay pa nga clear ang signal sa inyo radyo, or sa inyo man dira nga internet connection, mami, ang signal. Miss Janice, Tita Norming, remutin. Bing aga sa inyo na hidlaw, makodira sa inyo, no, sa may Malingin, Bago City. Hello kay Tita Rita Fernandez Sarmitano, dira sa Bago. Subong man, si Manay Gloria Versosa, Tita Florita Ong, Tita Dimple Baldonado, maing aga gid sa inyo. Hello man kay nang tersa nung Jonathan Cironio, maing aga nang Mary Alarcon, nang Mary Magalona, nung Jo Marie, salamat, nung Edgar, nang Claire Lacson, salamat gid, mga abiyanato nila sa CBBC, Pastor Ivan Mars Cabillete, Ma'am Joy, Pastor Lenny Ruth Sumbilia, Ma'am Joy Gahaton, Pastor Mike Sikitin, good morning. Si Isada Rosario, Tita Corazon Estelioso, maing agaman sa kay Tita Linda, Attorney Rolando Parpa, kay nang Drusilla, Sir Joel Gayanilo, nang Drusilla, mailanda nga pag, pang-garden. Kabay pa nga, pakamayon, pag-idira ang imo mga tanom. Nang Drusilla, kagdagaan kapag sa inosang kusog kag maayong alawas sa inyo ni Sir Joel Gayanilo. Kamusta man ang signal dira sa may hinubaan si Palay Kabankalan? Kag dira man sa Iloilo, Tita Ninfa Tahala. Good morning na idlaw mako dira sa inyo, no, sa may Alegre Oton, Iloilo. Pastor Nemesio Tahala, praying and hoping makakita ay kita. Subong man, sinay Mercedes Nanit, dira sa Guimaras, may aga dira sa inyo, mga biyanaton sa Guimaras, Sir RV Nanit, Sir Nene Reyes, good morning kay Sir Fred Davis, kabay pa makakita ay man kita soon, no, mga biyanaton dira sa Guimaras. Kag ginatamyaw man naton maayong aga si Ma'am Vic Regalado, dira sa may San Joaquin. Kamustang signal dira, Ma'am Vic? Salamat man sa Ginoo sa maulanon nga panahon, no, kung kisang amat-amat na ang ulan abiyano. So ang Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration o kon pag-asa nagdeklarar na sa pagsugod sang rainy season across western sections of Luzon and Visayas base sa weather observations and analysis, occasional to frequent rains associated sa southwest monsoon or habagat ang naobserbahan over the past 5 days. So ini nag-signify nga ang onset sang rainy season across the western sections of Luzon and Visayas nagsugod na abiyan. Sa nagligan nga Sabado, nag-announce ang pag-asa sang start of the southwest monsoon or habagat season, noting the presence of the southwesterly winds over the western section sang aton nga pungsod. Dugang pa, this is one of the precursors of the onset of the rainy season. Subong man, ang monsoon breaks abyan or periods of reduced rainfall may be expected to occur or last for several days or weeks. Muna, malaka-laka naman ang pag-ulan pero mabalik na siya gyapon. Hindi na ta na matingala abyan kay tig-ulula na. No? Pero reminder man gyapon sa aton sa City Health Department naton nga maghalong kita sa dengue. Magpanilo permi abyan, kag hydrate gid permi para nga layo kita sa dengue nga masakit. Ari pagid ang reminder sang pag-asa ban nga ang ginapaabot naton nga El Nino kag enhance sa bagat rainfall over the western sections of Luzon and Visayas is highly likely during the season. So muna siyang include naton sa prayer naton nga matipigan kita sa ginuabyan during sa siling mga season. Kag may ara sang 79% chance of El Nino emerging sa June to July, August 2026 season. Kag may persist until early 2027. Again, 79% chance of El Nino sa June hasta August. Kag may persist until early 2027. So, abyan, ginarimpan kita kag ang iban pagin nga concerned agencies nga mag-take precautionary measures against the impacts of the habagat and other prevailing weather conditions. Samtang, May ara sang low pressure area abyan nga ginamonitor outside the Philippine area of responsibility as a high chance of developing into a tropical depression within the next 24 hours as of 2 p.m. kahapon ini abyan. So, ang LPA was last located 355 kilometers west of Calayan, Cagayan. So, ipray ginaton nga matunaw ang ini nga LPA abyan, no? Nga hindi mangin bagyo. So, sa piyak nga bahin, ang Office of Civil Defense or OCD, there is sa Western Visayas, nagpreposisyon abyan sa emergency supplies across the region and ordered heightened monitoring sang landslide-prone communities. Dugang pa ang local authorities, nag-remind sa aton nga maghanda sa mga binulan sang maulanon nga panahon, no? And possible typhoons following the onset of the southwest monsoon or habagat. Suno kay OCD Region 6 Director Raul Fernandez nga ang disaster response resources strategically nag-deploy ni sila ready na sa mga probinsya sang Aklan, Antique, Capiz, Guimaras, kag Iloilo para mapasiguro ang immediate assistance to local government units that may be affected by floods, landslides, or tropical cyclones during the rainy season. Magsubong man abyan, pangamuyuan na to, no, ang maghalong gigita sa mga landslide risk, i-monitor ginaton permi, no, ang mga vulnerable areas para ma-detect ang ground movement kag magahatag sang early warning sa concerned communities. Subong man abyan, nag-install ang Department of Science and Technology sang Dyna-Slope Instruments. Kag ang pag-asa, nagabuligid sa mga authority naton para i-identify ang potential landslide threats antes ang ini nga mga disaster nga matabo. Subong man, gina-remind kita sang OCD abyan, no, nga ang human activities sa mga hazard-prone areas, particularly landslide-prone communities, should no longer be allowed and that local governments must strictly enforce relocation measures where necessary. Subong man abyan, no, dugang bagid nga ang nagaprepara na subong ang OCD to respond effectively to emergencies. 10:60 na nga ito niya, time pause kita na for a break.
1: Karapatan naming mga bata ang mabigyan ng sapat na edukasyon. Mag-aral ng mabuti, pumasok sa tamang oras at gumawa ng mga takdang aralin. Mapaunlad ang aming kasanayan at gamitin ng lubos ang angking talino at galing sa mabuting paraan.
2: Ngayon, isa na akong teacher.
3: Ako na ang resident doctor sa aming lugar.
4: Naglilingkod ako bilang isang mayor.
5: Panahon na!
6: Itaguyod ang makabatang pamayanan para sa isang magandang kinabukasan.

0: kaya ang pakiramdam ng high school? Sabi nila, ang hirap maging teenager kasi madami raw pagdadaanan. Mas madami raw ang responsibilities.
1: Ay, dati, ang dami kong kinatatakutan. Marami rin akong tanong tungkol sa mga adjustment ng isang teenager. Pero ngayon, lumipas ng lahat yun. Gagraduate na kasi ako. Parang kailan lang, takot na takot ako sa pagpasok sa college. Pero ngayon, tatanggapin ko na ang aking diploma sa commerce. Yung walang katapusang pagkocompute at pagbabalance, magagamit ko na rin. Karamihan sa mga tanong ko noon ay nasagot na. At syempre, may baon na akong lakas ng loob dahil na rin sa aking mga natutuhan sa ilang taon ring pag-aaral. Handa na ako para sa aking kinabukasan. Uy, siya nga pala. Ilang buwan na lang mula ngayon ay ako. Ako na ang hawak ng negosyo ng pamilya namin. Biro mo yun?
2: Ang Far East Broadcasting Company ay saludo sa mga magtatapos na tulad mo.
3: Real Talk. Real Talk.
4: Tan-21 at on time, diri sa DYBS, you're listening sa Real Time with Leia, si Ma'am Virginia Arabilo. Maying aga sa imo, dira ma'am, from Aral, La Carlota. Good morning, Ma'am Leia. Salamat kid, Ma'am Virginia Arabilo. No, kanami, idara sang inyo nga lugar, mabugnaw, no? Pero may ginaginalagawan, labinagin sa mga biker, no? Ang Aral, La Carlota. Salamat kid, mga binatang dira sa La Carlota, Pastor Rodrigo Niere. Mga friends aton sa FCCC La Carlota, tita Castillo, no? Si Mrs. Castillo, maing aga dira sa imo. Subong man si Ma'am Josette Halando, Tita Belen, Tito Sean Magallanes, Sinang Rogelia Murillo, Tita Lori Castillo, good morning, salamat gid. Si Chris Abordo, Nonoy Flores, Prince Evangelista, Sir Ayan Tingsonong Matt Tuvida, si Charon Magallanes, si Cheryl Tuvida, maing aga, gaman kay Pastorel Jan Magallanes, mga members dira sang Upper Room Baptist Church, good morning sa inyo. God bless gid no sa buluhaton sa Sining Adlaw. Jovelyn Maestre Campo, Jigs Leonor, Isada Rosario, Tita Nema, Tituroy de Elias, Tita Nenet Pataray. Maayong aga sa inyo kag subong man ginatamyaw man naton, maayong aga kay Ma'am Rose Zerna, Sir Zelly Zerna. Salamat gid. Si Ma'am Julia, maayong aga man sa inyo, Ma'am Esther Ahara and family. Good morning. Subong man si Ma'am Alita Vigno. Kamusta ka, Ma'am Alit? Salamat gid ng Marivic Gomez. Subong man ginatamyaw man naton si Ma'am Sana Candolita dira sa Morsha. Good morning gid sa inyo nga tanan mga taga Don Salvador Benedicto. Salamat gid kag mga naga-celebrate subong sang ilang mga kaadlawan, happy birthday gid sa inyo. Abyan, ginatamyaw ko lang kahapon no, June 4, happy birthday kay Inday Sam Kabugwason. Good morning also kay Zen Gamilon, kay Inday Aika Pampora, kay Ma'am Mabel Fernandez dira sa Dubai, happy happy birthday. Subong man sining adlaw, happy birthday gid sa imo ng Jonah Makalisang. Kay subong man sa Australia si Ma'am Melanie Bliss, si Tito Elvis Fernandez, happy birthday. Kag buwas naman advance happy birthday ni Ninfa Escaner, subong man si Pastor Dan Akar, advance happy birthday gid sa inyo. Salamat gid sa pagpamati mga taga Concepcion, Iloilo, kamusang signal dira sa Gigantes Island. Sa Villasis family, good morning. Salamat man sa mga nagapamati dira sa Bantayan Island, Cebu. Sa Camotes Island, maayong buntag sa inyong tanan. Kag abiano, speaking sang maulanon nga panahon, no? Muna mga reminder naton liwat, no? Maghalong gikita sa mga pag-ulan abyan. Kag subong man dengue. Kag mag-inom gikita sang enough water abyan. So atong topic today, no, ang pagbasa program, no, sang aton nga Department of Education. So umuna siyang aton nga i-discuss today, knowing nga next week abyan, no, may abri na sang klase or opening na sang klase. Kag sa iba naman nga mga private schools, ang sugod na ang pagbukas ang klase. Kag ang iba naman nga mga, labi na gid sa mga colleges, subong manog, sira pa lang ang klase. Abyan, congratulations sa mga graduates naton. Kag congratulations sa mga bagong CPA naton. Maing aga, dira sa inyo, congratulations. Kag sa mga graduates naton, of course, congratulations sa inyo kabay pa na makakita, gikamos ang manami nga trabaho. Of course, abiyano, ang mga lapit sa 1 million learners ang gina-expect nga magbalik sa mga eskwelahan next week sa West Diri, sa Western Visayas o sa Western Visayas. Pero kinanglan na damo man, abiyano, ang kinanglan mag-attend sa mga klase under shifting schedules or in temporary learning spaces. Kay nag-struggle, subong ang reality, subong nag-struggle ang mga eskwelahan sa mga kakulangan sa mga classroom abyan. Muna siya nga aton i-include sa prayers naton abyan nga matagaano sang enough nga mga classroom or spaces ang aton nga mga learner. Ang Department of Education Region 6 abyan nag-preparar na sang contingency measures para maka-accommodate sang projected 972,113 learners from school year 2026 to 2027 sa tunga sa nagapadayon nga constraints or kakulangan sa classroom space and school infrastructure. According sa DepEd 6, ang mga administrator kag teacher may adopt alternative arrangements including multi-shifting schedules, double session classes, and the use of temporary learning spaces para mapasiguro nga ang mga estudyante abiyan can still be accommodated when classes open. Sunod gani sa information officer sang DepEd 6 nga si Hernani Escolar Jr. nga gina-acknowledge ni nila nga mga challenge abyan tungod sang overcrowded nga mga classroom kag limited facilities. So dugang pa ni Sir Escolar nga ang mga manunudlo magapangatubang kids sang class sizes far exceeding standard limits resulting in heavily congested learning environment. So ipregi nato no nga mga teachers nato na makasaranggid no nga makatudlo sa mga overcrowding sa ilang mga classroom no kabay pang temporary lani abyan kag makaya sa mga teachers naton. Kag subong man para ma-maximize ang available classroom space sa mga eskwelahan, particularly sa mga dagko ng mga public high schools sa Iloilo City, gina-expect target ang pag-implement sa multi-shifting and double schedule schemes nga magatunga sa mga estudyante into separate groups attending classes at different times of the day. Dugang pa nga ang ining arrangement mag-aalaw sa mga eskwelahan nga magpadayon sa paghatag gid sang instruction despite limitations sa available learning spaces. Ang mga manunudlo nag-handle sang larger than normal class sizes sa mga reality. Kinanglan gid nila mag-adjust no sa ilang teaching approaches to effectively accommodate additional learners. Ang kakulangan naman sa physical learning spaces could likewise compel sang ibang eskwelahan to establish temporary learning spaces or TLS gamit ang maintenance and other operating expenses funds. So under sa setup ang mga gymnasium, no, hindi na kita matingala nga may nagaklase sa mga gymnasium, covered courts and multipurpose halls. Abyan, so muni ang temporary nga mga converted makeshift classrooms sa mga estudyante naton kung magsugod na ang klase para sa paagi sa pag-install sang partitions. Wala labot sa classroom concerns, abyan, ano pagin ang challenge sa pagbukas ang klase? Ang DepEd 6 mag-address man sang staffing requirements ahead of the school opening na mag-project no, ang Region 6 abyan sang pagkinanglan sang 526 teaching positions in kindergarten and elementary schools, 221 in junior high school, 399 in senior high school, and 20 under the Alternative Learning System, o CONALS. Para mabuligan address ang infrastructure deficiencies, ang DepEd 6 abyan nagapadayon to coordinate sa Office of the Civil Defense and the Department of Economy, Planning and Development for classroom construction and rehabilitation projects, particularly sa mga eskwelahan na apektuhan sa natural disasters. Ang agency abyan is also updating sa National School Building Inventory para mapasigurong ang classroom and facility requirements can be readily accessed by the central office whenever funding becomes available. Para naman sa technical assistance, monitoring and validation activities sa abyan, ginatakol man ni siya abyan para mabuligan ang school divisions identify kag implement sang priority infrastructure projects. Ga-encourage man ang DepEd 6 abyan sa mga partnership amuna gani no sa Brigada Eskwela Subong nga nagapadayon, importante gid ang bayanihan, no? Mix dira ang aton nga mga volunteers, ara ang ginikanan, estudyante, teachers, mga barangay workers naton or officials, ara ang mga stakeholders, private organizations abyan. Amo na siya, no? With this, pagbukas naman sa klase, kinanglan sa gyapon ang partnership sa local government units, private organizations, for classroom construction, repairs, and donations. Ang iba naman nga infrastructure needs are being funded through local government special education fund. Ang Iloilo province, for example, abyan, ga-expectar, no, sang or mag-register sang largest enrollment sa Western Visayas with 404,256 learners, ginasundan ini sang Antique with 136,556 kagapi sa 125,419. Ang projected enrollment nagsaka abyan kag nag highlight diri no sang padayon nga challenge no nga ginaatubang sang aton education authorities. Amon na siya abyan, no? Nag-remind pa ini sa aton nga magbulig kita pangamuyo or may kilala ka mo dira, no? May mga idea, may aragid sang ng resources nga mabuligan ang aton nga mga kabataan nga mahatagan gid sang enough nga space, labi na gid ang motok gina na mention naton ang mga naapektuhan sa mga natural disasters. So it include ginaton kag padayon kita sa pagpangamuyo abyan ngay munan sini ang space or classroom sabyan sa aton nga mga kabataan. Kag subong man abyan amo ni siya, no, ang aton nga mga update sa sini nga time. So kamusta dira ang enrollment subong sa inyong mga area sabyan kag ang Brigada Eskwela? Until today pa ang Brigada Eskwela pwede kamo sa gyapon maka-volunteer dira bulig sa pinakalapit nga eskwelahan sa inyong lugar. May agalan dira sa mga taga Lopez Haina Elementary School lapit nandi sa DYVS, no? Handumanan National High School, Handumanan Elementary School, Manang Alice Melendez, good morning sa imo. Padayon kita sa pagpray for comfort sa family Melendez abyan, no, sa pagtaliwan sang utod ni Nang Alice, no. May aga dira sa inyo ang aton oras 10:33. May update pagikita diri sa aton nga ng tutoring program or tulong pagbasa program sang aton DepEd diri lang ina sa real time.
5: Hindi masama ang mangarap kung sa iyong pagnanais na kamtan ng tagumpay ay wala kang nasasapawan o taong natatapakan. Alamin kung bakit mo ginagawa ang isang bagay. Dapat may mabuting dahilan ang iyong pinagpapagalan. Sa simula ay maaring mabagal ang iyong pag-angat. Ngunit kung hindi ka patitinag sa mga pagsubok na sasalubong sa iyo, magiging mabilis ang pag-asenso mo.
6: Ito ang Far East Broadcasting Company. Agapay nyo tungo sa tagumpay.

Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tubtob ang tanan, mga kabatid.

39 real minutes past the hour than you're listening. Sa Real Time with Leia. Salamat gid sa imo pagtutok abyan. Happy birthday, Ma'am Christine Busaing from Manong Jo Redula. Ma'am Christine Busaing, God bless gid sa imo. Kag enjoy your celebration. Sa tanan man nga naga-celebrate today, June 5. Happy birthday gid sa inyo. Kag sa weekend, ma-advance sa kita nga daan kay wala kita real time, wala kita diri live, no? So, happy birthday sa inyo, Ibian. Enjoy gid sa inyong celebration. Kag subong man, Ibian, ang aton nga pagid nga istoryahan, no? Ang tulong pagbasa nga program. Nami dira mala sa may Iloilo, Ibian, no? May ara sila sa proposal, especially si Executive Assistant Sir Christopher Baricuatro, no, ka focal person man siya sang Provincial School Board. May proposal ini siya, 6-year education proposal nga nag-introduce ang province-wide tutoring program para ma-address ang low literacy and numeracy rates sa may sa may Cebu, no? Sa Cebu ni siya abyan sa mga early grade students. Kag sini nga semana ni ang ilang presentation didto abyan. So ang ini nga proposal abyan, background niya, ginhimo ini, no, after sang nga ang Cebu province nag-declare sang education crisis sang nagligad nga Marso abyan, no, bulan sang Marso. Kay may ara sang report, January report from the 2nd Congressional Commission on Education or EDCOM 2 nga nagapakita that only 32% sang Cebuano students in grades 1 to 3 ang nakapasar sa basic reading comprehension assessments. Amo na siyang galiga katabo dito sa Cebu abyan, and even, no, sa iban pagid nga bahin sang Pilipinas. Ang EDCOM 2 data nagapakita sang major literacy gap sa urban areas, with nearly half of grade 3 pupils struggling sa foundational reading skills. Sa may Talisay City sa Cebu, no, naka-present sila sa data nga sa pinakataas nga rate sang struggling readers at 50.2%, ginasundan sa Cebu City at 46.85%, Lapu-Lapu City at 45.64%, and Toledo City at 43.83%. Si Governor Pamela Baricuatro nag-issue sang Executive Order 19 sang nagligad nga March 18 nga nagtuga, no, sang or naghimo sang Cebu Provincial Education Secretariat. So ano ang himuon sa sining secretariat abyan? So ining body serves as a central hub for literacy programs, scholarship management, and coordination between the Department of Education and the Department of Social Welfare and Development. Ang ining programa abyan, no, may 6-year plan, no, kag nagaset ni sang annual targets para itakso, no, ang improvement sa literacy and numeracy rates imbis nga magsalig lang sa funding without performance indicators. Kag dugang pa, after 1 year ang reading comprehension sang mga kabataan should increase by this percent. Muna siya ang goal, abyan, mag-improve, no, ang reading comprehension sa mga kabataan dito sa Cebu. Kag by 1 year, kinanglan, it should be 30 additional percent. Kumbaga, samtang sa 6 years, samtang nagadugang ang tuig, abyan, or nag-idug ang tuig, ng may 30% na nagadugang. Sa second year naman, no, mataas na ni 60%, so at least, makadabot sila sa national average in 6 years or hopefully masurpass ini nila. Ano pagid abyano? Under sa proposal, ang provincial government plans mag-hire sang newly licensed or unemployed education graduates as paid tutors and provide them with honorarium based compensation again. Ang matabo sini abyan, hitting two birds in one stone, mabuligan niya ang literacy kag numeracy rates ng magsaka, at the same time ma-address pa ang unemployment kay ang mga unemployed or wala pa naka-graduate ng mga education graduates. Himuon ni sila ng mga tutors abyan, of course mga requirements man, no, kag magagaan sila sa honorarium based compensation.
So, suno kay Barikwatro nga ang initiative nag-seek para ma-address ang job mismatch among education graduates who end up working outside the teaching sector. Kag amuna siya no, hopefully kun sa mga mga abyanato dira sa Cebu nga mga kabataan undergrad labi na gid sa nga may education nga course nga wala pa sang obra, gina-encourage sila no nga magkuha sang lisensya kag madugang pa ni sa inyong credentials. Ari pagid abyan, ano pagid ang nakita naton diri no sa sining tutoring program, ang scholarship tutoring plan. So under sa separate GCP gifts proposal, ang mga beneficiary will render weekend tutoring hours for children sa grades 1 to 3 nga maga-focus sa English comprehension and mathematics. Kag gina-finalize pa nila ang mechanism abyan sa sining tutoring. Magapartner man ang probinsya sang Cebu sa Synergia Foundation para magpatigayon sang literacy and numeracy assessments every 3 to 6 months para i-monitor ang effectiveness sang interventions. Bahin sang 6-year proposal na include man ang ordinance expanding the provincial school board to include the provincial nutrition action officer, civil society groups, academic representatives and student leaders. Ang reorganized board naman maghahatag sang guidance abyan sa local government units sa pag-maximize ang special education funds through tutor hiring, early childhood education programs, and feeding initiatives para sa mga toddlers nga wala na cover sa national government programs. Ginaexpektar man nga ang board nga magpatigayon sang provincial education summit sa sining summer or sa gunson pagid nga mga tinuig to turn school data into policy adjustments. Ano pagid abiano wala labot sa mga ginpang mention naton nga mga benefits ma-address man ang daycare and nutrition gaps. Beyond sa tutoring initiative, ang 6-year agenda also focuses on daycare infrastructure, nutrition and teacher wellness programs. So ang ininga proposal abyan naga lauman to activate sang daycare centers in 103 barangays nga wala pa sang operating facilities and i-upgrade ang daycare workers to meet early childhood care and development national certificate level 3 standards under the technical education and skills development authority. Kag subong man abyan nagaplano ang probinsya to introduce nutrition-based feeding programs gamit ang balanced meal plans no, prepared by nutrition officers instead sa pagsalig lang sa porridge-based feeding. Subong man ang proposal naga-include sang mental health interventions, parehas ang stress management seminars, and wellness conferences for teachers and students. So, kanami sa sining proposal, abyan. Before kita mag-proceed, pagid, abyan, salamat kay Ma'am Glenda Kadabid. Happy Friday, everyone. Thank God. Weekend na. Kindly greet si Neth Kumawas. Subongan Tita Marilo Francisco Donasco. Tita Marlene D. Arbias. Kag sa tanan nga nagapamati. God bless. DYVS. Subongan ginatamiyaw ko si Pastor Alan Lumangyaw. Ma'am Ellen Magallanes, good morning. Toto JM, paayo gidira. Si Che, good morning sa inyo. Ano pagid abiano? Kadto naman kita related gyapo no sa literacy no or mga learner naton or tutoring program. Diri naman sa Bacolod abyan. 30 ka college graduates whose families were assisted by the Pantawid Pamilyang Pilipino Program or 4P sa Department of Social Welfare and Development i-deploy ini sila as tutors sa mga young learners sa Cabancalan City abyano na natapos na ini actually pero kanami gid no sang initiative dira sang DSWD sa may Cabancalan under sa Tara Basa tutoring program upod sang Department of Education naghatag ini guidance sa mga learners from grades 1 to 3 sa public elementary schools near their places of residence halin sang May 11 to 29.
Suno gani kay Project Development Officer kag City Link of DSWD Negros Island Region nga si Sir John Aldrin Manaay nga ang tutors are fresh graduates, mostly may education degrees. O kanami sini no, ginpili ini sila abyan sa mga pool of graduates in the past 2 years, especially those who are education majors. Ang anong natabo abyan ang mga tutors nato naghatag sang guidance and support sa mga learner in strengthening their reading and foundational skills para buligan sila nga ma-build ang ila confidence and prepare for the upcoming school year. So kada tutor abyan or manunudlo nakabaton inilis sila sang honorarium from the city government. Subong man ang taraba sa tutoring program is the reformative educational assistant sang DSWD nag-innovate abyan sang financial support sa families and youth while empowering sa mga young people nga mangin aktibo sila sa aton nga nation building. So gin-launch ini last August 2023 and nag-expand sa 2024 na ga-empower ini sa mga college students or graduates by training and assigning them as tutors to assist disadvantaged or struggling readers in public elementary schools. Ari pagid abyan, ang taraba sa tutoring program abyan nag-improve ini sang reading skills sa mga Filipino children. Nagapadayon ini. I hope nga kalabaran gid nga mga eskwelahan amo ni ang ginhimo no. Wala labot sa Cebu kag sa may Kabankalan. Sa sining 2025-2026 abyan nga school year, naka-project sila sang nga makabenepisyo sini ang 138,000 nga mga learners and tutors kag gin-launch iniliwat no sang 2023 sa Tara Basa program. May progress ini actually abiano may significant progress gid ini assisting over 197,000 children and college students. So ini nga initiative importante gid, tama ka importante abyan kay nagalaom gid ini to address ang concerning literacy rates that continue to affect sa aton nga pungsod, no? Hindi lang man yun ang challenge sa Cebu or sa Kabankalan diri sa Negros, sa Visayas, but nationwide ining challenge naton ang nubo ang literacy naton abyan. So muna siyang aton tutukan kag isa lang ni sa mga tikang no sang aton gobyerno kabay pahimuon man naton aton tikang abyan eh, no, or mga aton bahin rather no nga mga ginikanan. No, like ang mga hindi pagpabayaan ng mga kabataan nga mag-gadget lang permi. Abyan, hindi pagpabayaan ng mga kabataan nga mag-gadget lang permi. No, there is time for everything. No, okay man na siya nga nakalingaw sila sa cellphone, pero ibalansihon lang. May tion gid ang yabi gid ang mga ginikanan, no, nga mangin good example kita abyan nga tagaan gid chimpo. Tagaan gid chimpo mga kabataan nga ituturo i-tutor sila abyan no, labi na gid sa pagbasa kapag sulat, no. Again, yanon gid abyan naton ang mga kabataan no, i-guide gid sila naton samtang pila na lang no, or even may klase na abyan i-follow up gid ang ilang pagbasa kag pagsulat. Hindi lang naton ipaslak no sa aton gobyerno ang challenge naton sa ano no sa ano ni ng hina no nga ano no nga pag nga pagbasa no sang aton nga mga kabataan or nubo ang literacy sang mga kabataan naton. Ang ini nga flagship program hindi lang ni naga-focus actually sa pag-improve sa foundational reading skills among children, but also empowers parents, no? Gina-empower ang mga ginikanan. Amo to kagina na mention naton, ang yabi ang mga ginikanan, paano i-enhance ang ila intellectual capacity. Nan. Amo na, no? Kinanglan gid paintindihon gid una kag pangamuyuan naton. Maintindihan gid ni sang ginikanan abyan ang yabi ara sa ginikanan. Nga i-encourage mangin example kita sa mga kabataan.
No, kahit na wala ako nakita sa mga kabataan nga cellphone kita nga mga ginikanan or nga mga adult, amo man ang ilay mo on, no? Pero kung kita mag-initiate nga karon na anay, no? Muna karon na anay ang cellphone, mabasa anay, bisan ginagmay lang one page a day, no? Muna ang na nakita ko bala nga ano bala abi ano na basahan ko, no? Nga bisan one page a day lang ah. Ma tutura ng mga kabataan sang pagbasa, pagsulat, pag-math dira, no? Ang innovative approach nag-involve sang pairing financially challenged college students. Sa motok kagina, ba, fresh graduates ng mga education graduates. I-pair ini sila pariso nila sa mga young learners. Sa motok ang grades 1 to 3 nga maghatag sang tutoring services that yield mutual benefits. Ano pag idabyan? Abiano, kabalo ka, ang ininga programa is thoughtfully structured. Hindi na lang sa siling nga ginplano lasang DepEd kag DSWD para may programa. Abiyan, hindi. It is thoughtfully structured. Nga, ginasiguro nga ang college students ginpili gini sila, hindi lang sila nga ay kay education graduate ka ikaw na da ma-tutor, no, ginpili gini sila abyan, gina-screen man ni sila, may ginaagyan man sila nga proseso kung paano ang pag-tutor sa mga kabataan. So mga college students ginpili gid may honorarium ni sila abyan, so ini nga mga trained tutors nagpatigayon sa sessions with over 60,000 learners nationwide with more than 12,000 tutors nga amuna no nag-intra sa amuni nga program abyan. Additionally, 6,019 nga youth development workers or YDWs ang ginsuportahan, ang nagsuporta sa ginikanan or guardian sessions abyan nga nagapakita sa comprehensive educational approach, acknowledging the critical role of family engagement in a child's learning processes. Amo na siya, no? Hindi lang yung obra sa gobyerno naton, hindi lang yung obra sa mga tutor, abyan, no? Sa mga kabataan. But, ano gid ni, no? May family engagement, gini siya, abyan. But silingon, kita nga mga sa mga ginikanan or mga adult dira sa balay, mga tito kag dita, lolo kag lola, no? Nga may kinanglan gid ara gid ang bugat sa ato, no, ang concern nga itudloan ang mga kabataan, hatagan gidiwa chimpo nga ituturan ang mga kabataan. So ipangamuyuan kini naton nga magpadayon ini nga damo pagid nga mubuligan nga mga kabataan ang mag-improve ang ilang nga literacy abyan, numeracy skills nila, kag ma-encourage gid sila nga mag-improve sa ila pag-eskwela. Kag amo na siya, no, abyan pangamuyuan gid ini naton nga programa ang tulong pagbasa magpadayon until nga amo na eh, no, nang kabalo ka abyan kun ano ni nang epektibo ang ini nga programa until ang tanan nga mga kabataan bi or magtaas ng aton literacy rate, ti ano ang resulta sinihaw mag-improve ang aton nga pungsod as a whole abyan, no, kag mangin blessing ang mga kabataan kag at the same time lain naman nga programa ino, you know, ang himuon sang aton nga ano, no, ng aton nga gobyerno abyan. So amula na, no, nakagina Cebu kag diri sa may Kabankalan, I believe sa halos tanan nga mga regions diri sa Visayas may ari sini kag naka dabot na ini or may ari naman ini sa SOC Sargent, Calabarzon, Mimaropa, Caraga, the National Capital Region, Bangsamoro, and Autonomous Region in Muslim Mindanao. So mo ni siya abyan pangamuyuan ini naton nga programa nga magpadayon. I hope nga ang mga kabataan nga natudluan na ano na gid, no, mag-improve man ang ila pag-eskwela sa sininga school year. So as communities unite to support this effort abyan, as communities unite to support this effort, a spirit of collaboration and a commitment to

Ma'am Amy Ludubria, Ma'am Richelle Chanova, dira sa may Isabela, may aga, dira sa inyo. Mga abiyan naton, dira sa Isabela Evangelical Church. Hello kay Tita Plenny Hiraldoy, Tita Suzette Posadas, mga abiyan naton sa Ictus Kabakungan, Pastor Julito Calambro, dira sa Canlaon. Salamat man sa mga taga-Kawayan, ng mga abiyan naton. May aga sa inyo. Sa kay Ma'am Karen Moscoso, mga abiyan naton, dira sa ALS. Hello, dira sa inyo. Hello man kay Sir Ephraim or Ma'am Ephraima Tanate, Emeline Solania, Vladimir De Leon, Blizilda Nebiar, Sir Ernilo Samar, Glenda Kadavid, Pastor Edwin Gosciauco, salamat giliwat. Kabay pa nga abiyano, mabuligan ginaton ang mga kabataan naton sa ilang nga pagbasa, kag sa ilang man nga pag-adjust sa pag-abri sang klase, abiyan. Salamat gid. Kag... Nemia Bendan, hello sa imo. Nonilo, Noni, Gamboa, Sir Sis Mananap, Ma'am Dolor, Pastor Domi Samin, Sir Billy Buenafe, Sir Billy, God bless you, si Juvie Cordero, salamat gid, Tita Ninfa Dilatori, Tita Toto Gilaran, may agaman, Tita Perla, Tito Nestor, Inday, Joan Montalvo, salamat kay Joel, kag nung bonar sa control kag sa aton nga mga guardia dira sa Taluk site, may aga sa inyo. Happy weekend abyan. God bless you, magasunod na sa angel sa kapanimalay mo. This is your friend Leia. See you on Monday. Enjoy your weekend and enjoy the day. God bless.

0: streams at sa mga mobile apps.
1: FEBC Philippines, hanggang marinig ng lahat.
2: Good morning, Kapani Malay. Welcome once again sa aton program diri Kapani Malay mo Friday. Grace at work, grace at home. Inimo abiyan, working mom diri sa TYVS Kapani Malay, Angel Guzom. Kamusta ka abiyan? Kamusta ka on this morning? It's 11:04 in the morning and I know busy gida aton mga nanay subungan tion sa pagpreparar man sa tilig panyagahon. Bao no? So sakpa mo lang kami da abiyan sa imo dira nga menu for today. And mang menu naman natin for today diri sa Kapani Malay or ang aton topic amo naman ni abiyan ang back to school. So kalabanan sakop na gid ang mga parents no preparar sa school supplies, pamakalsang uniforms nga gindalaguan na sa mga kabataan kag of course iban pa nga mga needs ni. As we know, sa Lunes na abiyan, June 8, balik na kita eskwela ang aton mga estudyante, no? Especially sa mga public schools, kag iban man yung private schools, no? Nagsabay man sa June 8, kag maiban man nga medyo sa ulihi pa nga parts on June, no? So, of course, abiyan, kabalo kita, bago naman yung season, sang adjustment, preparations, and prayer man para sa aton mga kabataan. And of course, abyan, sabtang excited kita para sa opening of classes. Mayara man iba na abyan, no? Nga, subong, actually June 5, amo man ni ang culmination sang brigada eskwela, no? Sa mga darasaton mga elementary schools, sa mga high schools naton, no? Kamusta dira ang culmination sang brigada eskwela as ti amo subong ang 5th day o ulihi nga adlaw sang brigada. So hoping nga tagsa ka mga schools nga nagparticipate, no? They are looking forward gid sa sining adlaw, the end of brigada, the culmination, no? So amo ining adlaw sang ila pasalamat kag of course paglauman para sa mas handa nga pagbukas ang classes sa Lunes, no? And speaking of that, sa kadako man nga pagpasalamat sa aton mga schools, no, nga nagpadalaman sang ila diri invitation kag mga letter nila diri sa DYVS regarding sa ila brigada eskwela, no? So good morning lang dira sa mga staff and students sang Handumanan Elementary School, Handumanan National High School, kag Graciano Lopezaina Elementary School. Good morning gid sa inyo tanan. And sa kabilugan man sa mga teachers, parents, kag volunteers, stakeholders, no, nga nagpalimpyo, nagprepare, kag nagpasiguro nga ready na gid ang learning spaces para sa mga kabataan sini nga Semana Brigada Eskwela, no? Salamat gid sa inyo padayon nga suporta para sa aton mga estudyante. So, sini naman ni Adlaw Abyan, aton man topic for today ang back to school sa mga kabataan. Bangod as parents, teachers, even sa churches kag communities, mayara kita responsibility that goes beyond helping children succeed in school. Inaabyan niya responsibility also includes helping them grow safely, wisely, and in fear of the Lord. So muna abyan natin for today. Stay tuned. We will be back pagkatapos ang lifestyle segment ng may episode title subong Flag Day.
3: Sa tagsa kapag ulan, ginapahanumdum kita sang isa kasakit nga kamatuuran. Masami ang baha nagasugod sa basura sa dalan, nagabalabag sa kanal, kag nagadala peligro sa kabuhi sang katawhan. Bilang mga tinugyanan sang Diyos sang iya tinuga, ginatawag kita hindi lang magpangamuyo, kundi magatipan man sang kalibutan. Sa siningation, piliun naton ang gugma kaysa kawala sang labot sa aton palibot. Kung insakto ang paghaboy naton sang basura, ginaamligan naton ang aton isig katawo, komunidad, kag palaabuton. Mangin kabahin kita sang solusyon. Manglimpyo, mag-segregate sang basura, kag mangin ehemplo sa komunidad.
4: Ini nga pahanundom gikan sa 1233 Radyo, DYDS.
5: Good morning everyone. This is Miss Bing Aludron para naman sa aton iyang Lifestyle. Kamusta ka mo? Kamusta ang aton iyang adlaw subong? Kanami naguro no, mabaton pa matyag tungod ka hindi na gitama kainit, di ba la no? Kay naga ulan-ulan naman. Okay, so that's good no. Kabay pa nga balansihon nang ni Lord ang aton iyang weather ano, may ulan pero hindi gitama kabaskog, wala sang bagyo gigawa no. Kag hindi man gitama kainit. So, for today naman, mga kapanimalay, istoryahan pa naman ang ato naman nga Philippine National Flag. Ina, tungod kay, we are celebrating sang aton iyang flag days, no? Nagsugod ina siya sang May 28 and it's going to end sa aton iyang Independence Day, which is June 12. Nan. So, ari ay, pamangkotonta ka mo. If you are going to look at the flag, sang aton iyang Philippine flag, ano gidya balaya ang nagasulod sa imo iyang paminsaron, no? Ano ya bala ang mga things nga naga anong gina-process ang imo iyang mind kung makita mo ang Philippine flag? Hindi bala number one gidya nga ginapaminsar naton is respect, no, sa aton iyang Philippine flag. So amo na siya ang aton iyang istoryahan subong. Kay kabalo ka mo mga kapanimalay, this I think this is the only flag in the whole world nga may duha siya ka official meanings. Kay kun ang blue gani ara sa iya iyang babaw, it means peace ang aton iya, peaceful ang aton iya iyang country, kag we are at peace, no. Pero kun red naman gani iya ang sa babaw, it means war na, so giyera amo ina siya nga ang aton iyang flag literally ma-flip ang iyang message depending on what the nation is currently experiencing. So, istoryahan ta pagidya bala further. Ano pagidya bala? Adiin na siya bala iya naghalin ang birth sang aton iyang flag. So, ang Philippine National Flag first raised ina siya sa June 12 of 1898 in Kawit, Cavite. So si General Emilio Aguinaldo na iya ang nag-raise sang aton iyang first nga Philippine flag. So the same day ina nga kita gin-declare naton ang aton mga kanunuan, gin-declare nila amo ni si General Emilio Aguinaldo ang independence sang Pilipinas from Spain, no? Amo na siya ang June 12, 1898. So sino nag-design sina? Actually, ang nag-design man gid, ginhatag na siya ni General Emilio Aguinaldo ang design sang flag sa kay Marcela Agoncillo, sa iyang daughter nga si Lorenza, tag ang iya pagid na isang upod nga si Delfina Herbosa de Natividad, mga relatives ni siya ni Dr. Jose Rizal, no? Kag diin nila gintahi ang aton iyang Philippine flag. Of course, everybody halos tanan, no? Nakabalo ang butayhan ang mga younger generation, nakabalo man inaayhan sila nga ang aton iyang Philippine flag didto na siya gintahi sa Hong Kong tungod kay after nga tiro na si Dr. Jose Rizal dito sa Luneta, syempre naka red flag na ni ang iyang mga relatives. So amuna siya si Marcela Agoncillo, dalaya na ang iyang daughter si Lorenza, 7 years old pa lang na siya, no? Kag upod siya man na ang tiya ni Dr. Jose Rizal nga si Delfina Herbosa de Natividad, nalagyo sila kag nagkadto sila iya sa Hong Kong na. So ini sila nga tatlo, they were staying in a boarding house in Hong Kong kag didto nila gintahi ang aton iyang nation's future. Actually, hambal gani nila, ginatahi lang ni nila ang flag pero daw hindi sila sure kung may future pa ang aton iyang Pilipinas. But of course, ang historiya nagahambal nga, yes, there is a future for the Philippines. Okay, so historiyahan ta jutay kadali ang aton iyang meaning sang aton iyang flag. Kaya di syempre kitaya, we love meanings, ganyan, no? So, blue, nga ang blue, tungod kay nagkuan ina siya gapakita ina siya yasang peace gapakita ina siya sang truth gapakita gina siya yasang justice. So kabay pa nga ang aton man bala nga mga leaders, no, sa government, no, kabay pa nga masulod man sa ila iya nga pensar nga ang aton nga flag, ang blue sang aton nga flag nagapakita gina yasang peace, truth, kag justice gina siya na. So, amo na siya ang top nga stripe, no, sang aton iyang Philippine flag. Ang red naman iya, no, nag-symbolize naman na iya sang patriotism, sang valor, kag sang blood sang mga heroes naton nga syempre pila ka inaway ang nagyanta, no? So i-remember tagidya ang mga heroes who shed their blood para nga ma-free ang Pilipinas from occupancy, no, halin sa Spaniards, pakadto na sa Americans, pakadto pagid sa mga Japanese, no, those heroes paminsaron tagid every time nga makita ta ang aton iyang flag kag ang iyang red stripe. So siling ko to kagina kun ang red stripe is always sa dalom kung at peace, but kun ma-flip mo na siya ara sa babaw ang pula, syempre anong botsing alone, may giyera. Ang white triangle naman, mga kapanimalay, ang botsing ganon sina is equality, iya liberty, kag of course fraternity. Nag-represent mo na siya sang katipunan, no, ang three sides bala, the three ideals of Jose Rizal. So ang three stars, ano naman niya ang three stars, no, kasi ilipat kita, so i-remind na nato nga self, the three main island groups, Luzon, Visayas, and Mindanao. So hindi lang yaya kay Luzon, Visayas, Mindanao, kundi nga it was made for the idea of unity across the island. Hindi yan nga isa ka island ang Luzon, isa ka island ang mga isa ka islands ang Visayas, samang ka island ang Mindanao, kundi ginbutang ina siya sa triangle para nga ma-unite gid ang tatlo ka big island groups naton. And the eight rays of the sun, originally eight provinces ina siya nga first nga nag-revolt, no, against Spain in 1896. So ano ni siya? Bukabay pa nga madumduman na niya ang eight stripes nga nino. Ano ni ang mga first provinces ba na balangan nag-revolt? Of course, syempre tanana sila ara ginasa sa Luzon, no? Kahit yung Andrea sa Visayas, kaya sa Mindanao, daw medyo malayo-layo na sa ila. So these are Manila, Cavite, Bulacan, Pampanga, Nueva Ecija, Tarlac, Laguna, and Batangas. So it's way pakita nga these are the provinces that first bled, no, during the war. Okay, so ang flag story naman, flag day story naman, mga kapanimalay, nga ang halin sa May 28 pakadto sa June 12, tungod kay ang May 28, 1898, sa Battle of Alapan, inisyaya in Cavite. First time nga ang flag flew after we defeated the Spanish troops. So, si Aguinaldo called it the first triumph. So, May 28 ina siya, 1898. So, again, Battle of Calapan in Cavite. Pormiro na siya nga ginpasaka. Pero, pagka June 12, dira na siya nag-declare si General Emilio Aguinaldo sang Independence Day na. Independence from the Spaniards na. So, amuna siya, the flag plus freedom happened together. So, may law kita, no? Republic Act Number 8491 that says, "We display the flag from May 28 to June 12 every year. Not just one day, no, but we have to live with it for 2 weeks." Kana minami kay inaabalang para nga ma-remind gid kita, no, amo na nga gin amo man na ang aton iyang topic today, kay di kinahanglan naton bala i-remind especially the new generations that they don't care about history. Mayo gid yaya nga kita mismo or kita iyang mga may edad-edad na, no, kinahanglan i-repeat taman ini siya sa mga kabataan. So, paano natin irespetuhon ang flag, no, in real life? Okay, number one, ambot akong kabalo na balaanta pa ni siya, na balaanta ni na siya nga daan, no? Pero dapat siya, para marespeto natin ang aton iyang flag, it should never touch the ground. Amo ginaya ang ginasiling, kung ginauyatan mo ya ang flag, it must never touch the ground, especially kung mga lagpad bala nga mga ano how, no, nga mga types ang flag, no. So kung kung waay mo siya gin lower sa afternoon kag kung naga-fly na siya sa gabi, dapat ginapasigahan ina siya. It should be illuminated kung naga-fly ina siya sa gabi. And then of course you stand plus you salute it when it's raised or lowered. Kung ginapasaka na siya o kung ginapapanaog na siya, no, kinahanglan mapundog kita, respetuhon ta na siya. We can even put our right hand, no, dira sa aton iyang heart, while the armed forces of the Philippines and mga uniform personnel naton, they salute the flag. And sometimes we sing the lupang hinirang samtang nga ginapasaka or ginapanaog na siya. Sa flag kita malantaw, hindi kaysa nagakanta na amo na siya. Kung maglakat ka sa iban nga lugar, no, sa in other countries, ang mga OFWs, you go to any Filipino town abroad, you'll see this flag in living rooms, in their cars, no, mga sari-sari stores or sa ilayaya balaya nga ginabaligyaan, no, makita mo na ya. It's home when home is 10,000 miles away, you know. Kung makita mo na yung flag, even if you are not in the Philippines, so feeling mo, daw ara ka lang yagyahapon iya sa Pilipinas. During sports competitions, no, sa mga Olympics or mga Southeast Asia, mga muna, no, ang mga sports luminaries naton, they drape the flags around them para nga mapakita gidyaya nga ginapabugal ginaton ang flag naton sa Pilipinas. So amo na siya. And of course ang aton gidyaya nga kinahanglan bala nga ibutang sa aton mind, just to summarize it, no, the original 1898 flag is in the National Historic Commission. Inabalang may mga nagdaan na mo, no, so fragile na ila siya, may mga gunpowder smokes pa na siya sa battle. If you want to see the original 1898 flag, it is in the National Historical Commission na. So sang ang aton iyang nga sun rays bala, it's not wavy, no, it's straight because it is nag-symbolize na siya sang courage na. So amo na siya ang aton iyang history sa aton, part some of the history sa aton iyang padamo pagid, no, so pwede naton maistoryahan sa aton iyang national the Philippine national flag, no, tungod kay pero dapat ka hindi ta lang paglipatan bala mga kapanimalay, no, nga inisya gin ubra inisya ang aton iyang Philippine national flag because that carries our identity as Filipinos. Maskin diin kaya magkadto, makakita kaya sa Philippine national flag, mabalaan mo gid nga inadira, may Pinoy inadira. And of course, nagahatag ina siya sang comfort sa aton even if we are away from our native land. Okay? So this is Miss Bing Aladron once again saying, continue to smile because God loves you.

Yan sabihan, nagabalik kita diri sa Kapa ni Malay mo Friday. Ni mo abiyan, working mom diri sa Kapa ni Malay, Angel Guzom. Kamusta ka abiyan? It's 11:24 in the morning. Salamat kid Miss Being sa inang lifestyle segment. And sa before kita magpadayon abiyan sa atong topic for today, good morning gidara sa atong mga upod sa Facebook Live. Good morning sa atong mga Facebook Live viewers. Good morning man sa atong mga listeners sa 1233 kilohertz sa atong dirang radyo. And of course, sabihan, we are blessed for tomorrow's event. Gina-rejoice man naman diri sa DYVS ang faithfulness sa Ginoo sa bilog nga FEBC o kon Far East Broadcasting Company Philippines. Bangod buwas sabihan ang 78th anniversary sa FEBC Philippines. So, we rejoice sa faithfulness ng Ginoo sa paggamit sa gihapon sa sininga ministry sa pag-share sa iya gospel. No? So, we continue our mission of sharing God's Word sa celebration abiyan, no, sa 78th anniversary dito sa Luzon through a meaningful and life-giving messages from speakers Pastor Carlo Panlilio and Pastor Roman Guevara. Ang ining event abiyan will be on Green Hills Christian Fellowship, Ortigas, Pasig. Kag mayara man ni abiyan buwas sa Facebook Live o kung sang live man sa iban pagyad nga mga website. So muna abiyan, no, ang celebration sa 78th anniversary sa FEBC. Ang ining program abiyan may mga praise and worship, especially ang Papuri Music Ministry ara man sa buwas. Kag ang iban man nga mga church partners sa FEBC. So kadamo pagyad mga events, and of course may ara manining Canvas of Hope Gallery Exhibit. So, initan na nabiyan, kinihimo naton para padayon nga matuman ang aton mission until all have heard. And sa ato naman topic for today, abiyan, ang back to school. Kamusta dira aton preparation sa mga kabataan naton for school again? Gukasang sano lang abiyan na nag-summer break kag subong. Magasugod naman ang klase sa aton mga kabataan. No, kamusta abiyan dira ang preparasyon, especially sa mga gagmay pagid nga mga kabataan? No? Bow excited, gid sila siguro. So sa ato na biyan yung public school sa sininga Lunes, June 8, balik na sa eskwelahan ng aton mga kabataan. Kag para man sa iba niya private school, sa muma na ang ila opening of classes June 8 sa Monday. Pero ang iban sa ila, mayroon man niya later sa June pa, no, ang pagsugod sa klase. But for those nga back to school na sa Monday, kamusta dira ang aton preparations? Nakaready na bala ang school supplies sa mga bata? Na-check na bala ang school bags, uniforms? Pasindi na kaigo? Kagamang kinanglanon para sa unang adlaw sang klase. I'm sure abiyan nga madamo sa aton yung mga ginikanan ang busy na sa pag-prepare. No, abig, gina-check ng school supplies, gina-ready na ang uniforms. Ay, even ginapangita na ang mga midyas nga ibasi bala ang pares, hindi na makita kundi ina, no? Kag syempre, ang mga school bags man nga dugay-dugay nagid nagpahuway, kag need na labhan subong. So, para sa iban man nga pamilya abyan, isa ini ka-exciting at iyon. Of course, no, mga bata, wala excited gina, no? Kung may bago nga notebooks, and bago naman nga teachers, of course, bago nga classmates, and bago nga mga learnings nga mag-aabot. So ako yan, looking back abiyan, when I was a student sa elementary, bow, excited git ko every school opening, no? Kahit hindi lang bag-o man o hindi ang mga gamit, pero syempre abiyan, no, kung mabaklan ka, bag-o daw ti kalipay man sa bata. Ang iban nga nga mga bata abiyan, no, ginaupod patulog ang ila bag-o nga bags and school shoes. Kaya muna sila ka-excited for the opening of the school. And kadasig abiyan sa atong tion, nga dosang sanulang kami ang ginabaklan sa school supplies, no? Kami ang nag-eskwela. Subong mga millennials and Gen Z generation, it's our time naman, no, to buy school supplies and uniforms sa atong mga bata, or maybe sa may mga hinablos man tabi nga ginabuligan, no? Te, ka very tasig lang sa atong tion abiyan, kag gina-enjoy man nato, no, ang each season nga mayara kita. Te, amo na biyan, no, share ko man, bawa mo man to kagapon ang pangita ay man sa school uniform, man mo sa ako ni estudyante, no, nga makaigo sa iya. Kiti, of course, sa mga bata, subong abiyan mo kadasig na magdalagko. Kadasig sila magtaas. Ang ilang uniform, medyo nagakulo kabos na. No? So, needed naman mag-buy sang bago.
No? So, kasadya man na biyan, ano, kung maglibot-libot, kita dira sa downtown, pangita sa mga uniforms, hala, amo man na pag-ukay mo man sa mga sizes, dira sang sando, sang shorts nga uniform, o kung sang iyaman polo nga uniform. No? Of course, we thank the Lord for the provision and sa aton man na biyan, no? Bisikan kita nga parents, ginaredy man aton, di lang mga bata, sa iya needs, kundi ang iyaman nga emotional needs, kaya siyempre ang iban balaga ka kulbaan, especially kung bago ang school, no? So, muna, Biana, ang ginatawag nga opening of school, and sa pagpangmusta ko muna, Biana, ready na da bala ang mga name tags sa mga bata, no? Especially sa mga grade school students, no? Asay dira, Biana, para man sa iban nga mga kabataan, mayara gid nga mga gagmay, no? Nga may mga nakulbaan sila, nag-worry man sila sa ilang first day of school, bauti ara ginabiyan sa mga gagmay nga bata, kag especially kung first time niya man, no, mag eskwela, no? Especially dira sa aton mga preschoolers o kun sa mga bata man nga matransfer sa bagong eskwelahan, no? Na mga bata pag nagagmay abiyan nga it's time for them bala from preschool abi matransfer na siya sa big school, no? So dako man ang adjustment para sa iya, kag of course new set of classmates naman, bag-o naman yung surroundings, no? So we are praying gid sa aton ni mga estudyante and also man ang mga ginikana, no? Importante man abiyan nga we as parents batsyagod man nato ng aton mga bata, especially yung mga gagmay gid kay kisa may mga mina-feel man sila, may ginabatsyag sila, kaya kisa doon nadlok man sila mag-open up sa ila parents, no? Pero abiyan, kung makita naton ini sa ila, mga pamangkot, sa ila, mga kugahipo sila, no? Abi ma-sense naton nga medyo fearful sila abi or nag-worry, no? So bilang parents, no? Or hindi ilang sa mga parents, pati mga lola kag lolo nga sila ya madulong sang ila apo to school, no, importante kita biyan nga sila aton ginagaydan. And of course, speaking of school supplies, sabiyan, as part of the Bacolod City Support for Education, ang aton Bacolod City Government magahatag sang libre nga school supplies para sa aton mga learners beginning June 8, ni sa Monday na biyan. So, pila ka mga kabataan ang makabaton sa sininga free school supplies sa pungsod sa Bacolod, 113,000 learners ang makabaton sa sininga mga school supplies. Mayari iniabyan na kindergarten package, no? So, sa diri nga batch sa school supplies, mayara sang apat ka notebooks, tatlo ka rolls ng grade 1 writing pads, mayara man 12 pieces sa number 2 pencils, 2 pieces sharpeners kag may backpack. Ang grade 1 to grade 3 naman nga package sa free school supplies included diri ang 10 notebooks, 4 rolls of intermediate pads, 12 pieces sa number 2 pencils, 2 pieces sharpeners kag isaman ka backpack. Ang grade 4 to 6 sa free school supplies mayra 10 pieces sa 80 leaves nga notebooks, 4 rolls ng intermediate pads, 24 ka black ball pens, 2 pieces of red ball pens, 2 pieces of number 2 pencils, and backpack man. Sometime grade 7 to 12, may ara sa custom sling bag kag isa ka set sa PE uniform. Actually, ining mga PE uniform kag custom bags, no? Ara na, na-post na ang update naman, no? Kung ano niya kadakoon, ano niyang tsura, no? Pwede mo gid ma-check abiyan sa Facebook page sa city, no? So salamat gid in advance para sa aton nga government initiatives. And of course, hindi lang abiyan mga government ang nagahatag sa free school supplies. Kung makita naton may iban man, no, nga mga private groups, mga foundations, even mga individuals nga padayon man nag-extend sang ilabulig pinaagi sa paghatag sa school supplies kag iban pa nga needs sa mga kabataan, no? Even gani sa aton mga family, sabiya, no, may mga tiya kag tiyo nga bisan ordinaryo lang nga individual abyan nagapili nila nga mag-sponsor sang needs sang ilang mga inablos kag sa mga kabataan abi, no, nga ila
ginatreat as their family man. No? So sa iniabyan nga mga klase sa generosity, isa ay nakadako nga pahibalo nga sa likod sang kabudlayan sang kabuhi. May mga tagipusoon pagidabyan nga ready magbulig kag mag-share para sa mas maayo nga palabuton sang aton mga kabataan. No? So salamat gid sa mga people, mga grupo, mga persons, individuals nga padayon nagasuporta kag nagapalangga sa edukasyon sa aton mga kabataan. And of course, sabihan, no, sa aton pagpadayon, isa pagit importante man nga preparasyon subong ang pag-adjust liwat sa sleeping routine sa aton mga bata. Kay ti malawig man ang bakasyon, no, may arabaga, I think may mga times nga medyo gabi na sila magtulog, kag medyo late naman magbugtaw. Pero subong abyan, no, buligan tagit sila nga magbalik sa mas regular nga oras sa ila pagtulog kag pagbugtaw para hindi sila mabudlayan sa first week sang klase. No, may mga schedules man nga ginhatag o kung gina-share ang ila teachers draabi, no, sa ilang group chat, no, sa group chat sa inyong mga parents, nag-update man ang teacher. Actually, gani may mga klase, no, nga may by batch sa isa ka adlaw, like kung sa aga ka or sa hapunan ka, no? Importante gid mabalaan nato ni naabyan as parents para mapipara nato ng aton mga kabataan. Especially kung kagmay pagkikaayo ng aton mga bata, no? Importante nga ginaintroduce naton sa ila ang routine. No? And kapanimalay, ang paghanda man para sa abrikasi, hindi lang na part sa pag baka sa notebook, sukon lapis, dira or bag, no? Importante man that we prepare their heart and mind, no? Ang pag hatag man naton sa ila sang assurance and comfort. Kay tikis ang mga gigmay nga kabataan, no, ara gid nga nagaworry sila. So kabay pa byan that we also pray for them. And sa aton man pagpadayon na byan, no, before kita mag music break, no, as parents, kita bala byan, are we only preparing our children's school needs or gina-prepare man naton ng ila hearts and minds? Inabiyan sa pagbalik diri sa Kapanimalay Mo Friday Edition.

Ito po si Luisa Ampil, nagahatid ng isang mensaheng mula sa puso. Narito ang ating aral sa araw na ito, to recharge and renew your spiritual walk. Kung ikaw ay nagmamay-ari ng isang pabrika, alam mong ikaw ay tinatawag na manufacturer. Ikaw ang gumagawa o yumayari ng mga bagay tulad ng mga damit at sapatos. Ang mga nagtitinda nito ay tinatawag nating mga distributors. Gawa na ang mga damit by the manufacturer pagdating nito sa mga distributors. Hindi na kailangang tahiin pa. Ang role ng distributor ay i-present ito sa mga shoppers para bilhin. Alam mo bang ang isang Kristiyano ay maihahambing din sa isang distributor? Una, ang message of salvation ay nagmula sa Diyos na sinagawa na ni Jesucristo through His death and resurrection. The manufacturer has done it all. At kahit kailan ay hindi mababago ang mensahe kahit anong pilit ng taong baguhin ito. Maililigtas ang lahat ng tumatawag sa pangalan ng Panginoon. Pangalawa, ito ay pag-uutos ng Diyos. Bilang Kristiyano, trabaho natin ang mag-distribute ng good news of salvation. Dala natin ang ating testimony kahit saan tayo magpunta, kaya kailangan natin itong i-present ng maayos. Paano sila mananampalataya kung wala pa silang napapakinggan tungkol sa Panginoon? Paano naman sila makakapakinig kung walang mga ngaral? Pangatlo, ito ay magbibigay galak sa Panginoon at sa makakarinig ng iyong mensahe. Ayon sa nasusulat, o kay inam na makitang dumarating ang mga nagdadala ng mabuting balita. Hindi man lahat ay maniniwala, hindi mo na yun problema. Bahala na ang Espiritu Santo sa mga nakikinig. Ngayong alam mo na hindi ka manufacturer at isa lamang distributor of the good news of salvation, tandaan mo na mahalaga na alam mo ang salita ng Diyos. Maging makatotohanan ka sa paggamit ng mabuting salita. Mula sa puso ko, maraming salamat sa inyong pakikinig. Ito po si Luisa Ampil, nag-aanyaya sa inyo to recharge and renew your life every day upang maging isang masaganang Kristiyano. Ang Mula sa Puso ay isang Ministry of Guidelines International in cooperation with Far East Broadcasting Company, Philippines.

0: Mainit ang panahon na kag dapat kita maghalong. Ang heat stroke isa ka seryosong kondisyon nga mahimo magresulta sa peligro sa kabuhi kung hindi ini malikawan. Para malikawan ini, magpamati sa sining mga masunod. Maginom sa madamong tubig. Hindi maghulat ng mauhaw antes maginom. Kung nag-aubra sa guwa, magpahuway sa mabugnaw o kung may landong nga lugar. Magbayo sa komportable nga panapto na mas maayo ang light colored. Likawan ang init sang adlaw halin alas 10 sang aga tugtog alas 4 sang hapon. Hindi gid pagkubayan ang mga bata o kung hinuptan nga mga sapat sa sulod sang salakyan biskan madali lang. Ini isa ka panamdom gikan sa Bacolod City Health Office kag sini nga istasyon 1233 Radio BYVS.
1: Hi, we're back here today sa program. It's 11:44 in the morning. And kamusta dira abiana aton man pagpanyaga siningati on. Would like to greet our viewers through sa Facebook Live. Good morning kay Tristan Kulay, Merly Lumawag, kay Corazon Estelioso naga pod sa aton dira sa live stream, no? Sa aton pagpadayon abian sa aton back to school topic, no? Hindi lang importante abian nga kita naga-prepare sang ilang needs nga mga school supplies and bags, important man nga kina prepare man nato ni ila hearts and minds. And with dira abyan, no, paano pala nato maprotect man ang children nato in today's world? Kung nato na abyan, i-observe, lain ang sanguna, no, lain man subong. We are sharing this abyan, no, not to create fear, but to create awareness. No? Kaya kinamigid kung kita informed. Kay when we are informed, we are often better protected. No? So, samtang nag-ready kita abiyan para sa balik eskwela, importante man nga ready man kita abiyan sa ginatawag nga realidad. No? Hindi kinaton pagkalipatan that maging paandam bala, no? Aragin sa aton mga kabataan. Kiti sa past few months, kita gid naton sa balita abyan mga news of child abuse, online exploitation kag bullying, no? Ara gid abyan sa aton mga news subong kag as a parent, ako personally nasubuan ko na magtanaw, magbasa kag makita naton nga lain na gid ang kalibutan subong, no? So no, our children, they needed protection and guidance from responsible adults. No? So may ara pa na gani abyan, isa ka kaso nga nag-viral sini ng 3 years old double abyan nga bata nga gin-abuse kagamuman nga gilayon nga ginrespondihan man sa otoridad. Pero tika subo gito sa iya nga kahimtangan involving children man to tanan, no? So it's a reality na gito sa subo man ang mga reality man sa internet, sa social media, kag online gaming platforms. So, muna biyan ang rason niya, padayon gid ang aton pagpaandam sa aton mga kabataan, kag permiman nag-remind aton authorities, kag child protection groups, nga batayan gid ang online activities sa aton mga kabataan, kag magpabilin nga open ang aton communication sa sulod sang panimalay. Kaya kung makita mo abyan, even sa mga games lang sa mga bata sa cellphone, kisa ma-download nila, kung babayan mo lang, doka games man lang, no, doka panghampang man lang, pero kung gina-scrutinize mo abyan, ginatanaw mo, nag-upload ka sa ila paghampang, mandira online, makita mo nga mayara galisang elements of violence, may mga elements man nga hindi pa dapat sa iya edad. No? So, importante gid nga aton ina gina-monitor. No, of course abyan, no, gina-share ni naton di para mahadlo kita kundi para mangin mas mabinantayon kay lain na ginang panahon subong. Ang isa sa pinakadako abyan

0: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
1: FEBC Philippines, hanggang marinig ng lahat.

0: Ano nga ba ang sabi sa Biblia?
1: Bungat sa silangan hanggang sa kanluran, ang ngalan ni Yahweh ay pupurihing tunay. Awit 113:3.
2: Sa pagising at pagtulog, pagliwanag at pagdiling, pagsisimula at pagtatapos, walang ibang nasa puso o Diyos.

Katulad ng bata na nagbigay ng limang tinapay at dalawang isda para sa Panginoon. Sana tayo rin, kung ano man ang kaunti natin na kayanan, ay ialin natin sa Panginoon. Katulad ng pagtipa sa gitara, kung dalawang chords lang ang alam natin, hindi sige, ialin natin sa Panginoon. Siya na ang bahalang magpahalang.

0: Mainit ang panahon eh, kaya dapat kita maghalong. Ang heat stroke isa ka seryosong kondisyon nga mahimo magresulta sang peligro sa kabuhi kung hindi ini malikawan. Para malikawan ini, magpamati sa sining mga masunod. Maginom sa madamong tubig. Hindi maghulat ng mauhaw antes maginom. Kung nag-aubra sa guwa, magpahuway sa mabugnaw o kung may landong nga lugar. Magbayo sa komportable nga panapto na mas maayo ang light colored. Likawan ang init sang adlaw halin alas 10 sang aga tugtog alas 4 sang hapon. Hindi gid pagkubayan ang mga bata o kon hinuptan nga mga sapat sa sulod sang salakyan biskan madali lang. Ini sa kapahanamdom gikan sa Bacolod City Health Office kag sini nga istasyon 1233 Radio DYVS.
1: Mangising, di ba masamang magtapon ng basura sa estero? Sabi nga sa TV, ang basurang tinapon ngayon, babalik rin sa'yo.
2: Ah, wala akong pakialam. Sa walang kumukolekta ng basura eh. Kasalanan na yan ng gobyerno.
1: Di gawan mo ng paraan, sunugin mo kaya ang basura mo. Para hindi naman tayo makaperwisyo ng ibang tao.
2: Ay, Selma, ikaw na lang ang magpakadakila at ako'y tinatamad.
3: Typhoid fever ang sakit ni Junior, dala ng maruming pagkain.

0: Ahora sería BBS a las 12:19.
1: Balita 12:33.
0: May hugto yan inang ulo sa ating mga balita para sa sining oras at lausang Biyernes, Hunyo 5, tuig 2026 sa Balita National. DTI nagpagwa sang price guide para sa mga school supplies subong at tuig o kon school year 2026-2027. Tingulan sa Pilipinas, opisyal na nga ginanonsyar sang pag-asa. Pilipinas napaslawan nga makuha ang pwesto sang United Nations Security Council. Sa Balita International, Israel kag Lebanon nagsugtanay sa untatlok panay nga may pila ka mga kondisyon. Kagkaroon niya rin ang detalye sa aton mga balita.
1: Balita 12:33.
0: Una kita sa Balita National, nagpagwa ang Department of Trade and Industry kung DTI sang bagong guidelines sa pagbakal sang school supplies para sa school year 2026-2027. Agud buligan ang mga manugbakal nga makomparar ang mga presyo samtang nagapanghanda ang mga pamilya para sa pagbukas sang klase. Sunod sa DTI, tidutuyo sang price guide nga maghatag sang guide sa masami nga ginabakal nga mga gamit sa eskulahan kaangay sang notebooks, papel, lapis, ballpen, crayola, sharpener, kag ruler. Sandig sa advisory sa ahensya notebooks, 80 leaves, at sa 13 tubtub 52 pesos, spiral notebooks, 14 tubtub 49 pesos, yarn notebooks, at sa 14 tubtub 27, kag ang grade pad paper at sa 13 pesos tubtub 37 kada pad o compact. Intermediate pad paper at sa 22 tubtub 69.75 pesos kada pad. Pencils 12 tubtub 18 kada isa o kon 15 pesos tubtub 24 per pack. Ball pens 3 pesos kada isa ka o kon 3 tubtub 21 pesos kada isa o kon 18 pesos tubtub 27 per packs. Crayons 12 pesos tubtub 114 kada box depende sa color. Eraser 8 pesos o kon 20 ang kada isa. Sharpeners 16 tubtub 69 pesos kada rulers 8 tubtub 32 pesos. Sunod sa DTI, ang giya o kung guide, ginipag-uagod mabuligan ng publiko nga makapili sang affordable o kung makasarangan nga school supply samtang ginasigurado ang kalidad kag eksakto nga label sang mga produkto. Ginpanugyanan man ang ahensya sang mga ang mga o kung ginpanugyanan man sang ahensya ang mga manugbakal nga lantawon sang maayo ang mga label kag detalye sang produkto agod maka sigurado nga ang baklon safe kag sakto gid sa kinanglanon sa mga estudyante.
1: Balita 12:33.
0: Opisyal na nga gindeklara sang Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration o kon pag-asa kagapon Huwebes, Hunyo 4, ang nga formal na nga nagsugod ang tingulan sa Pilipinas sunod sa State Weather Bureau base ini sa ila obserbasyon sang sulit-sulit nga pag-ulan sa naglipas nga lima kaadlaw nga may kahilabtanan sa southwest monsoon o kon habagat nga nakaapekto sa western part nga bahin o kon western part sang Luzon kag Visayas. Ginsining sang pag-asa nga ang pattern sang pag-ulan klaro nga indikasyon o kon patimaan sang pagsulod na sang rainy season. Subong man nagpadumdum ang ahensya nga posible man ang ginatawag nga monsoon break o kon temporaryo nga paghina sang ulan nga mahimo magdugay sang pila ka adlaw o pila ka semana. Nagpaandaman ang pag-asa nga sa pihak sang tingulan mahimo man maeksperyensyahan ang mas ginpabaskog nga pag-ulan dulot sang habagat ilabi na sa Luzon kag Visayas bangod sa posible nga epekto sang El Nino.
1: Balita 12:33.
0: Napaslawan ang Pilipinas nga makakuha sang pwesto bilang non-permanent member sang United Nations Security Council o kon UNSC matapos magdaog ang Kyrgyzstan sa boto para sa tiglawas sang Asia o kon representative sang Asia Pacific Group. Sa ginpatigayon nga ika-apat nga round sang voting, nakakuha ang Kyrgyzstan sa 142 ka boto kontra sa 49 lang sa iya sang Pilipinas. Rason agud makuha sini ang pinakaunang pwesto sa Security Council kadungan sini na elect man bilang mga bag-ong non-permanent member sang UNSC ang Zimbabwe, Austria, Portugal kag Trinidad kag Tobago. Ang UNSC isa sa pinaka-powerful nga sanga o branch sa United Nations nga may gahom nga magpagawa sa mga resolution kalakip ang pagbutang sa economic sanctions, pagdeploy sa peacekeeping forces kag pag-aproba sa military action. Buslan man sa Zimbabwe ang Somalia samtang magabulos naman ang Trinidad kag Tobago sa Panama. Buslan sa Portugal kag Austria ang Denmark kag Greece samtang buslan sa Kyrgyzstan ang Pakistan. Magapabili naman bilang mga non-permanent member hasta sa katapusan sa 2027 ang Bahrain, Colombia, Democratic Republic of the Congo, Latvia kag Liberia. Ang lima ka permanente nga miyembro sa Security Council amo ang China, France, Russia, United Kingdom kag United States.
1: Balita 1233.
0: Katigta sa Balita International, nagsugot ang Israel kag Hezbollah nga liwat nga buhion ang ceasefire o kun untatlok panay sa tunga sa mga paathag sa nauna nga kasugtanan. Ang bag-o nga kasugtanan natuman sa pagpatunga pokon sa pagpatunga sang US kag may hugot nga mga kondisyon para sa duha kabahin. Ang mga panguna o kung nagapanguna nga kondisyon sa kasugtanan ang pag-atras sa Hezbollah sa north sa o kung sa northern nga bahin sa Litani River nga ara sa more or less 30 kilometers ang kalayuan halin sa border sa Israel. Kalakip man sa kondisyon ang amat-amat nga pag-atras sa mga tropa sa Israel halin sa southern Lebanon pakadto sa bahin sa ila border. Ang Lebanese Armed Forces kag mga tropa sa United Nations peacekeeping lamang ang tugutan nga magstation sa buffer zone sa south sa Litani River. Nagpanindugo naman ang Israel sa kinamatarong nga magiho o magbalos batok sa Hezbollah kun in kaso may mga nakaplano nga pag-atake o pagsupak sa ceasefire. Bangod sa kasugtanan nga ini, linibo sa mga nag-evacuate nga residente ang nakabalik na sa tagsa nila ka mga balay sa southern Lebanon. Sa buwan, ang sitwasyon nagapabiling nga fragile o kon agresibo. Bangod may ara gihapon sa mga report sa pagbayluhan ay isang lupok kag pag-atake sang drone sa tunga sang duha ka kampo matapos ipatuman ang ceasefire.
1: Balita 1233.
0: Kagamit ang mga nagapangunang balita para sa sining oras. Para sa Balita 1233, sini ang inyong managbalita, Ruth na Ingi Clore. Pare naman sa ito, Pahanumdom, Hulubaton 4:23. Nagkasini ang pulong sang Ginoo, bantayi sing maayo ang imo hunahuna, kay kun ano ang imo ginahunahuna, amuman ini ang imo kabuhi.

0: Pilipinas! 7,107 islands nga natunga sa tatlo ka island groups, ang Luzon, Visayas, kag Mindanao, nga napun-an sa matahong nga mga talan-awon nga aton mapabugal.
1: Ari ang El Nido kag Coron sa Palawan, Boracay sa Ngaklan, Batanes Islands, Camiguin kag Siargao, Malapasco sang Cebu, Kalangaman sang Leyte, Sipalay sang Negros kag iban pa. It's more fun dere sa perlas ng Silangan.
0: Baguio,
1: Subic,
0: Batangas,
1: Tagaytay,
2: mabuhay!
1: Welcome sa pungsod nga puno sang paghigugma, kundiin ang mga tawo waay nagkakadulaan sang paglaom kag kasadya.
0: White sand kag blue water, kanami maglakat sa gakina nga baybayon.
1: Hindi lang ang mga view ang manami diri, kundi pati ang mga tawo nga hospitable kag lovable gid.
0: Discover beauty,
2: passion,
3: and paradise.
2: Discover Philippines!
1: Ang 1233 DYVS nagasuporta sa lokal nga turismo.
4: Madamo nga fake news ang nagalapta sa social media kag text messages. Bilang mga responsable nga pumuluyo, kita ang may responsibilidad nga mahibal-an kag malikawan ang paglapta sang mga sala nga impormasyon. Ari ang pila ka tips nga makabulig para mahibal-an ang fake news. Una, hibaloa ang ginhalinan. Kung hindi ininagikan sa mga credible source, base peke lang ini. Ikaduha, magpangita sang opisyal nga pagkumpirma. Antes mag-share, siguraduhon nga ang ina nga balita na verify sang mga masaligan nga sources. Ikatatlo, likawan ang sensational headlines. Kung ang balita sobra ka-shocking, o kung sobra ka maayo para mangin matuod, palihog maghatag sang tion nga i-verify ini. Ikaapat, tanawa ang petsa kag konteksto. May mga fake news nga nagagamit sang mga daan nga picture o kung daan nga video akod maghatag sang sala nga ideya. Siguraduha nga ang impormasyon up to date. Magpabilin nga updated. Padayon lang sa pagpamati sa 1233 Radyo DYVS.
5: Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Heso Kristo, tugtog ang tanan makabati.
6: Simulan ang bawat ng may tamang patnubay. Pakinggan ang gabay.
7: Ebanghelista Paul Mortis.
8: At Beth Flores po, kamusta po kayo ngayong Friday? Alam niyo naman, pagdating ng Friday, masaya na si Beth. Kasi ibig sabihin, no, nakaraos tayo ng buong linggo.
7: Yes.
8: At tayo ay nasa gitna ng mga ginagawa ng Panginoon. Napatunayan natin na si Lord ang kasama natin sa araw-araw. Di ba, mga kaibigan?
7: At buhay pa rin tayo.
8: Opo. Opo, opo. So, eto tayo. Siyempre, Friday, kakanta tayo. Di ba po? So, awit muna tayo. Thank God it's Friday.
7: Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord.
8: Anday, may mga wala-wala eh. O, diba?
7: So,
8: okay lang yun. Maganda pa rin naman po, Daddy. Ayan.
7: Pag-taysa na lang.
8: Kayo po yung nakikinig sa programang gabay. Dito po yan sa 702DJS. Okay. At kung kayo po yung gamit ang Transistor Radio PM Radio, yun po ay nakukuha niyo po yung program natin mula po yan sa One Corporate Center sa Pasig. Kung kayo naman po ay nasa Visayas at Mindanao at gamit nyo yung Transistor Radio PM Radio, eh yun naman po ay nagagamit, ang nakukuha nyo naman po ay yung programa natin mula po sa DYVS sa Bacolod, o diba? At kung kayo naman ay nakikinig gamit ang Facebook live stream, ayan! Yan na, narinig niyo yung programa natin. Maliwanag daw po yan, sabi ng ating mga listeners. At kayo mula apari hanggang hulo, o kaya nasa iba't ibang bansa sa buong mundo, clear ang ating program. So sa ating pong mga kaagapay at kagabay sa iba't ibang bayan, iba't ibang bansa, pagpalain po kayo ng Panginoon. Alam ko how comforting it is and encouraging na makarinig ka ng program sa iyong mother tongue. Diba? Yun yung malaking bless. More so pa, mananampalataya, it's a Christian station. So, lalong na-encourage ang bawat isa. So, hold on lang po kayo. Dalangin natin sa loob po ng 30 minutes. Meron po kayong mapulot na aral, dagdag kaalaman, at syempre po, dagdag kaalaman, at syempre yung ating pong mga encouragement para po sa ating pagpapatuloy sa Panginoon. At syempre, huwag kakalimutan, ang Far East Broadcasting Company ay member po ng Kapisanan ng Broadcasters ng Pilipinas.
7: Sige po, diyan po kayo saan man kayo naroroon sa bawat bahagi ng buong sanglibutan. Diyan po kayo, dito po naman kami. Palatuntunang gabay, sumasapit po sa inyong pakikinig sa ganitong oras, sa ganitong himpilan ng radyo. DZAS 702 ng Farish Broadcasting Company. Nanggagaling po sa taluktok ng One Corporate Center Ortigas, araw-araw po yan. Naglalayong kay hatdan ng mga makalangit na mga awitin at siyempre po naman, mensahe mula sa salita ng Diyos ang Biblia na sa inyo'y humahamon at sa inyo'y gumagabay.
8: Ito po si Beth Flores ng Gabay Library. Ayan. Pinag-usapan pa rin natin yung spending quality time together. Kasi doon tayo nag-zoom in kahapon at gusto ko pong ipagpatuloy, no? So ang paglalaan po ng panahon kasama ang pamilya, di ba maraming benepisyo tulad ng it improves mental health, maayos ang ating mga anak in school, they do well in school, mas bumababa daw ang risk ng behavioral problems. Totoo yan, yung attitudinal problems. Nagbo-boost ng self-esteem. At narito pa yung ilang mga benepisyo ng paglalaan ng panahon o quality time kasama ang ating pamilya. Ito maganda. Sabi nga nun, help kids learn future parenting skills. O diba? Nakakatulong upang matutunan ng mga bata yung parenting skills na magagamit nila in the future. Ang mga memories na ginagawa ng pamilya na sama-sama ay magtatanim ng desire sa puso ng mga anak ng same, yung kaparehong loving atmosphere sa kanilang gagawin din sa kanilang mga magiging sariling mga pamilya. Mahalaga po ang pamilya dahil sa pamamagitan ng ating example. Matututunan ng ating mga anak ang kahalagahan ng caregiving o pag-aalaga na magagamit din nila balang araw. Maaring ginagawa na nila ito sa pamamagitan ng paggaya ng ating mga behavior kapag sila ay nakikipag-interact sa kanilang mga kapatid. Another benefit is, sabi yung ganun, teaches effective conflict resolution. Totoo yan! Kapag naglalaan tayo ng panahon kasama ang pamilya, masaya ito. Subalit may mga pagkakataong mahirap din. Kapag dumating ang conflict, hindi tayo pwedeng mag-walk out lang para makatakas dahil bahagi ka ng pamilya. Lahat tayo ay magkakasama, kaya kailangan magtulungan upang maayos ang bawat issue na dumarating. Ang paglalaan ng panahon kasama ang pamilya ay nagtuturo ng interpersonal communication tulad ng healthy at constructive ways para mag-discuss, mag-debate, di ba? At mag-solve ng problems. Another benefit of quality time with family, it reduces stress. Ang strong family, healthy relationship ay nagsisikap na makahanap ng mas healthier na coping mechanism para stress. Halimbawa, tulad ng pakikipag-usap sa pamilya o kaya sa kaibigan kaysa sa ibang unhealthy outlets. Ito ay nag-establish ng mga habit na pag-uusapan ang anumang problema upang, sabi niya, ma-relieve ang stress at makahanap ng effective na solution. pag sinabi natin ibang outlets, others will probably go to drugs, others will, pag wala yung pamilya, they will go to drugs, they will go to other things. Pero if you have a solid family at maayos ang inyong family time together, makakatulong yon. Ang stress po nakaka-apekto ng malaki sa physical health tulad ng fatigue, blood pressure, at heart health, yung puso natin. So sa Annals of Behavioral Medicines at pag-aaral na ginawa nila, napag-alaman daw po na kapag pinag-uusapan ang mga kahirapan sa buhay sa isang halimbawa mahal sa buhay o kaibigan at hindi sinasarili lang ang problema, nagpapababa ito ng pulso at blood pressure readings. O di ba? Kasi na-event, di naman na-event, na-share. Ang pinagtatakahan ko po kasi, ang dami ng benepisyo ng quality time kasama ang pamilya. Kahit lang sa mental health, at hindi lang nga sa mental health, kundi sa physical health, eh kung bakit hindi pa rin ito pinaprioritize ng mga pamilya. Ang daming magagandang benepisyo ang pakikipagkwentuhan sa ating mga anak. Kaya nga namimiss ko yung mga times na mga year-enders ng pamilya talaga. Gustong-gusto ko yan. So sa simpleng pagtatanong kung kamusta ang araw niya sa school, dito natin malalaman na may kaibigan pala siyang laging nakakasama sa kanilang school adventure. Maikikwento rin niya kung may isang classmate na kumukuha ng pagkain niya o may kaklase siyang binibigyan niya ng kanyang baon, di ba? Nagpapasalamat po ako sa Panginoon dahil kahit noong maliliit pa po sila, pinapaalalahanan kami ni Lord na sa kahalagahan ng paglalaan ng panahon sa mga bata. Eh bilang mga ministryholic na mga magulang, tinuruan niya kaming magbawi sa aming mga anak sa pamamagitan ng paglalaan ng mga araw na kasama sila pagkatapos ng isang mahabang ministry sa ibang bansa. Kasi kadalasan po, pag lumabas po kami, either 1 month, ang pinakamahitagal nga po namin, 1.5 months. Pero mo yun, iniwan namin ang aming mga anak for the sake of ministry. Kaya ang ginagawa po namin, pag umuwi kami, nagbabawi talaga kami. Natututunan namin pag-usapan yung mga bakit namin ginagawa ito, bakit kami kailangan umalis ng bansa, bakit kailangan kami mag-raise funds para sa mga pastor, sa mga bata, sa kanilang pag-aaral, para po magkaroon sila ng concrete idea of what we're doing, na it's not intentional for us to leave them. It was part of the ministry. So natutunan namin pag-usapan to at pag-usapan din ng mga problema at sabay-sabay po na manalangin sa Panginoon sa kanyang kasagutan. Kaya naman, nung kami ang dumadaan po sa matinding pagsubok ng aming buhay at ministry, kami pong nines, ang aming pong mga anak naman ang aming naging kalakasan. Sila ang nagsikap sa kanilang mga trabaho para ma-provide ang mga pangangailangan namin sa araw-araw. Sila po talaga yung nagsikap para po may pagkain kami sa hapag. Yun po ang ginawa nila. Sila ang nagtulungan upang pasayahin kami at huwag malugmok sa aming mga katanungan sa Panginoon. Sa totoo lang, sila ang ibinigay ni Lord para kami palakasin, manatili sa hulog, at huwag gagawa ng aksyon na makakasama sa pangalan ng Panginoon. Sila talaga yung aming naging strength. Tunay po na kapag naglaan tayo ng panahon para sa ating mga anak, nung maliliit pa sila, papahalagahan nila po ito at sila naman ang magiging kalakasan sa panahon na tayo ang mahina. Kaya huwag pong panghinayangan ang panahong kasama natin ng ating mga anak. Nagtatanim tayo ng panahon sa kanilang mga buhay na lalong magpapatatag sa kanila sa kanilang pagharap sa journey ng kanilang sariling buhay. So mga kaagapay at kagabay, laging tandaan, walang perfect family. Pero sa biyaya ng Panginoon, merong happy family. Ito po si Beth Flores ng Gabay Library.
7: Correct. Happy family. Amen. At dahil doon, patuloy po tayo sa ating pagbubulay-bulay. At ang happy family ay resulta ng pag-ibig. Kung kaya't balik ka sa unang pag-ibig, mahalagang maging bumabalik sa ating pinagmulan, huwag mag-backslide sa unang tama na ating kinalalagyan, sa unang pag-ibig. Ebanghelista Paul Mortiz, kumusta na po kayo? mag-aral na po tayo. Opo, una, balik tayo sa unang pag-ibig. Tumutukoy po ito sa Iglesia, Revelation 2:4. Pero ito ang ayaw ko sa iyo, hindi mo na ako mahal gaya ng dati. Ito ang hinampun ng ulo ng Iglesia sa Iglesiang drifting na nanglalamig. Kumikiling palayo, balik ka. Amen. At magpatuloy sa paglilingkod sa pag-ibig ni Kristo. At dahil doon, pangalawa, mag-imbak ka ng yaman sa langit. Totoo yon. Ang pag-iiwan ng unang pag-ibig, palayo, ibang lugar ang iyong pupuntahan. Balik para sa ganoon, mag-imbak ka ng yaman sa langit. Lucas 12:33, ibentan niyo ang mga properties niyo at ibigay ang kinita sa mga mahihirap. Gumawa kayo ng wallet na di masisira at mag-ipon kayo sa langit ng mga kayamanang hindi mauubos kasi walang magnanakaw na makapapasok opo doon sa langit. At walang insektong maninira. Wow, talagang ligtas ang mga pinaghandaan natin. Pangatlo, ang kahalagahan ng kaharian, parable ng natatagong yaman at perlas. Mateo 13:44-46. Katulad ng kayamanan ng langit, ang kayamanang nakatago sa isang bukid, nang makita ng tao ang kayamanang ito, itinago muna niya ito. Masayang masaya siyang umalis. Ibinenta niyang lahat ang mga properties niya para mabili niya ang property na yun. Katulad ng kaharian ng langit, ang isang negosyanteng naghahanap ng magandang perlas na nang makita niya ang isang high class na perlas, ibinenta niya ang lahat ng properties niya para bilhin niyon. Sino naman ang mas mahalaga kaysa mga rubies? Ang mabait na asawa mas mahalaga pa kaysa nagkikislapang mga rubies. Kawikaan 31, geez, mahirap makakita ng mabuting asawa. Higit kaysa mamahaling alahas ang halaga niya. Kaya piliin kung ano ang iyong ihahayag. Dahil ano? Kilima, ang matalinong talumpate ay higit pa kesa ginto at rubis. Kawikaan 20:15, ang taong nakaalam ng kanyang sinasabi, daig pa ang may ginto at alahas na marami. Kaya tiyakin ang iyong sinasabi. Unang-unang bagay, makiugnay sa Diyos. Siya ang number one, kapit sa kanya ang kanyang kalooban sa pamagitan ng kanyang mga salita, ito'y magbibigay sa iyo ng higit pa kaysa ginto at alahas na marami. Amen. Kung kaya't pansinin, ang pagsugat ng isang kaibigan ay mas mabuti kaysa halik ng isang Judas. Kawikaan 27:6, may pakinabang ang hampas ng isang tapat na kaibigan kaysa halik ng isang kaaway. Opo, kayo po, Panginoon, ang aming iisang tapat na kaibigan. That is why we could sing really a song, What a Friend We Have in Jesus. Dahil kayong siyang nakakaibigan namin, nagbigay ng kanyang buhay sa krus ng Kalbaryo upang kaming mga nawala ay kanyang muling madala sa kanya sapagkat si Jesus ang tunay na relihiyon. Hindi po yung itinayo ng tao, kundi yung relihiyon ang Diyos ang nagtayo. Panginoon, marami kong salamat. Huwag po ninyo kaming lalampasan. Amen and amen and amen. Di ba, anak?
8: Opo, Ama. Tama po yun. Nakita natin yung katotohanan na yung kahalagahan po ng Panginoon sa ating buhay. Kasi doon po kayo again nag-conclude eh, yung kabutihan, yung evangelism, yung how the Lord take holds of our life. Ang natatandaan ko po kasi lagi, masyado tayo ang mga mananampalataya dito sa Pilipinas, hindi lang siguro sa Pilipinas, kahit nga sa Amerika, sinasabi na ngang post-Christianity era. Kasi nga, parang masyado nang nasarapan sa, you know, buhay Kristiyano na parang naging nominal na, naging normal na sa buhay, na nalimutan yung kahalagahan ng
7: last command.
8: Opo, at saka hindi lang yung last command, Dad. Yung totoong kaugnayan sa Panginoon.
7: Ayun. Diba?
8: Kasi, natin, alam natin marami yan, church goers na lang. Pero tanungin mo, basta sa kanila, sapat na na. Basta pupunta ako sa langit, masaya na ako. Pero, tingnan mo, kamusta ang devotional life nila? Kamusta, lumalago ba sila sa Panginoon? Diba yun po? Yun yung mga problems. Yun yung, kamusta ang kaugnayan natin kay Lord? Lumalalim ba tayo sa ating pagkakilala sa Kanya? Lumalalim ba tayo sa ating kaugnayan sa Panginoon? Mga crucial questions yun talaga, Dad. Kasi, di ba pag pumunta ka sa ibang bansa, gaya nga po, kamakailan, mga classmates ko, nag-celebrate po kami ng 40th anniversary namin as classmates sa Thailand, sa Bangkok. So, kitang-kita namin yung mga monks, kung anong ginagawa nila, ano yung mga sacrifices na ginagawa nila, gano'n sila faithful doon sa kanilang mga, you know, sa kanilang paniniwala. Tapos tayong mga mananampalataya, tayo yung umaabuso sa biyaya ni Lord. Tayo yung we still choose sin, di ba? We still choose to sin. Kasi may forgiveness naman si Lord sa buhay natin. Mga kapatid.
7: Abuso na yun.
8: Abuso yan, na abuse of grace yan. Tandaan nyo, yung sinasabi natin, Revelation 3:20 was said to the church. It was not said to non-believers. Diba? Ang point doon, I will come in and sup with him and he with me. What the Lord wants is fellowship. Opo. Baka mamaya ang Panginoon nasa labas na ng buhay natin.
7: Naku, mga sa church nga, anak, talagang yun ang nangyayari sa church. Diba?
8: Kailangan.
7: Nasa pintuan, tumutuktok. Abay, nasa labas yan. Problema, no?
8: Kaya mga kaibigan, gawin natin talaga maging tama sa hulog. Dapat alam natin. At talagang alam naman natin na soon and very soon, the Lord is coming. Di dapat malalo na po tayong maghanda ngayon. Huwag na po tayong pawindang-windang. Huwag na po tayong pawala-wala. Di ba po? Dapat ay patuloy tayo na sumunod sa Panginoon. Okay. O sige, Dad. Pray na po tayo.
7: Sige, anak. Talaga. Let us pray. Kailangan ng panalangin.
8: Opo. Let us sige. Pray. Panginoon, marami pong salamat. Maganda pong reminder ito sa amin ngayong Friday na talagang dapat maging tama kami sa aming kaugnayan sa iyo. Dalangin po namin, Panginoon, huwag kaming matulad dun sa mga deception ng kaaway na parang okay lang yan, okay lang yung maging ganyan. No, huwag kaming makonsider na nominal Christian. Makonsider kami na committed, faithful stewards ng iyo pong pagkatawag sa amin. Lord, today, dalangin po namin, yun po yung maging consciousness namin at awareness namin na every day of our life, we can always offer a sacrifice of praise sa inyo. Miss Bahar Caballero, si Roms Torquator, si Mine Celis Capulong, Marichu Cordial, si Merced de la Cruz, si Alex Cruz, si Mirna Capones. At tomorrow, Lord, we remember to pray for Pastor Dennis Mark Aglosolo. Salamat po sa kanyang buhay at ministry. Dalangin po namin, Panginoon, pagpalain mo po itong mga kaibigan namin ito. Lord, maaring may mga listeners ngayon, Kaagapay at Kagabay, na today is also their special day. Dalangin po namin, Panginoon, pagpalain mo po sila. At ang dalangin namin, Panginoon, patuloy na paggabay mo sa bawat isa sa amin. Lord, dalangin namin, be with us. At let us learn to count our blessings. So pagdating ng Linggo, we have every reason to offer you a sacrifice of praise. Marami pong salamat.
7: Panginoon, marami pong salamat dahil kayo nga po ang nag-iisang tapat na kaibigan. Salamat po at inihandog ninyo ang inyong sarili para sa iyong mga kaibigan mong nawala upang nais mo silang ibalik sa iyo. Marami pong salamat. Sinacrifice mo ang iyong sarili upang sa gayon maibalik lamang ang mga nawala. Marami pong salamat. Ikaw po ang tunay na relihiyon. Ang ibig sabihin to reconnect Kayo ang reconnector, Panginoon. Kayo ang mediator. Nakahawak tayo sa kamay ng iyong Ama at ang bawat hahawak sa iyo, Panginoon, na siyang tunay na relihiyon ay manunumbalik sa iyo. Panginoon, salamat po. What a joy to be back. In Jesus' name, amen and amen and amen.
8: So sa atin pong pagsunod sa Panginoon, kapit lang ho, piliin lagi si Lord ha, mga kaibigan. Bawat araw, yung bang pag, at the end of the day, you could say, Lord, thank you. Alam mo yon, when you wake up in the morning, you kausapin agad ng Panginoon, then at the end of the day, alam mong you walked right before the Lord.
7: Yes.
8: Yan yung maganda. So ito po si Beth Flores, lagi pong nagpapaalala, life is not a series of chances, it is a series of choices.
7: Sa ngalan po ng ating Panginoong Hesus, nating sinasamba, niluluwalhati, pinaglilingkuran at sa pamamahalang teknikal ng kapatid na Reggie Belliena.
8: At Anuel Mendoza po, kasama pong ating mga gabay barkada at yung mga kaibigan natin dyan po sa DZS Broadcast Engineering, sa Radyo TV, sa ProTech, at kahit po yung mga kaibigan natin dyan sa Bukawi Transmitter, pagpalain po kayo ng Panginoon. At ganoon din po si Jericho Flores po, dito po sa aming tahanan.
7: Ito po naman ang inyong lingkod, Evangelista Paul Mortis, nagsasabi kay kapag si Jesucristo ang inyong gabay, hindi kayo mawawalay kailanman. Pagpalain po kayo ng Panginoon, ngunit hanggang sa Lunes na muli, sa isa na namang gabay.
3: Iyong narinig ang programang Hatid ay Patnubay, Gabay.
9: How many times have you been told that all good people go to heaven? It sounds logical enough, doesn't it? After all, good people should go to heaven. However, there is one problem. How good is good enough? Most people believe there is a relationship between the quality of life they live now and where they spend eternity, that somehow the two are connected. But according to the God who created heaven and earth and man, no one is good enough to enter heaven on his own merit. Yet the same God, while hanging and dying on a wooden cross, promised a lifelong hardened criminal that today you shall be with me in paradise. Just what did this criminal do to receive the gift of eternal life and an assurance of heaven? He acknowledged who Jesus is and his need for a Savior. Jesus, remember me when you come into your kingdom. You may not be as bad as this criminal, but beware when you think your goodness will be good enough to get you to heaven.

我的神，我的王啊，我要尊崇你，我要永永远远称颂赞美你的名，因为耶和华本为大，其大无法测度。

这一代要对那一代颂赞你的作为，传扬你的大能，我要默念你威严的尊荣。

Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tubtob ang tanan, mga kabatid.

0: Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tubtob ang tanan makabati.
1: Mula sa Far East Broadcasting Company, Philippines, narito ang isang programang tatalakay sa iba't ibang kaisipan, ugnay sa ating kultura at mga kaganapan na ang magbigay ng liwanag sa usapin ng wastong katuruan at kaugalian. Kamalayan, kasama si Pastor Chevo Banzuelo.
2: Isang mapagpala at mabiyayang araw, mga kapatid. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Chevo Banzuelo. At kayo po ay nakikinig sa programang Kamalayan. At syempre, tayo po ay nagpapasalamat sa muli na namang pagkakataon na tayo po ay magkasama-sama. Ang atin hong programang Kamalayan ay napapakinggan sa FEBC Radio TV. Tayo po ay napapanood sa Facebook Live at YouTube channel ng 702 DZAS FEBC Radio TV, gayon din sa channel 185 sa GCTV. Yan po ay tuwing Linggo, alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga. Tayo po ay magpapatuloy sa ating pag-aaral at pag-uusapan po natin patuloy ang tungkol sa pag-asa. Ang pag-asa po ba ay pwede nating i-develop? Ito po ba ay isang bagay na pwede pa nating ma-improve sa ating sarili? Yan po ang katanungan na ating pag-uusapan sa pagkakataong ito. Kagaya po ng ating natalakay sa mga nakalipas na pag-aaral bilang pasimula ng ating pag-aaral sa bagay na ito, napag-usapan po natin na yung pag-asa ay napakalaking bagay dahil yung pagkakaroon po natin ng pag-asa, yan po ay nagtutulak sa atin na magkaroon ng tamang response sa mga challenges na kinakaharap natin. Sa kadalasang pagkakataon, pagka ang pag-asa po ay wala sa buhay ng isang tao, eh mapapansin niyo po yung kanyang perception, paano niya hinaharap ang mga problema, yung kanyang reaction, paano siya tumutugon sa mga problema, ay talagang masasabi nating mali-mali na po. Kaya napaka-importante ang wastong pagkaintindi dito po sa pag-asa at kung paano natin lalong pagtitibayin ito. Ang Biblia po, bagamat tinuturuan tayo na hindi sa lahat ng pagkakataon ay exempted tayo sa mga problema, pero meron tayong pag-asa dahil wala mang exemption sa problema. Pero alam natin ang ilang bagay. Una, ang Diyos po natin ay intentional. Nang ibig sabihin po niyan, ipahintulot man niya ang problema, ito po ay palaging merong mataas na layunin. Kaya nga, pag tiningnan po natin, halimbawa sa Hebrews chapter 12, sinasabi po roon na tayo po ay mga anak ng Diyos, tayo po ay dinidisiplina ng Panginoon para po tayo ay patuloy na palaguin. At yung kanyang pagdidisiplina sa atin, sangayon po sa Hebrews chapter 12, ay bilang pagpapakita na tayo po ay tunay niyang anak. Ang sabi nga sa verse 6, sapagkat itinutuwid ng Panginoon ang mga minamahal niya at pinapalo ang mga tinuturing niyang anak. So, nandoon ang pagmamahal, at naroon ang pagturing bilang anak. Yan po ay napakagandang katotohanan. Pangalawang bagay po, doon naman sa John chapter 15. Sa John 15 ay pinag-uusapan po ang pamumunga at yung pamumunga ng sagana. At kailangan natin bigyang linaw na yung pamumunga ng sagana, ito po ang nais ng Diyos. Ang sabi nga sa verse 4, John 15:4, manatili kayo sa akin at ako'y mananatili sa inyo, sapagkat hindi makakapamunga ang isang sanga malibang nakakabit ito sa puno. Ganon din naman, hindi kayo makakapamunga kung hindi kayo mananatili sa akin. So dito po sa verse na ito, ay pinapaliwanag sa atin yung importansya ng pananatili. At pinapaliwanag sa atin, kung wala yung pananatili, wala yung pamumunga. At later on sa John 15 verse 16, ang sinasaad ng talata po ay ito. Hindi kayo ang pumili sa akin, kundi ako ang pumili sa inyo upang humayo kayo at mamunga ng mga bungang mananatili. Sa ganoon, anuman ang hingin ninyo sa Ama, sa pangalan ko ay ibibigay sa inyo. So dito po ay pinapaliwanag sa atin na ang layunin po ay tayo po ay magkaroon ng bunga. At ang sabi sa verse 8, na pararangalan ng aking Ama kung namumunga kayo ng sagana. So yun po yun. Dinesign tayo ng Panginoon to worship Him. At yung pagsamba sa Panginoon ay hindi pwedeng ihiwalay sa pamumunga. At ang sabi ng talata, ang pamumunga ng sagana, yan po ang nakapagbibigay karangalan sa ating Panginoon. So ang malaki at mahalagang katanungan, paano tayo mamumunga ng sagana? Ito po, ang sabi sa John 15 verse 2. Umpisahan na natin sa verse 1. Sinabi pa niya, ako ang tunay na puno ng ubas at ang aking Ama ang tagapag-alaga. Ito po, verse 2. Pinuputol niya ang aking mga sangang hindi namumunga at nililinis niya ang bawat sangang namumunga para lalo pang mamunga. So tingnan niyo po ang sinasaad ng talata. Merong particular na pangangalaga, paglilinis, na ginagawa sa mga namumunga para lalo pang mamunga. Nakita niyo po yon? Para lalo pang mamunga. Napaka-importante ng pamumunga ng sagana sapagkat yan po ay nagbibigay luwalhati sa Diyos. Yan po ay ginagawa ng Panginoon sa atin dahil yan ang layunin ng Panginoon sa ating buhay. At ang maliwanag po ay ito ay hindi para gupuin, ilugmok, sirain tayo. Hindi po. Ang layunin po ay lalong mamunga ng sagana. Yan po ang nais ng Panginoon na mangyari sa ating buhay. Kaya makikita niyo po, marahil po ang iniisip ng iba, Lord, bakit naman kung kailan pa ako nagtapat, kung kailan pa ako naglingkod, kung kailan pa ako nagbigay ng buhay, at saka naman nagsipagdami itong mga problema na ito, mga hamon na ito, mga pabigat na ito. Alam niyo, may good news eh. Sapagkat ang sabi ng talata, nakikita ng Diyos yung iyong pamumunga, kaya nga gusto niyang mamunga tayo ng sagana. Madalas ko pong marinig yung tanong na yan. Ano? Bakit kung kailan nagtapat at saka nagka-problema? Bakit kung kailan nag-commit at saka dumami yung mga challenges? Actually, ang totoo po niyan, mga kapatid, pag walang partikular na direksyon o layunin ang iyong buhay, hindi mo malaman ngayon kung ano yung hadlang, ano yung pagpapala. Kasi walang direksyon eh, di ba? Parang anything goes. Pagpapala ba ito o hindi? Ito ba ay pag-usad o hindi? Hindi natin malaman. Ngayon, dahil nagkaroon ng linaw pag ikaw ay nag-commit, na-identify mo na ngayon alin yung mga bagay na maituturing na pagpapala at alin yung mga bagay na masasabi nating sumasalungat sa layuning iyon. Kaya ang napakagandang pinapaliwanag po rito, gusto ng Diyos, mamunga tayo ng sagana. Kaya lang, yung proseso ng pamumunga ng sagana, madalas hindi natin na-appreciate. Pero ang napakaganda po rito, alam ng Panginoon. At kaya nga po, misan, kung kailan ka nagtapat, saka dumadami yung problema, alam niyo kung bakit? Eh kasi nga, namumunga ka, ang gusto ng Diyos, mamunga ka ng sagana. O, huwag niyo pong iisipin na, huwag na lang palang mamunga. Eh kasi pag namunga, mahirap, dumadami lalo yung mga challenges. Eh lalong maliho ang ganyang kaisipan. Dahil ang dapat na maging kaisipan po natin, tinawag tayo para mamunga. So walang ibang option. We have to bear fruit. Ang issue na lang, gaano kasagana yung bunga na yon. Ayan. So baka nami-misinterpret natin at akala natin yung pong pamumunga natin, eh bakit ang daming problema? Yung pala ang totoo, hindi pala talaga problema yon kung talaga maintindihan natin, kundi paghubog, paglilinis or pruning para lalong maging mabunga. Yan po ang layunin ng Panginoon sa atin. And then, isa pa, no? Paminsan, pag tayo po ay dumaranas ng mga problema, natatanong natin ang Diyos, eh, bakit may problema? Bakit may mga kabigatang dumarating? Bakit may mga pagsubok na dumarating sa ating buhay? Alam niyo, minsan, akala natin, Lord, mas makapaglilingkod ako kung wala itong mga problemang ito. Pero tingnan niyo po ito, ha? Dalawang talata yung i-consider natin from 2 Corinthians. Yung una ay 2 Corinthians chapter 1 verse 3. Ang sabi ho ng passage, verse 3 and 4, purihin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Jesucristo. Siya'y maawaing Ama at Diyos na laging nagpapalakas ng ating loob. Okay, ito po yung verse 4. Pinalalakas niya ang ating loob sa lahat ng ating paghihirap upang sa pamamagitan ng lakas ng loob na ibinigay sa atin ng Diyos, ay mapalakas din natin ang loob ng ibang naghihirap. Nakita niyo po yon? Kung sa isip natin, Lord, kung wala tong problemang ito, mas madali magministeryo. Kung wala ang problemang ito, mas maginhawa maglingkod. Napakaganda yung sinabi, ano? Pinapahintulot pala ng Panginoon, hindi para limitahan ang paglilingkod. Baliktad pa nga, para palawakin. Naku, napakatotoo niyan. Naalala ko po nung ako'y na brain tumor nung 2018. Yung iba ho sa inyo, alam yung istorya niyan. Alam niyo po, after what happened, eh, dumami yung ministeryo sa mga may karamdaman, sa mga may pinagdadaanan. I was invited to share my testimony and then to pray for people, to talk to people, to counsel people, to comfort people who are going through the same or similar challenges. Kakaiba eh, no? Yung akala mo na nililimitahan ka, nag-e-expand ng ministry. Marami na po akong nakausap, nakita, nasaksihan. Sa gitna ng kanilang mga pagsubok, sila po'y nakapag-ministeryo effectively and powerfully. At bakit po? Sapagkat ang sabi nga ng talata eh, ang Diyos po natin ay laging nagpapalakas ng ating loob at pinalalakas niya ang ating loob sa lahat ng paghihirap upang sa pamamagitan ng lakas ng loob na ibinibigay sa atin ng Diyos ay mapalakas din natin ang loob ng ibang naghihirap. Ayan. So nare-realize pala natin, paraan din ng Panginoon ito to expand our ministry, to equip us for bigger and wider ministry. Ito pa, sa 2 Corinthians chapter 12, very familiar po ito sa napakarami sa atin. Ano? Ang babasahin ko po ay verse 8 hanggang doon sa verse 10. 2 Corinthians chapter 12, verse 8 to verse 10. Before I read, ito po ay bahagi na kung saan si Pablo po ay may tinatawag na tinik sa laman or thorn in the flesh. At ang kanyang kahilingan ay maalis itong tinik sa laman. And maybe in his thinking, kung walang karamdaman, kung wala itong pahirap na ito, then I can serve better, I can minister better, it would be easier to do ministry. At marahil po ganun nga, di ho ba? Kung walang sakit, baka mas madali maglingkod. Kung walang pasakit, di mas madaling makagalaw. Pero tingnan niyo po ang nangyari sa kanya. Sabi po sa verse 8, tatlong beses akong nakiusap sa Panginoon na alisin ito sa akin. Verse 9, ngunit sinabi ng Panginoon sa akin, sapat ang biyaya ko para sa iyo sapagkat ang kapangyarihan ko'y nakikita sa iyong kahinaan. Kaya buong galakong pinagmamalaki ang aking mga kahinaan nang sa ganoon ay palagi kong maranasan ang kapangyarihan ni Kristo. Dahil dito, nagagalak ako sa kabila ng aking kahinaan, mga panlalait, mga pasakit, pag-uusig, sa mga paghihirap alang-alang kay Kristo sapagkat kung kailan ako mahina, saka naman ako pinalalakas ng Diyos. Nakita niyo yon? He prayed to the Lord 3 times. Alisin mo ito. Pero tingnan niyo yung naging sagot ng Panginoon. Hindi inalis. Pero sabi ng Panginoon, "My grace is sufficient for you." Nagbago ba? Hindi po naalis yung kanyang piniksalaman, pero nagbago. Nagbago ang pananaw ni Apostol Pablo sa kanyang piniksalaman. At ang sabi niya, buong galakong pinagmamalaki ang aking mga kahinaan nang sa ganoon ay palagi kong maranasan ang kapangyarihan ni Kristo. So baka ikaw din sa mga sandaling ito ay napapatanong, Lord, bakit naman kung kailan pa nagtapat at saka naman dumami ang problema? Sabi nga natin kanina kasi nga tapat ka. Huwag mong sukuan ang pagiging tapat. Pagpatuloy mo, kasi nga ang layunin ng Diyos habang nagtatapat tayo, hinuhubog para yung kapasidad ay maging handa sa mas malawak na paglilingkod na bubuksan ng Panginoon para sa atin. Kasi hindi lang naman concern ng Panginoon yung ginagawa natin para sa Kanya. Ang concern din ng Panginoon yung kahandaan natin para gawin ito ng tama. Yan po ang challenge dyan. Kaya nga, para sa atin bilang mga mananampalataya, napakaganda no, nung sinasabi nung passage na tayo po ay inihahanda for greater ministry. We need greater capacity to do greater ministry. At dito naman makikita natin maraming sagot ang Panginoon. Sometimes He removes the problems, but sometimes He gives us His grace. At sapat ang biyaya para makapagpatuloy sa gawain o ministeryo na pinagkakatiwala ng Panginoon sa atin. Kaya napakaganda, no? Ganun pala ang pagkilos ng Diyos. Kaya ako inaakala mo na parang, Lord, nililimitahan mo ba? Ay, hindi po. Intentional lang Diyos. May pamamaraan ng Diyos. At ang napakagandang bagay po, itong mga bagay na ating pinagdadaanan ito ay pinapahintulot ng Diyos para lalo ho tayong maging kagamit-gamit sa kanyang ministeryo. Sabi nga, pag tinignan po natin yung hope by definition, ito po ay confident expectation. Okay? At yung confident expectation na yon is because of Jesus Christ, our hope. Yan po ang sinasandigan ng ating pag-asa. Meron tayong kapanatagan because of Jesus Christ. Kaya kung tayo po ay dumaraan sa mga pagsubok, tandaan mo, yung inaakala mong paglilimita baka pagpapalawak. Yung inaakala mong iisa lang ang solusyon, tanggalin ang problema, abay hindi pala, meron palang ibang paraan ng ating Panginoon. Yung akala mong pahirap, yung pala ay proseso na magdadala sa mas malawak na paglilingkod sa ating Diyos. At ito naman ang ating assurance. Ang sabi po sa 1 Corinthians chapter 10, verse 13. Napakagandang passage po nito. Walang pagsubok na dumarating sa inyo na hindi naranasan ng ibang tao. Ngunit, maaasahan natin ang pangako ng Diyos na hindi rin niya tayo pababayaang subukin nang higit pa sa ating makakaya. Kaya kung dumaranas kayo ng pagsubok, gagawa siya ng paraan upang mapagtagumpayan ninyo ito. Nakita niyo yung napakayamang laman ng talatang ito? Walang darating na hindi nararanasan ng ibang tao. Ibig sabihin, wag ho nating isipin na pag may pagsubok, tayo lang. Para bang kawawa naman ako, parang sinisingle out ka. Hindi po, dumarating sa lahat ng tao yan. In fact, ito ang isang napakahalagang tatandaan, yung nagtatapat sa Panginoon at saka yung hindi nagtatapat sa Panginoon, parehas may pagsubok yan. Kaya huwag niyong iisipin na huwag na lang kayo maging tapat dahil total, nagtapat kayo at saka nagkapagsubok. Imagine ninyo, hindi na nga kayo tapat, tsaka pa kayo may pagsubok. Sinong kakampi nyo ron? Pero kung kayo po ay tapat at may pagsubok, panatag tayo because we know we are at the very center of God's will. Ang sabi nga ng isang preacher, failure, if it is within God's will, is success. Success, if it is outside of God's will, is actually failure. Kaya wag ho tayo panghinaan ng loob sa bagay na yan. Pangalawang bagay po dito, alam ng Diyos yung capacity natin. Alam nyo, nakakatuwa ito, no? Kung kayo po ay mahilig sa exercise, halimbawa nag-gym kayo, alam ninyo na too little is not good. Too much is also not good. Yan ang mahirap sa exercise eh. Yung masyadong konti, wala halos epekto. Pag nasobrahan naman, injury. Kaya ang importante po doon, mag-uumpisa ka mula dun sa magaang and then you work your way up para mahanap mo yung, okay, ito yung level ko. And from there, i-challenge yung level na yon para mag-improve. Ngayon, kaya ako po sinasabi yan, tayo rin eh. Imagine kung too little, paano ka lalago? Too much, hindi rin nakabuti. Kaya alam ng Panginoon yung sakto para palaguin tayo. Dahil ang goal niya ay hindi yung bigyan ka lang ng problema, hindi yung ilugmok ka. Ang goal niya is for us to grow spiritually. Kaya yan po ang sinasabi ng talata. At ang sabi ho nito ay maaasahan ang Diyos. Hindi niya tayo pababayaang subukin ng higit sa ating makakaya. At hindi lang yon, tapat ang Diyos. Akala ho kasi natin, pagka ang sitwasyon ay nagbabago, baka ang Diyos ay nagbabago rin. Yan po ang usual thinking ng tao eh. Nagbabago sitwasyon, baka ang Diyos nagbabago. Pero ang assurance po natin, tapat ang Diyos. Ang ibig sabihin ng tapat ang Diyos, hindi siya nagbabago. So magbago man yung sitwasyon, magbago man yung expression ng kanyang pagmamahal sa atin, pero ang Panginoon ay hindi nagbabago. Yan ang ating kapanatagan. Yan ang ating pinanghahawakan. Yan po ang katiyakan natin. Kaya napakaganda po ng paalala. Sabi pa nga, gagawa siya ng paraan upang mapagtagumpayan nyo ito. Okay? Hindi para alisin yung problema, kundi para mapagtagumpayan. So, sometimes God will remove the mountain, but sometimes God will give you strength to overcome the mountain. So, ang importante doon is, anuman ang kalooban ng Diyos, yun ang panghawakan dahil yun ang pinakamainam. Kaya hindi ba napakaganda ho ng pagkakaroon ng pag-asa? We read the Bible na i-enrich tayo sa mga pangako, katuruan, paalala, at maging pagkaunawa sa pamamaraan ng Panginoon na hindi man natin palagi naiintindihan ang pamamaraang ito, pero meron tayong kapanatagan sapagkat hindi man natin maintindihan ang kanyang pagkilos lagi, pero pinakilala ng Diyos ang kanyang sarili at siya po ang pinagmumulan ng ating kapanatagan. Kaya nawa po, panghawakan natin yan at maging layunin ng ating buhay na maging kagamit-gamit sa Diyos at maging matatag sa paglilingkod sa Kanya. Muli mga kapatid, ito po ang programang Kamalayan na napapakinggan sa FEBC Radio TV at napapanood sa Facebook Live at YouTube channel ng 702 DZAS FEBC Radio TV, gayon din sa channel 185 sa GCTV. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Jebo Banzuelo, pansamantalang nagpapaalam at nagpapaalala sa bawat isa na ang buhay na ginagamit ng husto at wasto ay walang pagsisisi pagdating sa dulo. God bless po sa inyong lahat.
1: Iyong napakinggan ang Kamalayan. Para sa iyong mga tanong, komento at suhestyon, mangyaring bumisita sa ating Facebook fanpage, Kamalayan FEBC, o mag-email sa kamalayan@dzas.febc.ph.

0: Pilipinas! 7,107 islands nga natunga sa tatlo ka island groups, ang Luzon, Visayas, kag Mindanao, nga napun-an sa matahong nga mga talan-awon nga aton mapabugal.
1: Ari ang El Nido kag Coron sa Palawan, Boracay sa Ngaklan, Batanes Islands, Camiguin kag Siargao, Malapascos ang Cebu, Kalangaman sa ang Leyte, Sipalay sa ang Negros kag iban pa. It's more for fun dari sa perlas ng Silangan.
0: Baguio,
1: Subic,
0: Batangas,
1: Tagaytay,
2: mabuhay!
1: Welcome sa pungsod nga puno sang paghigugma. Kundiin ang mga tawo waay nagakadulaan sang paglaom kag kasadya.
0: White sand kag blue water? Kanami maglakat sa gakina nga baybayon.
1: Hindi lang ang mga view ang manami diri, kundi pati ang mga tawo nga hospitable kag lovable gid.
0: Discover beauty,
2: passion,
3: and paradise.
2: Discover Philippines!
1: Ang 1233 DYVS nagasuporta sa lokal nga turismo.
4: Since 1948, the good news of Jesus Christ goes out to Filipinos across the islands and around the world.
5: FEBC Philippines, until all have heard.
6: Abyan, feeling left out ka bala? Lonely? Full of worries? Best, ari ang programa Visions of Hope. Ginadulong sa inyo sa Christian Foundation for Persons with Disabilities kagsang Sininga Istasyon, 1233 DYBX. Good afternoon mga kaabyanan! Welcome sa aton palatuntunan Visions of Hope. Ini ang inyo alagad Carla Pendon, and this is the program where we feature stories of hope, inspiration, and information. Ang programa Visions of Hope ginasapdagid ang aton persons with disabilities, and we are partnering with families, churches, communities, and like-minded organization to uplift, you know, to transform hearts and uplift lives of our persons affected by

0: Mag-amba sa pagdayaw sa Ginoo kag ibantala ang iya pulong. Upod kita sa pagsalmo.
1: Nagatamyaw kita sa maayong hapon sa aton mga kaabyanan. Kuturan kag suki naton sa kahanginan. Kamusta kamo mga utod? Pasalamat kita sa Ginoo nga maayo man no kag nga nahuman naton mga summer classes balatod sa atong kabataan ining Vacation Bible School sa among simbahan daw 5-4 nagakalipat na si Pastor Rel. support naman kita or gaano kita ginakwanta naman ginatigana ta naman ang aton balang energy sa pag-open naman sang klase, which subong normal na ang dalaga sa aton mga klase, no? So, subong nga hapon mga utod, mag-a-update na kita sa masunod nga 30 minutes of our time. Kag nga may istoryahan naman kita subong nga hapon to da. Kagabay nga ang aton nga kulo istorya bala diri sa kahanginan, makadalaman sang espirituhanon nga pagpakamaayo para sa tagsagid kag-isa. Di sining hapon mga utod, diri ako ho, nang diri kita mag... excuse me, daligid lang. Okay. Diri kita sa aton Bibles, kung may mga Biblia ka mo dira, ara ka lang sa imo balay, kwa lang tod ang imo Bible. Ang iba naton ng mga kauturan, I believe, ang ibang gasakay sa salakyan, kag naga monitor sa aton diri sa station DYVS. So halong lang sa pag-drive kasi mga kauturan nato, ang iba nato nga kauturan ara sa mga uma balanga bahin, no. Medyo ara kita sa barangay, ang iba nara sa uma, no. Inugpuli man alin sa pagpanguma eh. Ting isa bit-bit ng radyo mo, no? Bit-bit ang radyo pauli. Ti kabay sini nga hapon ang aton pag istoryahan na ay maka dalaman sang pagpakamaayo para gid sa tagsa kag isa. Subo nga hapon sa akon diri Biblia, please get your Bibles if you have with you. Diri kita sa 1 John chapter 3 verses 13 to verse 16. 1 John chapter 3 verses 13 to verse 16. Nagasiling diri no sa English nga Bible nagasiling. Marvel not my brothers if the world hate you. We know that we have passed from death unto life, because we love the brethren. He that loveth not his brother abideth in death. Whosoever hateth his brother is a murderer. And you know that no murderer hath eternal life abiding in him. Verse 16. Hereby perceive we the love of God, because he laid down his life for us. And we ought to lay down our lives for the brethren. Sini nga hapon mga utod ang aton istoryahan. Parte ini sa I believe nga amuning pinaka-importante nga factor sa pag-inupdanay naton ng mga Kristohanon. So mamangkot kita ano na. Sometimes we think about understanding. That's good. Forgiveness, no? Things like self-control, no? These are some good virtues, no? Related to sa interpersonal relationships, no? Pero mga utod, kung aton gidlan tawon kag subayon tagid sa babaw sina ang pinaka-superior nga virtue nga aton ma-exercise in terms aton nga relationship, no? Sulod balay, sa community, sa especially sa simbahan mga utod, and even within the body of Christ, the congregation of Christians, amon itod ang ginatawag nga brotherly love. No, amon ning ginatawag nga brotherly love. Quoting from Hebrews chapter 13 verse 1 nagasiling, let the brotherly love continue. Kabalo man kita to diri sa Bible, many of you kabalo na sini nga there are different kinds of love sa English nga Bible, gugma lang natanan. Oh, I mean love no, sa Ilonggo gugma lang. Pero sa original yung tinaga mga utod, so far as I know, there are four, apat ka klase sang gugma nga ginahambal diri sa Bible. Ang isa sina amuning ginatawag lang nga family love, no? Gugma sang amay sa bugos niya nga panimalay, ginatawag ina nga storge, no? Correct me kung hindi insakto juta yung pag-pronounce naton. Storge love, love of the father towards his family, no? Ang gugma ni Jacob sa iya bugos nga panimalay, no? Ang gugma ni Joshua sa iya panimalay sang nagsiling sa me and my house we will serve the Lord. That is storge love. Ang instinct sang tatay to provide for the needs of the household, storge love na, love towards family. Ang isa sina pagid mga utod amo ning tawag nga ang erotic love, no? Amo na iya nga gugma nga an attraction towards opposite sex, no? Kag nga many times sa mga konserbatibo tang mga utod sa Ginoo ginalabel tani nga daw ka bad sina nga klase sang gugma. I would say then nga hindi man. Kay nga ang attraction towards opposite sex, ang Diyos man ang nagtuga sina for the purpose of procreation. So ining physical attraction towards opposite sex, hindi na siya bad. Nagbad lang na siya tod kung outside the, you know, outside marriage, no? Outside the bond of marriage. But God has given us that kind of attraction towards opposite sex for the purpose of procreation. So galing ti mga utod ag gin-abuse ang tao eh, no? Ginabusuhan sang tao tani gift na ni Lord sa aton mo. Galing kay ti ang tao abusive la. Na so kung attracted kaya sa partner mo, sawa mo, bana mo, nothing bad with that. Okay? Ang ikatatlo mo ni ang gugma sang Dios. Mo na ginatawag nga ining I love you in spite of what you are, no? Unconditional love of God. Ang panawag siya na iya agape, no? Kagamo na siya ang Romans chapter 5 bala, no? Na nagasiling God has commended his love towards us that while we were yet sinners Christ died for us. Siyang makasasala pa kita ginpanginmatyan kita ni Kristo. Di hindi kita takos nga panginmatyan pero ginpanginmatyan na kita para luwason kita. Amo nang ginatawag unconditional love. Ang Diyos ang may ara sina. Kag ang Diyos ang may kapasidad sa paghimo sina. Subong niya nga hapon tod ang aton istoryahan parte ini sa ginatawag nga brotherly love, philia, ini na phileo meaning gugma sang utod towards sa iya nga utod magulang man o kon manghod, no? This can be applied sa family in the context of the family among siblings, pwede na siya. Or ining brotherly love which is phileo, pwede man ini ma-apply within the tawag lang brotherhood, no? Within friends, pwede man na siya. More so, nga diri sa aton context kagainaya, i-apply naton ini within the context of the church. Nga kinanglan ang tagsa ka membro isa kag isa may gugma sa isa kag isa. Okay? Brotherly love. Okay. Karon nag-imbukada dire ang 1 John chapter 3. Verse 13, ang pagsugod gid bala sang verse nagsiling na tod kita nyo da, marvel not my brethren if the world hates you. Hindi ka mo matingala siling ni John kung ang kalibutan akig sa inyo. Kay ano ina no, it's not a surprise. Rather, it is even being expected that the world would hate Christians, no? People who believe in Jesus, in Christ. Why is that so? Nga ah. Simple mga utod. Bangod nga ang virtues nga ginakabuhi sang mga tumuloo, nagaserbi ina bilang sabdong sa di Diyos nun nga pagkabuhi sa mga tao sa palibot niya. Kaya kung ikaw matarong, ikaw honest, you will be hated by people who are not honest. Okay? If you are kind, kung kind ka, kahit nga makuha mo ang simpatiya sa tao sa palibot mo, may mga tao na nga mahisa sa imo. No? That's why the world hates us, because ang kabuhi na ginakabuhi ta would reflect the kind of life or character nga ra kay Jesus. Kag nga the more we live for the Lord, the more nga ang aton kabuhi naging contrast, naging opposite sa kultura sa aton palibot. So if you don't belong with them, they will hate you. Correct? Kung sa imo lubrahan, ikaw na lang da isa ang honest. Ha? Kung sa imo lubrahan, ikaw na malang da isa ang pangtual sa obra mo, and all the rest hindi na mo sina, di kundi they will hate you. Ay, ito galing to ng baliskad sina, basi ikaw pa bala nga Christian, ikaw pa bala nag-una sa hindi amo, di makahuluya na yan, no? Sa... Ay, na ano ta, ginakahuyaan ta ang ngalan siyang Ginoo. I pray to the Lord nga hindi amo na. But anyway, it expected gina, the world would hate us. Even ang aton Ginoo sang ari diri sa kalibutan, di ba? He was hated by people. There are especially from among the religious sector, hindi ganila mabaton si Jesus. Okay? So common ina expected na nga there are people nga hindi gid ya nanamian siya imo bangod nga nagkristohanon ka, nagbag-ong kabuhi nimo, no? Kag nga you no longer belong to them. Ang unexpected nga mga utod, ang duwa itay ginaexpektar nga ang parihas mo yang nga kristohanon amo yang mag-akig sa imo, inaya hindi na yakwan, hindi na ya expected, no? Nga ang expected yan ang tao sa gwa nga hindi tumuluo, hindi siya namian siya mo. Pero ang unexpected ya amo nga parehas ka mga Kristohanon pero akig siya sa imo, or ikaw mismo, kita mismo nga Christian, akig kita sa ibang nga Christian, parehas lang kita anak sang Ginoo. Di amo na yatod ang unexpected ina karon. May mga punto kita diri mga utod nga gusto ko dalon sini nga hapon, related sini nga aton nga topiko nga brotherly love, no? Brotherly love is an obvious sign of true transformation. Ang paghigugma nga iya sang utod resulta ina sang matuod-tuod nga pagbag-o sang Ginoo sang aton kabuhi. How will you know nga Christian ka nga tuod? Kati duha ang Christian ko naman. Ang isa ya professing inang Christian sa nguso lang bla. Sa baba lang Christian siya. Sa buhat, sa tagipusoon, sa pangunauna, hindi galitod, no? Ang isa ya ka Christian, amuning possessing Christian, nangaragid balatod, gina-possess ka sang espiritu sang Ginoo ng labing balaan, agakabuhi ang espiritu sang Ginoo sa aton tagipusoon, no? The Spirit of God resides in our hearts. Tiyan mo na siyang mga true Christians. Karon, outwardly, paano mo ma-identify ang matuod kag ang hindi matuod ng Kristohanon? One of those is in 1 John chapter 3, verse 14, na nagasiling, we know that we have passed from death unto life because we love the brethren. Okay? Nga, mabalaan mo nga you pass from death unto life nga may new life ka. Paano mo mabalaan nga transform ka? Paano mo mabalaan nga tuod ka nga Kristohanon? Because we love the brethren. Ginahigugma mo ang mga kauturan. You love the brothers. No? You love your sister and your brother in the Lord. Why? For what reason? Number one, because you belong to one family. Isa malang ta ka pamilya. Regardless to sang aton mga denominations, no? Regardless ang aton religious affiliation, kung tuduod ka nga Kristohanon, kag ang espiritu sang Ginoo, ara sa imo tagipusoon, we belong to one family. Sabi nyo sa langit, may denominationalism pato kay wala naman. Now we all be called saints and we all be called children of God. We belong to one family and we have one Father, which is our Heavenly Father. So ining gugma towards your brother, manifestation na nga you really belong to the family. Okay? Ti kabudlay na tod kong kisab lang may Christian mambal nga Kristiyano man siya. Pero kung ang iya karakter bala kag panimuot bala wala gugma, makapamangkot kita sinatod mo kung tutuod gid siya nga Kristiyano ba si bala indi. Kay ariho ang 1 John chapter 3 verse 14, he that loveth not his brother abideth in death. Ang wala gay gugma sa iya nga utod nagapabilin kaya sa kamatayon. Ang butsing ganun sina iya. Hambal ka lang nga Christian ka, pero wala pa gid yas ang tutuod yung transformation kag regeneration sa imo kabuhi. Meaning Kristiyano ka sa nguso lang, hindi sa puso. Diba si balatod mabilong kita sa ginatawag nga professing Christian, inanggahambal lang bala nga Kristuhanon siya, pero actually hindi. Na? May mga damo na yatod mo sang amo sina mo within fact si Jesus gani naghambal sa gospel no, isa sang preaching niya sinya ining mga tao nagapalapit sa akon nga nagadayaw kag nagasimba sa ilang mga baba pero ang ila tagipusoon malayo sa akon. Ti ano na sila nga klase sang tao, mga reliyoso na nga tao kag ila baba puro Dios pero ang tagipusoon kaakig dumot kahisa bugal. Ti tod amo nang hambal ta nga indi matutuod ang ila conversion, no? There is no real conversion or regeneration or transformation nga natabo sa ila kabuhi. May ara sinaguro, no? Basi nagpatugmaw ka lang balatod, nagpatugmaw lang tabla, pero ay patanagtuo sa Ginoo. Oo, ay tapanabaton ang manluluwa sa atong tagipusoon. Di nagpatugmaw lang ta. Di tapos, naging membro kita sa simbahan. No? Ang tagipusoon ta is not right with God. So muna, no, nag-manifest ina kay hindi mapakita gikan sa sina ng mga tagipusoon ang gugma sang Ginoo. Di isa ina, no? So isa gali kasay nga tuod kita nga Kristohanon, ang gugma towards the brothers ara ginaya sa sulod sang aton tagipusoon, no? Kadua, ang brotherly love is an obvious sign of true transformation because the Holy Spirit of God move us to do so. Ang Espiritu sang Ginoo, ginamove kita sang Espiritu sang Ginoo nga aton ina himuon. Meaning ang Spirit of God among nagatudlo sa aton sa pagigugma sa aton utod. Romans chapter 5 verse 5, no, sa Bible sta nagasiling, and hope maketh not ashamed because the love of God is shed abroad in our hearts by the Holy Ghost which is given unto us. The love of God is shed abroad in our hearts. Sa isa ka translation mga utod sang Bible nagasiling, the love of God fill our heart, no, through the Holy Spirit. Ginpuno ang aton tagipusoon kag ginputo sang gugma paagi sa gahom sang balaan nga Espiritu. So ang the Holy Spirit of God nga amo na siya ang silyo naton nga matudtuod kang nga Kristohanon, amo na nagatudlo sa aton nga kahibalo kita magigugma sa aton parehas nga mga tumuloo. Another thing pag ginhambal sang Ginoo sa John chapter 13 verse 35, by this shall all men know that you are my disciple if you love one another. Ang mga tao makahibalo nga tudtuod kita nga anak sang Ginoo kag disipulo kag nagasunod kita sa Ginoo kung kabalo kita magigugma sa tagsa kag isa. So tod importante gid ni siya ang brotherly love because this is one among the obvious sign or manifestation of being a true believer of the Lord, of being a true Christian, of being a true child of God. Kung wala initod sa tagipusoon sang tao, siguro mahambal ko hindi pa sa Kristohanon. I-review taanay ang aton kaluwasan, i-review taanay ang pagtuo ta sa Ginoo, kag nga isurrender ang kabuhi naton sa Ginoo. Kay dira pa lang masugod ang gugma sang Dios sa tagipusoon naton. Kay ti diri mismo sa ginbasa naton, there is here a clear warning to so-called Christians, no? Kay ari ha, insulat ko diri no, lovelessness, meaning to say kon wala gid gugma ang tagipusoon naton is spiritual emptiness and death, or this can even be called spiritual bankruptcy. Bankrupt kita espirituhan nun, spiritually. Kung wala ang gugma sang ining brotherly love sa tagipusoon ta. Ang 1 John chapter 3 verse 14 nagasiling gyapon, ang mutukin nang ginbasa naton, we know that we have passed from death unto life because we love the brethren. He that loveth not his brother abideth in death. So ang tao nga hindi nagahigugma sa iyang utod, so-called Christians man siya, di gapabilin pa siya sa kamatayon. Meaning wala pa siya nakalabot sa kasanag eh. Na? Wala pa siya nakalabot sa kabuhi. Wala pa. So ti amunang warning diri mga utod, amunang beware kita no. Ti isa masiling ti Kristohanon man siya, ti nga ang maakigon ginaiabi sa iya. Kristohanon man siya nga ang daw puro niya malang kontra ang tao sa palibot niya. The worst bala mga utod, I observe this no. Lawig-lawig naman kita gapangalagad sa Ginoo. And as far as my observation, nakita ko bala tod, may mga so-called bala Christians nga ano, nang they hindi sila makakabuhi normally upod sa mga parehas yang parehas binga Kristohanon no. Kag nga may ara man yang adverse no, adverse ang ilang attitude towards sa mga matutom nga alagad sang Ginoo, na nakaladlukan bala sina tod nga sistema sa kabuhi sang nga tawo nga gahambal nga Kristohanon siya, kay adverse ang iya karakter sa mga matutom nga alagad sang Ginoo. Abi nyo tod, very clear na bala nga manifestation nga ina nga tawo wala pagid na siya sa Ginoo. Why pagid na siya? Kay ang iyang karakter towards sa mga alagad sang Ginoo, mga matutom, mga pangabudlay, inang adverse, no? Do kontraya bala tanan nga mga matutom. Isa ina tod ka obvious gina yang sign nga that person does not belong to the Lord. Hindi pa na. Basi church member man na siya. Basi gaupod man na siya sa mga grupo sang Kristohanon. Pero kung hindi ka kahibalo maghigugma sa pares mga utod, labi na gid sa mga alagad sang Ginoo, ti ina yatod. Inang mo nang ginahambal diri nga, he that loveth not his brother abideth in death. No? Hatred makes one a murderer. Ang kaakig nagahimo ina sa aton nga mga manugpatay kita sang tao, iwala pa man tan na prison no, way may gin literally gin nga ginpatay mo gid ang tao no, ginutas mong kabuhi niya literally, way gid may pa man ta kahit way man ta kahimo sina no. Of course may mga utod kita nga nakakommiter sina nga krimen, pero lang tawon ta bala ang chapter 3 verse 15 sang 1 John nagasiling diri ho, whosoever hateth his brother is a murderer. Kung sino nga tao nga nagakaugot ka, kaakig ka sa imo utod, manugpatay ka sang tao. So hindi gali kinanglan nga literally mapatay ka gid sang tao, makomit ka gid sang physical nga murder. Kay ang murder gali can even be perpetuated. Murder can even be ano sini, pwede mahimo na pwede ma-commit ang murder bisan pa sa karakter sa aton tagipusoon. If we hate persons, if we hate people around us, especially ng mga mga Kristohanon nga parihas naton, ti siling sang pulong diri sang Ginoo, siling ni Jan, you are a murderer, manugpatay ka sang tao. Ti serious na yung crime. Mga utod, samtang galantaw ko bala sining a verse, kakululbaan, no? Kay, kung natong bala lantawon, hindi lang sa mga suling naton nga mga bago nga Christians, or sometimes karnal nga Christian, kundi bisan pa sa aton nga mga Kristohano nga nagdugay na bala sa pagtuo. Don't you know that in one way or another, we have committed this crime? Murder. Killing other people. Paano na karon kay wemang kuya nagpatay siyang tao? Ang aton bala adverse nga panimuot, kaakig, kaugot, kahisa, pabugal, no, at the expense of other Christians, murder na siya yatod. Di na consider ina nga manugpatay na. Kag ari pag ito, basahon tabla kumplito, 1 John chapter 3 verse 15, whosoever hateth his brother is a murderer, and you know that no murderer hath eternal life abiding in him. Wala sang tao nga manugpatay nga may kabuhi nga walay katapusan. This is a serious warning for us who claim to be Christian. And we do not love our brother. We do not care for them. We in fact, may Christian gay ko yung nabati ano sila nga anong labo tana sila man. Iya toguro daw ano lang toguro no daw. I do not know kung paano anong sa tagipusoon niya no. Nang sometimes we feel bala nga why kita labo sa iban kay it seems siya bala nga ang grasya sang Ginoo ya kagang dealing sang Ginoo sa aton lang gatiyog-tiyog kag ang iban daw ay nalabot. It's a sign of immaturity, that is arrogance, no? Kay if we have to consider ang Ginoo ya may dealing sa tagsa kag isa ka tawo. So kung mong siling ka nga way talabot sa iba niya tod, bo masubo na ya tod. Kay nga ah, anak man na siya sang Ginoo kag utod mo na siya. Utod ta na siya, di ba? Ano ang labot ko na siya? Ti utod mo na siya. Or don't you know nga basi bala part pa kita sang accountability sang iyaman nga kung ano man dang iyaginhimo eh kung maayo man basi kung part pa man kita sang ginggamit sang Ginoo sa iya nga giftings kag nga naging recipient man kita sang giftings sang ara sa iya di muna no we cannot say nga way talabot sa utod ta kaya nga we belong to one family kung mag-amusin na iya nga karakter ang yara sa aton tod, isa ina ka bad manifestation, isa ina ka masubo nga manifestation, basi tood wala ka gid man labot sa iya ka hindi ka pa Kristohanon. Na kapaminsar kita sina tod, no? So muna no, hatred makes one a murderer. Ti sige ah, no? Ang aton diri nga kumbaga konklusyon sang aton nga istoryana isubo nga hapon ari diri sa may John chapter 13 gospel na niya ha to kay na first John chapter 13 verses 34 to 35 ni siling diri a new commandment I give unto you that you love one another bag-o nga sugo hatag ko sa inyo nga magigugmaanay kamo sa isa kag isa as I have loved you that ye also love one another. By this, all men shall know that you are my disciple if you love one another. Ang atong pangamuyo tod nga ang pag-care sa tagsa kag isa, ang pagpangamuyo ay sa tagsa kag isa, ang kabalaka, kag ang gugma, mag-manifest sa atong kabuhi towards our brothers, kasi siling ni Jesus, if you love one another, then people will know that you are my disciple. Kaya muning aton nga natunan sa buong hapon, sundon ta ang ehemplo nga ginhatag sang Ginoo sa aton kag iya mga pagtudlo.

0: ipadala ang inyong mga suwestiyon kag opinyon. Magsulat sa Salmo PO Box 393 Bacolod City o kun mag-email sa mailbox.dybs@febc.ph.
1: Since 1948, the good news of Jesus Christ goes out to Filipinos across the islands and around the world.
2: FEBC Philippines, until all have heard.
3: Reflections.
1: Your daily dose of strength and motivation.
3: Reflections.
4: Isang mapagpalang araw sa iyo, kaibigan. Welcome po sa ating programang Reflection sa FEBC Radio TV. Ako po si Ruth Laramadizon. Welcome po sa ating programa at samahan niyo po ako sa loob ng 30 minutong pagbubulay-bulay ng salita ng Diyos mula po sa Genesis chapter 19.

0: I believe that the Holy Spirit is speaking in your hearts this very moment about your need of Jesus Christ as personal Lord and Savior. I want you to pray this prayer sincerely. Lord Jesus, patawarin mo po ako sa aking mga kasalanan. Tinatanggap kita bilang sarili kong tagapagligtas at Panginoon ng aking buhay. Ako po ay naniniwala na ikaw ay napaako sa krus dahil sa aking kasalanan. Namatay, subalit nabuhay na maguli upang bigyan ako ng bagong buhay at pag-asa sa buhay na walang hanggan. Sabihin mo, Lord, I thank you for saving my soul. This I pray in Jesus' name. Amen.
1: If you prayed that prayer, we believed you got born again. Please let us know by texting 0999-955-4211. That's 0999-955-4211. Or follow us on Facebook. You may also visit our website, www.wordofhope.ph. That's www.wordofhope.ph. The Word of Hope can be heard Mondays through Fridays from 7 p.m. to 7:30 p.m. That's Mondays through Fridays from 7 p.m. to 7:30 p.m. Here at 1233 DYVS, the sweet voice of salvation. God bless you.
2: Ang Panginoong Diyos sa kanyang kagandahang loob ay itinuring ka bilang kanyang anak. At ngayon ay kabahagi ka na nga ng kanyang pamilya. Kasabay nito, naging kapwa tagapagmana ka ni Hesukristo. Tinatamasa mo rin ngayon ang mga pangako na kanyang ibinigay. Si Yahweh ay sasa inyo habang kayo ay tapat sa kanya. Masusumpungan ninyo siya kung inyong hahanapin. Dahil ang Diyos sa langit ay iyon ang Ama, makakaasa ka sa kanyang pakikipisan sa iyong buhay. Kung paanong makakaasa ka sa katuparan ng kanyang mga pangako.
3: Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesukristo, tubtob ang tanan mga kabatid.

0: Good morning. You're listening to 1233 DYVS, the sweet voice of salvation, a non-commercial donor-supported radio station owned and managed by the Far East Broadcasting Company Philippines as authorized by the National Telecommunications Commission with license number 2760-BSD-0445-2024. This station operates daily from 4:30 in the morning to 8 in the evening on 1233 kHz amplitude modulation with a transmitter power output of 10 kilowatts. The studios are located at the ground floor of Smile Building, number 79 Verbena, San Sebastian Streets, Bacolod City, and the transmitter is located at Barangay Talok, Bago City. DYVS is being maintained and operated by the following personnel, duly licensed by the National Telecommunications Commission and the Professional Regulation Commission. Electronics and Communications Engineer, Joaquin Aliga Jr., ECE number 001-1597. And First Class Radio Operators, Reynold Apohen, NTC License 02-1PVI-25768. Julie Sobi Belleza, NTC License 96-1PVI-18356, and Bonard Carmona, NTC License 93-1PVI-4858. This is 1233 DYVS, the sweet voice of salvation. Have a good day. Since 1948, the good news of Jesus Christ goes out to Filipinos across the islands and around the world through Far East Broadcasting Company Philippines.
1: In Mega Manila, through 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan, and 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. In Santiago City, Isabela, through 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, Care 104.3 Tway FM, and Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbisig.
0: In Tacloban City, 97.5 DYFE FM, Unang Tugon ng Pamayanan, Bacolod City, 1233 DYBS AM, The Sweet Voice of Salvation, and Cebu City, up 987 DYFR FM, Life Changing.
1: In Cagayan de Oro City, 103.3, The New J, DXJL FM, your positive choice. Zamboanga City, 1116 DXAS AM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGR FM, Radio Gandingan. Coronadal City, 1062 DXKI AM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFE AM, the good news radio. And also through our online streams and mobile apps.
0: FEBC Philippines, until all have heard.
2: Mayong aga sa tanahan, dalayaw ng Ginoo sa sini naman ibagong adlaw, kag before kita magapangamuyo, magapamalanong kita na isang pulong si Ginoo diri sa Acts chapter 4, verses 29 down to 31. And now, Lord, look upon their threats and grant to your servants to continue to speak your word with all boldness, while you stretch out your hand to heal, and signs and wonders are performed through the name of your holy servant Jesus. And when they had prayed, the place in which they were gathered together was shaken, and they were all filled with the Holy Spirit and continued to speak the word of God with boldness. May God bless the reading of His Word. Now, karamong sa aton nga mga Kristohanon, nga kung sa diin, nagapangamuyo kita nga i-remove sa Ginoo ang aton nga mga kabudlayan. In fact, during the times sa early church, they prayed for something different. Nagpangamuyo sila nga they will bold to obey God in the middle of opposition. After being threatened sa sining mga religious leaders sa sining context diri sa Acts chapter 4, in fact si Peter diri nagwali kag upod niya diri si John, kag nagbalik sila sa mga kauturan nila kay Kristo Jesus and reported what had happened. instead of responding fear, ang church they gathered to pray. Kaya nagpangabay sila sa Ginoo nga buligan sila nga magpadayon sa pagwali sa pulong sa Ginoo nga may courage. So ang Ginoo nagsabat sa ila by shaking the place where they were gathered and filling them with the Holy Spirit. Amo na gani abi ang gugma. Ang Ginoo nag-empower sa iyang mga katawan to boldly proclaim Christ paagi sa pagpangamuyo kag bisan man feeling of the Holy Spirit. So paano ang mga believers nga mangin remain bold for Christ in times of difficulties? Number one, we should pray for God's strength, not just for easier circumstances. Amuna gani nga ang mga katawhan diri sa Acts chapter 4, they did not ask God to remove their enemies. Instead, nagpangamuyo sila nga may kabakod sila, may courage sila to continue doing God's will. And ini nga tutud nga pagtuo, it seeks God's strength more than personal comfort. So again, how can believers remain bold for Christ in times of difficulties? Number one, pray for God's strength, not just for easier circumstances. Secondly, we should trust God's sovereign power. Now, ang early church, they recognized that God was in control bisan sa tunga sa mga threats. And their confidence was rooted in God's authority, hindi sa mga sirkumstansya, hindi sa mga happenings. Amo na gani, we should remember that no difficulty, opposition, or trial is outside God's control. So again, how can believers remain bold for Christ in times of difficulties? Number one, we should pray for God's strength, not just for easier circumstances. Secondly, we should trust God's sovereign power. And thirdly, we should depend on the Holy Spirit for bold witness. After they prayed, ining mga believers diri, they were filled with the Holy Spirit and spoke of God's word boldly. Amo na ganing spiritual boldness comes from God's power, not human confidence. Therefore, we should begin each day sa aton nga pagkabuhi asking the Holy Spirit to guide us, bisan sa aton nga mga tinaga, sa aton nga mga actions, and even sa aton nga pag-witness sa kay Kristo Jesus. Amo na ganing abiyam ni gugma, ang ining early church, they responded to opposition by praying. Instead nga magsalig sila sa ila kaugalingon nga kabakod, they sought God's strength, trusted His sovereignty, and depend on the Holy Spirit. So anong resulta diri? They boldly proclaim God's word. Kabay pa mo kita sini no nga mga kauturan kay Kristo Jesus, nga kita nga mga Kristuhanon, in spite despite sa mga trials, we boldly proclaim the Lord Jesus Christ because the Lord Jesus Christ, through the Holy Spirit, will enable us to do His will. Let's pray. Heavenly Father, salamat Ginoo sa sini naman nga kayo nang imong ginhatag sa amon. Sa ning bag-ong adlaw, Dios, salamat Ginoo nga bisan sa pihak sang amon nga kakulangan, sa sipihak Ginoo sang amon nga makasipanan, ikaw Ginoo nagpabatyag sang imo gahom, kaluoy, grasya sa adlaw-adlaw nga tanan. That's why, Lord, ikaw bagay kagid Ginoo tugyanan, bagay kagid Ginoo saligan sa mga items and prayer items Ginoo, nga ikaw Ginoo na magsabat sa sini nga si sa sigo mo nga tinuhan. That's why, Lord, kami man nga nagpangamuyo gid sang bisan man sa pagpasalamat sa imo, especially Ginoo sa mga natapos nga likoton, bisan man gani dito Ginoo sa DYFEFM dito sa Tacloban. Dalayawan ka Ginoo Dios nga nanging successful Ginoo ang celebration sa naligat nga Mayo 23. Salamat Ginoo sa paghimuno mo sa kinanglanon, bisan man gani Ginoo sa mga active participation sa donors, prayer partners, and bisan man sa mga volunteers. Salamat man Ginoo nga ikaw nagpadayon Ginoo kag nagapadayon Ginoo sa paghimuno man Ginoo sang maintenance and repair work Ginoo sa DZMR buildings. Kami Ginoo padayon man nagapasalamat sa imo bisan man sa water system nga nangin kumpleto Ginoo with a good and sustainable underground spring Ginoo nga magaserbi Ginoo nga water source sa kinanglanon gate sa sining station. Bisan man gani Ginoo, dalayawan kag Ginoo nga nangin successful man ang listeners and prayer and breakfast fellowship Ginoo sa naligad nga Mayo 27. Kabay pa Ginoong padayon kagid Ginoo gamit sa sining mga activities. Kagabay pa Ginoong ikaw kagid Ginoo madayaw sa sining mga butang. Padayon kami Ginoo nagapangamuyo kagbisaman gani Ginoo sang paghimuno mo Ginoo sang 617 radio units Ginoo nga paagi Ginoo sa sining units makalabot Ginoo ang pag-minister man bisan man gani Ginoo sa pagwali sa kahanginan ka malabot Ginoo sa kada pamilya mahatagan Ginoo sa sining ginapangamuyuan nga 1000 Ginoo nga radio units. Kabay pa nga ikaw padayon maghahatag ka alam kabakod kay bisan man sa mga technical staff Ginoo as they work on renovation and painting for station building dito sa DZMR sa Santiago Isabela. Padayon man kami Ginoo nagapangamuyo bisan man sa DYFR FM dito sa Cebu. Nga kabay pa nga ikaw maghahatag Ginoo sang right contractor to lead the structural reinforcement Ginoo kagbisa man sa mga repair Ginoo sa ilang tower. Kabay pa nga ikaw Ginoo maghahatag isang kaalam in making key decision regarding Ginoo sa tower retrofitting. Bisa man nga ni Ginoo nagapadaan kami pangamuyo dito sa Zamboanga sa DXAES. Sa Zamboanga, we pray for wisdom. Bisa man sa pagpili man Ginoo sang contractor, discernment may Ginoo in choosing the most suitable location. Bisa man sa ilang pagabalinan Ginoo. Nakabay pa nga ikaw magagamit gid sang kaalam, discernment. Kung Ginoo itudlo mo sila Ginoo sa bagong relocation man sang ining studio nila. Kabay pa nga ikaw Ginoo magahimuno man sang vehicle to support station operations dito sa DXAS sa Zamboanga. Padayon kami Ginoo pangamuyo man, bisan man sa FAPC mobile apps. Kabay pa nga ining mobile apps magkalapot Ginoo sa tesetagsa nga mga mobile devices. Agod Ginoo nga maka-encourage, makalapot Ginoo ang may balita sa mga nag-download sa sining mobile app. Kabay pa Ginoo nga ikaw magagiyaman sang team and to ensure smooth progress sa mga upcoming app releases. Kami man Ginoo padayon magapamuyo bisan man sa upcoming event Ginoo sang 78th anniversary sang FEBC. Kabay pa gamita Ginoo ang imo mga alagad bisan man gani Ginoo sang steering committee bisan man sa working staff and committees man Ginoo nga nagapreparar Ginoo sa sining big event. Kami Ginoo padayon man nagapasalamat sa imo for your faithfulness sa paghimuno pagi Ginoo sa mga partners and sponsors who continue to support this undertaking. And Lord, kami Ginoo padayon nagapangamuyo bisan man sa more than 600 online registrants Ginoo nga mag-attend Ginoo sa sining FABC 78th anniversary. Kabay pa nga more people will be encouraged to join on site. Padayon kami Ginoo nagapangamuyo bisan man sa amon nasyon. Kabalo kagid Ginoo sa mga nagkalatabo Ginoo sa amon nga panggobyerno bisan man gani Ginoo hindi lang Ginoo sa national but bisan man Ginoo sa mga lokal nga mga local government units Ginoo. Kabay pa nga ikaw magapadayon Ginoo hatag kaalam especially sa mga Kristohanon nga yara Ginoo sa poder. Agod Ginoo ang ilang posisyon magagiya gid Ginoo sang maayo man nga futuro sa amon nga pungsod. Lord, kabay pa nga ikaw Ginoo maghatag man kaalam, bisan man sa amon nga mga lideres. Sabiya Ginoo sa mga divisions, kag bisan man sa mga siguro mga disagreements. Kabay pa Ginoo nga ang kaalam, paagi Ginoo sa balang espiritu, amo Ginoo ang maghari. Kagabay pa may arakid sang pagkinait nga ma-experience agin Ginoo sa taysa-taysa. Padaan kami Ginoo pangamuyo, bisan man gani Ginoo sa mga helikoton kag bisan man gani Ginoo dito sa Middle East. Nga kabay pa Ginoo nga paagi man Ginoo sa pagpatunga sang iban nga nation. Kabay pa nga may aras ang maayo nga deal with the Arab countries. Kagabay pa Ginoo nga ikaw magatipig man sa mga katauhan kag mga inosinte Ginoo nga napiktuhan sa sining gira dito sa Israel. Kaya bisan man sa other countries. Lord, kami ginuunan ka pasalamat sa siningin tiyon nga makapangamuyo kami. Kagpreparaha ginoo kami bisan man sa pagpamati namon sa mga hilikuton kag programa subong nga aga tuptup karon sa gabi. In Jesus' name I pray, amen and amen.
3: The time right now is exactly 5 o'clock.

Maayong adlaw sa aton mga manugpanamati diri sa tinapay sang kabuhi. Nagapasalamat kita sa sining naman nga adlaw nga ginhatag sa Ginoo sa aton, and sa akong personally sa sining nga kahigayunan nga makadulong man sa inyo sa pulong sa Ginoo. And may itbitanan kita, may ara gyud mapinasalamaton nga tagipusoon sa mga pagpakamaayo nga ginahatag nga ginapaagi sa Ginoo sa aton nga mga kabuhi. And I think that is the rightful and the God glorifying response, no, sa pag-atubang naton sa aton nga mga kabuhi. So indeed, kabayan nga magkalipay kita kag mangin mapinasalamaton kita, no, sa sini nga adlaw. I think isa ka rason nga magpasalamat kita kay makapadayon kita, no, sa pagtuon man sa pulong sa Ginoo kag kami man personally kon diri nga nagadala sa inyo sa pulong sa Ginoo. We are really thankful nga nagapadayon man kamo sa pagpamati. And kabay nga hindi kamo maguntat hasta nga ang Ginoo magpapauli sa aton o kung nga siya magakari. And we are doing this, nagatuon kita kag nagapamalandong sa pulong sa Ginoo kay para man sa aton nga pagtubo. And of course, no, nga mas makilala pagid naton ang aton nga Ginoo. So nagapadayon kita sa aton nga pagtuon sa aton series Living by Faith. And ara na kita sa ika-apat nga parte sa sini na aton nga pagtuon. So sang nagligan, gin-tunan naton ang mga ang definition o kung buot silingon sa tinatawag nga pagtuo. Kag ginbasa naton ina dra sa Hebrews chapter 11 verse 1. Now faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. So sang nagligad, no, para tagaan ng kita sang mind map diri kung diin kita na-tackle naton ligad about the misconceptions and misunderstandings regarding faith. So may ara nga mga hindi insakto kag mga concept o kon sala nga pag-intindi sa ginatawag nga pagtuo, sala nga pagtan-aw sa ginatawag nga pagtuo. So faith is maybe, no, or could be merely understood as a wishful thinking or blind belief. So ang iban ga tanaw nga ginatawag nga pagtuo, no, daw arab lang it is just a wishful thinking nga basi, no, matabo man o kon nga gapaabot ikaw nga may posibilidad nga matabo. Pero ang balgan ni day, faith is the assurance and conviction that comes from what is already known, experienced and revealed about God. So ang ginatawag galing nga pagtuo, this is not just a wishful thinking, but ang isa ka pagsalig, ang isa ka act of the will nga balani mo ang Ginoo, hindi magpabaya kay bangod nga kilala mo siya, na experiensyahan mo ang iyagugma, kag nabalaan mo ang iya nga promesa. So again, this is not a wishful thinking, but it is founded in the character and the experience of God. So ang Ginoo, naghambal siya sa iya pulong nga maayo siya kag na-experiensyahan nimo sa una. And the same God nga nagtipig sa imo nga nangin maayo sa una hasta subong isa mo man sa gihapon ang maayo nga Dios nga magsustinar sa aton. And we can say that the God who brought us this far will never drop us now, and He will keep us until the finish line. So, muna siyang isa ka picture sa ginatawag nga pagtuo. So, kung tanaw naton, ang writer or ang author sang Hebrews presents the idea of faith as a confident look to the future based on reliance on God's promises. So, not only nagasalig ikaw sa kung ano ang ginhimo o na-experience nimo with God, but also ang natawag nga pagtuo is may ara ikaw kasiguruhan, no, nga sa pagtulok nimo sa imo buwas, sa pagtulok naton sa future, bala naton nga matabo ina kay bangod nga ang Ginoo nagpromesa. No, ang aton Dios is a promise keeping God. And kung nagsiling siya nga magabalik siya, nagsiling siya nga himunan niya kita, nagsiling siya nga pakamayuhon niya ang iglesia, as long as we are making disciples until the end of time. So, it will surely happen. So, the biblical definition of faith does not only apply to salvation. It is equally applicable to the rest of the Christian life. And namuni ang aton nga ginatunan, nga ginatawag nga pagtuo, this is not just necessary during salvation,
But even after salvation, no, kung ginatawag naton nga, ari kita sa sanctification process. So, buot silingon, hindi lang gintuuhan naton nga si Kristo ang aton nga manuluwas, apang starting from that point, magapadayon kita sa pag-progress naton. That we are growing in faith. And makita ina nga nagatubo ang aton nga pagtuo, kag pagsalig sa Ginoo, paagi man sa aton nga pagtuman. The more nga nagasalig ikaw sa Dios, the more nga magatuman ikaw, the more nga sundon nimo ang iya nga ginatudlo sa pulong niya. So, sa Hebrews 11 actually, may ara kita dira nga mga pangalan nga na-mention. Mga

Ako sa Ginoo. No, so bala naton budlay aplikar kag magkabuhi sa ginatawag nga pagtuo sa adlaw-adlaw nga may ara kita nga mga ginaatuba nga kakulangan, mga pagkinhanglanon, no? This is very relevant. This is very applicable and practical kag kabay nga sa sini nga pagpamalandong naton mas mag tubo ang aton gamay nga pagtuo. So although kapila gid ni Kristo ginambalan bisan ang iya mga disipulo, o ye of little faith. So kaysa hindi kita mag-ako ng gamay ato niyang pagtuo, pero actually, no, kinanlan gid ini magtubo kay gamay pagid. So by definition, faith involves abandoning all human reliance on self-efforts and placing total dependence upon God's character, His actions, His promises as revealed in His Word. So by definition amo ni ang ginatawag nga pagtuo, but silingon ginbayaan na nimo ang imo nga pagsalig o kon pagsandig sa imo nga ikasarang kag sa imo kaugalingon o kon sa kay kung sin o paman, kag ang imo bugos nga pagsalig ara lang gid sa Ginoo sa iya nga gin-reveal sa iya nga pulong. Now, so ang aton himuon subong istun-an naton ang Hebrews chapter 12. Isa ka rason nga ang magpadayon kita kag magtubo kita sa aton nga pagkilala kag pagtuo sa Ginoo, because we have this picture nga kumbaga sa aton nga pagdalagan sa pagtuo, damo na ang mga manugdalagan nga nag-agi kag natapos nila, and it is our time. Kagambal diri sa pulong si Ginoo sa Hebrews chapter 12, wherefore, or therefore, seeing we also are compassed about with so great a cloud of witnesses. So may ara daw kita, witnesses, a cloud of witnesses, nga nagatanaw sa aton nga pagdalagan sa sining pagtuo. And tunaan naton kung ano bala ang aton himuon agud nga kita man mangin madinalagon. Kag kabay sa sining Hebrews chapter 12 verses 1 and 2, no, mas matunaan pagid naton kung paano kita mangin madinalagon sa sining pagpaindis-indis sa pagtuo. So amugin ni ang isa ka masiling naton nga ano man naton struggle sa adlaw-adlaw kay bangod nga sa aton nga pagpaindis-indis kag pagpadayon may mga tion nga kung sa aton lang gid, no, gusto na naton maguntat, magquit, no, and just sit on the sideline, no. Pero kung gusto naton nga magdaog, no, bagyan ni Apostle Paul dira sa Korinto, na kung ikaw gusto mo magdaog, dapat magdalagan gid ikaw. Kag hindi ikaw maguntat, no? Kay bangod nga napasad ang imong pagtulok sa sinang kadalagan. And amo man diri ang pagpadayon sa sinang pagtuon sa Hebrews chapter 12 verse 2, nga we are looking unto Jesus. So imagine this, we are in the arena, may ara na mga tumalanaw, kag ang ining cloud of witnesses, natapos na nila ang ilang mga dalaga nun. This talks about the people in the scripture, such as si Abel, si Enoch, si Noah, si Abraham, si Sarah, sino pa gid? Si Isaac, si Jacob, si Joseph, si Moses. No, so ang ining mga ehemplo, si David, ang ining mga pangalan, sila ni ang mga ehemplo man naton sa pagpadayon nga magdalagan kag magtuo no, sa aton ni Ginoo. So indeed, ang ilang pagdalagan hindi nangin perpekto, hindi mangin matawhay, hindi nangin struggle less, no, o kon obstacle less, no, or kumbaga hindi man sila exempted sa ginatawag ng mga problema, hindi man sila exempted sa ginatawag nga temptasyon bisan gani nga pagkahulog, but you know they continued by faith. And kabay nga amo man ang matabo sa aton nga although hindi naton manigar may mga discouragement, apang kabay nga magpadayon kita. Now just a bit of background, the book of Hebrews in the New Testament was written to a community of Jewish Christians, likely in the 60s or 60 AD, facing persecution, and they are being tempted to return to traditional Judaism, which the author counters by arguing the absolute supremacy of Jesus Christ as the final priest, and it is anonymous
However, this sermon-like epistle is

0: deeply rooted in Old Testament sacrificial imagery. So, intindihan ni natong kigdaw na explicar man nato ni Ligan na ang konteks ng sining ginsulat, no, or ang libro sa Hebreo, kay bangod nga damo sa mga Jewish Christians, it means Hudiyo na convert sila into Christianity or following the Lord Jesus Christ, kay bangod sang paghingabot sa ila daw na discouraged sila, kag daw ma-discourage man ang ilang pagpadayon sa pagtuo. And again, remind sila diri nga hindi sala ang ila desisyon nga magtuo sa kay Kristo, because Christ is the fulfillment of the law. And He is supreme. He is the ultimate fulfillment sa kung anong mga gin-prophesy kag gin-foreshadow dito sa Old Testament. So, mayari kita tatlo kapunto naton nga pagatunan sa sining pagtuo naton subong nga adlaw. And ari ang pamangkot, how to be victorious in running the race. How to be victorious in running the race. Kung mag-intry ikaw sa isa ka contest o kung pagpa-indis-indis, sining athletics o kung pagdalagan, nag-compete ikaw hindi para lang mag-join, pero nag-compete ikaw or mag-compete ikaw kay bangon nga gusto mo magdaog. That is the main point of that. So, kita na ton, such as ang greatest runner siguro, si Usain Bolt, no? Siya ang pinakadasig sa patag sang pagpaindis-indis o kung sa pagdalagan. And dumduman ko pa sa, I think, 2008, no? Nga dito, no, nagdaog siya sa Olympics. And grabe ka taas nga taho, grabe ka dasig. And it took him lots of tries man. No? Grabe man pagid nga pag-training niya para nga madaog siya. And although ang ini nga ginahimo, no, or ang picture dire is hindi man siyang 100 meter dash, no, but I would like to illustrate nga naga-intra kita or kung ara kita kag sa ginatawag nga pagpaindis-indis, ang gusto gid naton is mangin madadaog. And so, how to be victorious in running the race of faith? Ano bala diri ang mga encouragement at instruction yung ginhatag sang author sang Hebrews? Ang first diri, let us lay aside every weight. Now, very simple. Kaya makita man naton dira sa pulong sa Ginoo. Let us lay aside every weight. Kung gusto mo daw mangin madinalagon ang mga butang, mga sala nga nagapabugat sa aton, kinahangla naton nga kakson. Na kung manotice naton, kag ma-observe naton, bisan sa pamayo sang or ginagamit sa mga runners, no, or mga athletes, no, as ang mga pinakamag-angit nga klase sang o kon kalidad sang tela o kon sang bayo, wala man sila nagadalagan nga may dala sila nga extra baggages o kon nagagamit sila sang pinakabugat nga sapatos, no, kundi nga ang pinakagamito nila is ang pinaka-lightweight gid, no. So during this time gani ang ilang pagpaindis-indis, no, laying aside every weight means let us have a sanctified imagination nga nagadalagan sila nga hublas gid nga wala gid yasang sablag o kun kabugatan, no, sa ilang paindis-indis. Kay bangod nga tiga gani gusto nila magdaog, let us lay aside every weight. Ano ang kinahanglan naton ibuyan, ibilin kag hindi naton pagidalon sa sining nga pagtuo naton o kun sa aton nga pag-alagad sa Ginoo? I think first is the resentments of the past. Tanan kita may mga resentments. Dala sang mga sala naton siguro ng mga desisyon sa kabuhi sang una o kun balaan gid naton nga wala gid yan na himaya ang Ginoo sa aton nga kabuhi. Apang hambal diri sang pulong sa Ginoo, we have to lay aside those things. Ibili naton ang ina nga mga resentments. Kay bangod hindi na sila makabulig sa aton sa pag sunod sa Ginoo kag sa pagdalagan nga mangin mandadaog kita. Kay isa daw kabudlay na magpagamit sa ministry o kung daw kabudlay nga tawag sina mag-move on kay bangod nga ang imo ginapaminsar ang naga ang imo tagipusoon kag ang imong paminsaron ara gyapon dito sa mga resentments nimo sang una. No, and kabay nga kung may ara ikaw yung mga balo na ton ga-resent ikaw sa isa ka tao or maybe sa imo man mismo kaugalingon, we have to realize the truth that we are forgiven. Kung ano to yung natabo sang una, ginpanas na to sa Ginoo. Siya na to ang naglukdo dito sa cross. Ginpatawad na to sa Ginoo. Kag hindi na natin kinahanglan pang hakwaton paliwat no ang kabugatan nga ginhakwat na ni Kristo. Ang mga sala nga gintabunan na ni Kristo, ginpanas, kag ginkalimtan sang Diyos. So let us lay aside every resentments of the past and also ang mga discouragements man. The discouragements of the present. Budlay mag-alagad sa Ginoo kung may ara ikaw kabugatan niya ginaatubang subong. Hinabal sa Ginoo, kinahanglan naton, ibilin sa iya ang aton nga mga kabalaka. Ihaboy naton sa iya. Let us cast all our cares upon Him because again, our God cares for us. Let us lay aside every weight. Come to me, all ye that labor and are heavy laden, and I will give you rest. Ang mga habal sa Ginoo sa ato. Palapit kita. Palapit kamu sa akon. No? Kay kamu tanan nga na kapoy kag nabugatan, kay papahuwayon ko kamu. So ano ang imo discouragement nga ginaatubang subong? Budlay mag-alagad kag magtuo sa Ginoo, kag mangin madinalag-on sa subong nga adlaw kung ikaw gyapon nagalukdo sa sina nga kabugatan. And so surrender everything to God. Isalig naton kag ihaboy naton ang ina nga kabugatan sa aton nga Ginoo. Siguro if you have a moment to pray, maybe hindi ikaw kaintindi sa imong subong nga sitwasyon, hindi nimo makaya i-handle ang imong nga ginaagyan subong. And feel the peace and the comfort of God by praying, Lord God, pwede ikaw makahibi. Amo nang nami kagtahom sa Ginoo because you could be honest, Lord God, hindi ko nagid kaya. And I would like to surrender. Gusto ko nga mag tuo sa imong plano. Kung isa ang ginatawag nga pagtuo, hindi lang man na siya nga nagtuo kay bangod, nagtuo ikaw kay bangod, intindihan mo na. O kung kita mo na kung anong sunod. O kung intindihan na nimo kung nga aginhimo na sa Ginoo o ano iya plano. Pero ang ginatawag nga pagtuo is may mga tion nga, Lord God, hindi ako kaintindi pero balaan ko intindihan mo. Lord God, hindi ko masaysay kung anong buot silingon sini pero balaan ko nga maalam ikaw kag maayo ikaw. And so, cast all your discouragements of the present. So not only let us lay aside every weight such as our resentments from the past, the discouragement of the present, but also the anxieties of tomorrow. No, ang mga worries man naton. Kaysa daw gaka, ano tawag sina, gaka paralyze kita. No, hindi kita kahulag, hindi kita kausad, hindi kita makasunod, makatuman sa Ginoo. Kaya napunan kita sa mga pagkabalaka. Ti, Lord God, kung sundon na ka, kung ihatag ko ni, kung magsalig ako sa imo, kung ubuson ko ni, ano na lang ang mabilin sa akon? Anong matabo sa akon sa buwas? So, in a sense, kung nagakabuhi kita sa kahadlok, sa anxiety of tomorrow, budlay gid, mabugat gid ang magtuo kag mag-alagad sa Ginoo. So, let us lay aside every weight. Now, and last, another thing, dere, ano pagid ang ibili naton? Not only lay aside every weight, but lay aside every sin. Let us lay aside every sin, ngambal dere, which doth so easily beset us. Easily beset us. It means, ang other term could be easily entangles us. Nga arab lang, dasig kita masandad sa sininga sala. Dasig kita masiud sa sininga nga sala. Dasig kita matumba sa sininga sala. And nabal sa Ginoo, ano imo weakness? Ano imo sala nga gina-enjoy? Anong sala nga gusto mo balik-balikon? Kagabal sa Ginoo, agod nga mangin madinalag-on kita. kagmangin malig-on kagmamag-an ang aton nga pag-usad, no, sa pagtuo sa Ginoo. Kinanglan naton ibilin ang ini nga sala. Hindi kita pwedeng magpadayon na magsunod sa Ginoo pero uyatan gihapon naton aton yung mga sala. We have to repent. We all have to repent. Kinanlan naton talikdan ang sala kag magsunod sa Ginoo. Hindi pwede nga dalo nato ng Egypt kag magkadto kita sa promised land. We have to leave our Egypt and proceed to our promised land. So, hindi pwede nga magpadayon ikaw sa mga idolo. Hindi pwede nga magpadayon ikaw sa imong kinaandan nga sala kag hindi makahimaya nga kabuhi. Apang kinahanglan gid naton bayaan ang Egypto para masunod naton ang Ginoo sa pagtuo. Let us lay aside every weight and also the sin that doth so easily beset us. So budlay ini kung sa aton lang hindi gid makaya apang kabaya mo ni nga mga kabugatan, ibilin gid naton kag isalig kag isurrender in naton sa Ginoo, because it hinders us. It hinders us from an effective ministry. Budlay mangin mabinungahon ang isa ka ministry kung hindi naton inipagbuyan nga sala kag mga buta. It hinders us from experiencing the joy of the ministry. So kaisa pwede man nga nag-alaga ikaw kay nagapagamit pero wala sang kalipay. Kay bangod nga may ara pa ikaw gina baby, may ara pa kita nga ginatago-tago nga mga sala. And this is a reminder from God. Kagkabay nga i-apply gini naton sa aton mga kabuhi. Kung gusto naton mangin madinalagon sa sininga pag paindis-indis ang pagtuo, ang first dire nga punto nga makita naton is let us lay aside every weight and sin that doth so easily beset us. Salamat gid sa inyong pag-upod pamalandong sa sininga tion. Kagkabayang Ginoo gid magpakamaayo sa atong tanan. May God bless us all.
1: Maybe as a child you knelt by the bed and said some little prayer. Or maybe you said grace before meals, something like, God is great, God is good, let us thank Him for our food. Those prayers are wonderful. They're the first steps to faith. But is that the last time you talk to God? Prayer isn't just for children. It's not a feel-good exercise or security blanket for those who can't take care of themselves. Prayer is the way we talk to God, the Lord of heaven and earth. And that's not kid stuff. God wants you to talk with Him every day. He wants you to have a real, meaningful relationship with Him, sharing all thoughts and feelings, and learning how to trust Him. The Apostle Paul said, "Don't be anxious about anything, but in everything, by prayer and petition with thanksgiving, present your requests to God." To have this intimate kind of relationship, you must tell God you can't make it on your own, and that you need His Son, Jesus Christ, to make things right in your heart.

0: Ang pulong sang ato ni Jesucristo sa Mateo 24:35 na kasiling, ang langit kagduta magataliwan, apang ang akon mga pulong, inigid magtaliwan. Gani may buhing paglaom sa mga matinuuhon, upod kita karon sa aton palatuntunan, buhing paglaom.
1: Mayong aga sa tanan, welcome sa aton nga programa diri sa Kaginan, kag diri man sa online, diri sa DYVS, no? Ang buhing paglaom. Kag ang ining ministry, nagapasalamat kita nga ang ining ministry, subong nga tuig, we will be celebrating sa ika-38 ka-anyos nga paghimo sa sining ministry nga gintugyan sa Ginoo sa aton. Kita gid nagapasalamat nga bisan sa pihak sa mga challenges and trials nakalabot kita sa sining mga tinion. Ako nyo lagad subungaga, Pastor Zerda Nakar, kag subungaga kita magapamalandong diri sa John chapter 1 verse 4. John chapter 1 verse 4. Nagkabalang puno sa Diyos diri, in Him was life, and that life was the light of all mankind. Again, in Him was life, and that life was the light of all mankind. Diyos kabalaan, salamat Ginoo sa sininga bagong adlaw. Salamat kay Ginoo nga bisan sa tunga Ginoo sang kadulom sa sininga kalibutan. Puno usang sala. Salamat kay Ginoo nga ikaw nag hatag kay Ginoo sa amon sing kasanag paagi kay Kristo Jesus. Salamat man Ginoo sa sininga oportunidad kag pribilehiyo sa amon nga paagi sa imong nga pulong o Dios. Kami Ginoo ma-remind sang tutuod nga paglaom, ang buhi nga paglaom ngayara lang gid kay Kristo Jesus. Salamat kay Ginoo sa tagsa-tagsa nga nag-join subong sa amon, bisan man via radio and online. Natugyan gid sa imong tanan sa ngalan ni Jesus. Amen. Kag amen. Now, biya man igugma ang kalibutan nato nag-offer, no, ang aton nga society nag-offer sang temporary pleasures, no, kag sari-sari gani ini. But ini nga mga pleasures cannot give eternal life. Ano pa na nga mga prestihuso nga mga butang? Ano pa na kanaming education or knowledge? Ano pa na kanaming imong nga posisyon or possessions sa aton nga kabuhi? Ini nga mga butang, bisan ano pa na kanaming kagmahal, these things are temporal. Temporary lang nga pleasures. Kasubong sang physical life naton, no? Kaya ining physical life natin, eventually it will end. Di ba la? Pero ang aton spiritual life in Christ is eternal. And Jesus Christ is not merely an ordinary teacher sa kabuhi ta. He is the source of life. Kaya He is the only life. And without the Lord Jesus Christ, ang humanity remains spiritually dead. That's why ang pulong sa Diyos, paagi diri sa John chapter 1, kaya bisan man sa Gospel of John, nag-open ini sang kamaturan that Jesus Christ here, diri sa John chapter 1, gin-present diri si Jesus Christ as the eternal Word who created all things. Kaya si John diri, nagdeklarar nga ang kabuhi is found in the Lord Jesus Christ alone. Hindi sa knowledge, hindi sa prestihuso ng mga butang, hindi sa imo prominente ng ngalan, hindi sa posisyon sa society, hindi mga possessions, kundi kay Kristo Jesus lamang. Kaya si Jesus Christ nagahatag both physical and spiritual life, and His life brings light to a dark world. That's why, brothers and sisters in the Lord, sa sining mga tinaga, diri sa pulong sa Ginoo, makuha nato ng ining kamaturan that Jesus alone gives true and eternal life. Again, Jesus alone gives true and eternal life. So how does Jesus give life? Paano si Jesus Christ nagahatag sang kabuhi? Ariyo. Number one, Christ gives spiritual life to sinners. Christ gives spiritual life to sinners. Naibaluan naton nga bisan halin sa pulong sa Ginoo, nga ining sala nagasiparar sa aton nga mga katawhan from God, holy God. Kag ining sala nagaproduce ini sang spiritual death. Pero si Jesus Christ abiya manigugma, nagahatag siya sang bagong kabuhi paagi sa kaluwasan nga nang agom nato, nabato naton kay tungod ang aton nga Ginoo, He is gracious. And tungod sa aton nga pagtuo sa ginhimo ni Kristo Jesus, kita nakadangat sang tutuod nga kaluwasan. Pareho bala sa sini nga ilustrasyon. Inabalang aton nga mga rechargeable batteries. A dead rechargeable battery cannot recharge itself. It needs an outside power source, di ba na? That's why kasubong sa sina nga ilustrasyon nga kita nga mga sinners, we are spiritually dead, no? We are sinners spiritually dead. Kag we need Christ to give us life. Amuna ganiya biya ni Gugmar, ang regeneration is the giving of life to the dead. No, na-receive na ito nina nga regeneration, no? Paagi sa aton nga Ginoo. Therefore, brothers and sisters in the Lord, repent and trust Jesus Christ. Share the gospel with other people. Kay kabalo ka mo ang iban nga mga katawan, hindi lang iban, but tanan nga mga katawan sa sinikalibutan needs the gospel. Therefore, you should share the gospel with others. You should depend on God's grace for your salvation, hindi pagi sa imo maayong binuhatan. So again, brothers and sisters in the Lord, how does Jesus give life? Number one, Christ gives spiritual life to sinners. Secondly, Christ grows believers in daily life. Christ grows believers in daily life. Now, brothers and sisters in the Lord, si Jesus Christ not only saves believers, but continually strengthens and nourishes us spiritually, di ba? Through His Word. Wala lang siya nagluwas sa aton. Wala lang siya naghatag sa kaluwasan or eternal life. Siya mismo ang nagapadayon, pabakod sa aton, kag naghatag sa nourishment sa aton ng kabuhing spiritual. Amunagani, ang kasubong mula sa sining pag-picture tabla, nga ang isa ka-healthy nga kahoy, continue ini nga nag-receive sang water, kag sunlight, in order nga magtubo pagid siya, kag magpag-on pagid siya. Same is true with believers and Christians. Christians must continually abide in the Lord Jesus Christ. Amunagani, nga ang Christian life is sustained by our communion with the Lord Jesus Christ. Therefore, you should meditate the Word of God daily. Maintain your prayer life. Hindi lang mala nga, sige ka lang yung pangayo kung ara ka na sa ital-ital, mamuyo ka lang kung magkaon ka. But ang pangamuyo is simply talking to God. Talk to God. Praise Him. Adore Him. Di ba? No? Confess your sins to Him. As the Lord Jesus Christ, bisan man sa aton supplies. At the same time, we should thank the Lord. Maintain a prayer life. Stay connected to your local church. Una ganing isa sa mga importante ba lang, sa aton ba lang, mga local churches, nga ikaw kag ako nangin membro, nangin part sa sina nga local church. Stay connected to that local church in order that you will grow. So again, brothers and sisters in the Lord, how does Jesus give life? Una gi sa tanan, Christ gives spiritual life to sinners. Secondly, Christ grows believers in daily life. Adlaw-adlaw. And thirdly, Christ guarantees eternal life. Amuning comforting pagid nga kamaturan that Christ guarantees eternal life. Now, may manigugma, si Jesus Christ nag-conquer sang kamatayon paagi sa iya resurrection. Ang managani, kung wala ang resurrection, ang aton nga pagtuog at pagsalig, wala ni Simpulos. But because the Lord Jesus Christ was resurrected from the dead, wow, makita mo, kag mahibaluan mo, nga si Jesus Christ nag-conquer sang sina ng kamatayon kay tungod si Kristo Jesus na banhawliwan. That's why believers have assurance of eternal life with the Lord Jesus Christ. Muna nga, hindi halin sa kalibutan ang aton niya nga kaluwasan undi halinlagid mismo kay Kristo Jesus. Therefore, brothers and sisters in the Lord, hambal ni Martin Lloyd-Jones, hambal niya gani, that he who rose from the dead is the life of his people. Muna gani nga ang kamatayo ni Kristo Jesus, ang iya paglubong, kagbisan man sa iya nga pagkabanaw and appearance, ang muning gospel good news, yung kinalan batunon ta, ibaluon ta, pangimatyan ta, ato ni tindugan nga kamatuan because Jesus Christ died because of our sins. That he was buried, on the third day he was risen and appeared to many. Kagpaagi sa sining ang mga realities sang maayong balita, Christ guarantees eternal life if we put our trust in the Lord Jesus Christ. Therefore, brothers and sisters in the Lord, live with eternal perspective. Hindi ba na yan ang imong kabuhi na contain lang din sa kalibutan? No? That's why, brothers and sisters in the Lord, okay man nga may ubra kita, okay man nga may may education ta, may arak kita sa mga priorities, pero kabay pa that we have that eternal perspective. We have that palananawon nga eternal, nga hindi lang yung kabuhi tadi sa kalibutan. Kaya in fact, isa sa mga pangalan tagani nga mga believers, we are foreigners of this world. We are aliens of this world. Hindi tadi magdugay. That's why live with eternal perspective. Number two, do not fear death. Because ang ining death is the key to the presence and bisan man sa aton ni Ginoo. Number three, we should encourage others with the hope of heaven. Amo ni gani, ang aton ministry, ang title sa aton ministry diri sa kaginan, buhi nga paglaom nga man. In order that you and I will be encouraged because our Jesus Christ gives eternal hope. So again, Jesus Christ gives eternal life. Jesus strengthens daily life. And aripagay, number three, Jesus guarantees eternal life. Brothers and sisters in the Lord, Jesus Christ is the source of all true life. Kaya ang kalibutan ganing nag-offer man ay hansang ilang kabuhi. But only the Lord Jesus Christ could give us eternal life, eternal salvation. And those who trust in the Lord Jesus Christ receive forgiveness, receive purpose, receive strength, kagari pagid, eternal hope. Abiyang manigugma, ang real life is found only in Jesus Christ. Not on this world, not on your career, not even your ministry, but only the Lord Jesus Christ. Kabay pa, brothers and sisters in the Lord, ang blessing ini ng mga kamaturan, subong aga, kagakuin nyo lagad, Pastor Jordan Acar, kagini ang buhing paglaom. Have a blessed day to everyone.
0: Salamat gid sa imo pagsunod sa sining aton palatuntunan kag kabay nga ang nasulat nga pulong nga amo ang balaan nga kasulatan kag buhi nga pulong sang Dios si Ginoong Hesukristo ang magpakamaayo sa inyo.
2: Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na ngan kapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesukristo, tugtog ang tanan makabati.

ang mga abyan kag mga utod sa Ginoo sa atong programa, Wonderful Words of Life. Ininyo alagad, Pastor Tito Hope Batikados, nagakalipay gid nga ang pulong sa Ginoo magadlabot naman sa inyong apuloy-an kag kabay pa makabato naman kita sa pagpakamayo sa pulong sa Ginoo. Sa liwat, padayunan na itong pagtuon diri sa Matthew chapter 22. Kag still ari pa kita sa sining nga passage. Kag salamat kita sa kamatuoran nga ginatudlo diri sa pulong sa Ginoo para sa aton. Kag sa liwat, nakita naton diri ang aton nga pagtuon sa Matthew 22 verse 1 to 14. Una, nakita naton diri ang the availability of the garment. Kag ining availability niya, it is available to all, di ba? And then it is also available by invitation. And then after that, nakita man naton ang pagtuon last time ang the acceptance of the garment. Kag may araapat nga kamaturan about this garment nga aton i-consider. Nga ang acceptance ng sining garment, it is received by faith. It is also totally free. It is also a proper fit. And it is also approved by the Father. Dali kita nag-stop last time sa itong pagtuon, no? So, kataong gid ang ining pulong sa Ginoo ang ipahayag sa aton. So when the saints arrive in heaven, kung ma-rapture na kita, dalo na niya kita dito sa inyong harian, we will not be admitted on the basis of what we did or did not do. But we will be admitted purely on the basis of how we are attired. Diba, ginpakamataro na kita sa Ginoo sa tiyon nga ginbato naton siya. Nasuksok na naton ang robe of righteousness. So ang dasun diri nga makita naton, lantaw naton ang the ability of the garment. Okay? Verse 11. Okay? Siling siyang pulong sa Ginoo, Matthew 22:11, and when the king came in to see the guest, he saw there a man which had not on a wedding garment. Now, ano diri ang kaulugan sang sininga ginbasa naton? Una sa tan, makita naton diri ang ability sang garment, it changes one's appearance. It changes one's appearance. Sa atong nga modern wedding subong, ang bride, makita naton na she does her best to stand out from everyone else at the wedding. Diba? Amo ginaang ang my experience naton sa during sa wedding, no? However, sa ancient times, everyone looked at the same at the wedding. And they all wore the same type of garments and they were all identically dressed. Kung ang isa ka person magpalapit na kay Jesus kag nabato na niya si Jesus na iyang maluluwas, masave gid siya. And then ang Ginoo mag-change siya completely, externally, internally, and eternally. So katahom sa promise ng Ginoo, amuna ang pag-design sa Ginoo sa aton. Kung kita maangko naton ang kaluwasan, kay aral ang kita sa iya, ang Ginoo hindi na siya magtulog sa aton na makasasala ta. Kaya gin, pakamataro na niya kita. So he looks at us through the filter sang blood ni Jesus kag nag-declare sang pagkamatarong nga nangin justified na kita kag righteous na kita sang iya nga mata. So kumbaga, when they are wearing the wedding garment, they are clean in the sight of the Lord. We are clean in the sight of the Lord. So muna ang kahulugan sang ring ability sang garment, it changes one's appearance. Grabe, no? Muna ang makita nato. Luwas na, it also covers one's appearance. Hindi ba lang higko kita sa tubangan sa Ginoo? Kaya makasasala kita? Di ba? Pero ginhugasan niya ang aton mga sala. Ginpatawad na niya kita.
ginkalimtan na niya ang aton nga mga ginhimo, gani ginpakamatarong na niya kita sa iyang atubangan. Amo na ang makita naton kung paano Ginoo nagluwas sa aton. Grabe gid. Gintinluan na niya kita. When they put on the wedding garment, it covered everything abyan o si Ginoo. Grabe. Amo na ang pagtinlo sa Ginoo sa aton nga mga sala. Kung kita yara na kay Kristo Jesus. Gone was the filth, the ugliness, and the rags. All that could be seen was the white cleanness of the wedding garment. So ang Bible tells us that our righteousness is nothing but filthy rags. Diba? Sa Isaiah 66:4. And sadly, many are blind sa sininga matuod ni condition. Sa mga tao nga wala pa kay Kristo, ang panulugan sa Diyos aton, kangag isang kahigkok sang trapo ang aton pagkamakasasala. However, abiyan utod sa Diyos, when a person places his faith in Jesus for salvation, they are covered by His righteousness. And all the filth, all the rags, all the ugliness of their sins is forever covered by the blood of Jesus and by the grace of God. Namo na pasalamat kita sa Ginoo nga sang naluwas na kita, we are seen as being clean in the sight of God. Not by our works, not by our goodness, but by the grace of the Almighty God. So, kumusta ikaw? Abyan o tud, paano ikaw gin dressed up? Ha? Gani, hindi lang natin masapuan diri ang availability of the garment. Kedua, the acceptance of the garment. Katatlo, the ability of the garment. Ang katapusan ng tao natin diri ang the absence of the garment. Kag makita natin diri ato magtuon sa verse 12 down to verse 14. After ang guest nag-arrive sa sining wedding, the king saw a man who had no wedding garment. Kag ini nga event produced three great reactions that need to be considered. Number one, sa verse 12 makita natin dra, will produce a showdown. Linda sa verse 12. And he saith unto him, friend, how camest thou in the hither not having a wedding garment? And he was speechless. Ha? Ano ang butsingan diri? When the king saw the man without a garment, gin-confront niya ang ining na tao. Meaning, abyan utod sa Diyos. Mag-abot ang tiyon nga ang Ginoo mag-ahukom gin sa tao. Amuna ang kahulugan nila. Kung ang tao yara na kay Kristo Jesus, naangkunin niyang kaluwasan, maluwas kita, dalo niya kita sa iyang ginharian, hukman niya kita sa ginatawag the Bema Judgment Seat of Christ. Para na sa mga tao nga, ayara kay Kristo. Sa mga tao man nga wala, nagbaton kay Kristo Jesus, may ara man sa ginatawag the Great White Throne Judgment. Baw grabe, kululban ini nga paghukom abyan. Every person who live and died without a wedding garment will have to stand before the Lord and give account for their life and their deeds. Hindi lang ini, makita natin sa verse 12 that it will produce a showdown during judgment time. It will also produce shock. The same verse na makita natin sa verse 12. That when the man saw that he was not hidden from the king, the Bible says that he was speechless. Meaning, he made no excuses for his condition and he offered no apologies. Kumbaga, ang bottom line diri amo, that when he was confronted with the truth, there was not much that he could say about his condition. Grabe, no? Bagam na tulala sa diri sang ginpamangkol sa sang Ginoo. And you know what, abyan? This is what will happen to all those who die without Jesus.
kay kun wala ikaw Kristo sa iyong tagipusoon, makibot ka gid. Kaya ang tao nga wala Kristo kag napatay siya, didtugid siya sa kalayo, sa impyerno, magaantos gid siya. At tubangon niya gid ang paghukom sa Ginoo. They will stand and able to plead their case before Him who knows every heart. Kaya madamo sa mga tao na deceived sa sining nga klase nga condition. Hindi na kita ka-appeal sa Ginoo. Wala na. Why na kita chance abyan? Kaya ang Ginoo naghatag na sang aton pag-offer niya sang kaluwasan sa malawig na natyon. Ngayon samtang mahimo pa naton dapat mapasig-uli na ikaw sa Ginoo sa sinimatiyon. What a shock to find that the one who could save you has now become your judge. Ngani, the time is to be saved is now. Subunggid abyan utod ang adlaw sa aton kaluwasan. Kaya katapusan diri, not only nga ining absence ng garments will produce a showdown sa paghukom sa Ginoo sa tao. Not only it will produce shock sa aton, kung wala ikaw Kristo ba o sigurado hukman ngayon sa impyerno. Pero sa verse 13, masapa natin, it will also produce shame. Siling sang pulong sa Ginoo. Then said the king to the servants, bind him hand and foot and take him away and cast him into outer darkness. There shall be weeping and gnashing of teeth. Ay, grabe. The man in the parable was cast out into outer darkness. And this is a picture of hell. Then every person who lives this world clothed in their sins, not in the righteousness of Jesus Christ, will spend eternity in hell, apart from the Lord who died for them and made him a way for their salvation. Kaso bu abyan utod ko ng tao wala Kristo sa tagipusoon, sigurado didtugid siya sa impyerno. Pero kung imo na baton si Kristo Jesus nga imo nga manluluwas, ginsaad sa Ginoo dalo niya ikaw dito sa iyang gingharian. Kaya ginaman siya nga doob para sa imo, para sa atong tanan, kung ikaw nagtuo sa iya. Kaya makaupod kita sa sining selebrasyon nga ginaman niya ang pagkasal sa Ginoo sa aton. Saliwat, salamat sa pulong sa Ginoo ato nakita ka natunan. Padayunan naman aton ini aton pagtuon sa dasun aton nga broadcast ang Ginoo magpakamayo sa aton tanan. Damo nga salamat.

0: Siyagaw siyang kagamo kagarisang ang Diyos ang atong dalampan. Handa nga kabulig sa tiyon siyang kinanglan. Nagapamati kamo sa tibok siyang kamaturan ang programa nga nagawali sa may balita nga si Kristo Jesus na matay tungo sa atong mga sala, ginubong kag sa ikatlong adlaw na banhaw kag magakaliwan. Kag ini among gahom siyang Diyos sa kaluwasan sa tag-satag siya na magatuo siya iya.
1: Mahinga ka mga abiyan, kagutod sa ginoon, nagkakalipay kita na sa sininaga, makapalayon kita sa atong pagtuon sa atong series sa Book of James, kagkanto kita sa chapter 5, verse number 2 na kita subong, exiling sa pulong sa ginoon, your riches are corrupted and your garments are moth-eaten. Kung lantaw na itong sa sugod sa sinina chapter, sa verse number 1, nag-asugod gid sang isa ka mabaskog na warning na makita natin dari sa New Testament.

0: go to now, ye rich men, wep and howl, for your miseries shall come upon you. Kag si James diri nag-address sa mga wealthy people na nagabutang sa ila pagsalig sa mga material na wealth, kag hindi na sa Ginoo. Nagakabuhi sila as though ini na riches amo ang maka-secure sa ila future. Pero si James diri nag-announce that divine judgment is approaching. Kag may ara miseries they never expected are coming. So pagkanto kita karoon na rin sa verse number 2, kag si James diri nag-explain why their confidence is misplaced. Kag the very things they depended on are already deteriorating. Kag inino wealth is not as secure as they imagine. So una diri nga pamangkot na makita alaman diri sa aton na bersikulo para mas mahapos ang aton pagtuon, what did they possess? Kag siling diri sa pulong sa Ginoo, your riches. Kung ining word diri na riches, mga abiyan kagutod sa Ginoo, nag-refer ini sa wealth, abundance, material possessions, kag earthly resources. Kag ining word nag-encompass ini everything that contributes to material prosperity. Kag kung lantaw natin ini na word, siling diri your, makita natin diri ang personal pronoun na si James diri nagahatag sang warning personal. Buti nga nun, personal ini na warning. Kag wala siya diri nag-discuss wealth in general. So, iya, wala siya diri nag-discuss sang wealth in general, nag-address siya diri kung sino na nag-claim sa sini na ownership. Kag na-secure sila sa sini na possessions. So, ini na emphasis na falls upon what they consider theirs. So, buti nga nun, ako niya nga manggad. Kag si James diri nag-address gid. Of course, kung lang tao nato ng Bible, kag kung ikaw nagapamati, subong na abiyan nato ang kagutod sa Ginoo, na ginbugayan ka sa manggad, sa Bible, wala gina-condemn sa Ginoo ang wealth itself. Damo na mga godly na mga tao sa Bible, na may ara mga great wealth. Si Abraham, si Job, si David. Pero ang issue diri is not possession. Ang issue diri is dependence. Buti nga nun kung ikaw manggaranon subong na nagadepend na sa imo wealth, kag amuni ang imo future, then pareho sa kay James na nag-address diri sa mga tao na mga manggaranon na nagadepende sa ila wealth. So, ang danger diri nagasugod when people move from saying, God had blessed me with wealth to my wealth is my security. So, kanami na dumdumo naton na hindi ka man diretsyo ng manggaranon na imo iningin pangayo sa Ginoo, imo iningin pangamuyuan, karon na nagiging manggaranon ka, amo na ni ang imo security. Kag hindi ka na gani makapanawag sa Ginoo. So, dari mga utod ko sa Ginoo kagabian, makita natin dari that riches cannot provide comfort or makaprovide sa comfort pero hindi peace. Hindi buti nga nun na manggaranon ka, may ara ka kalinong. And all the while kasi, irony pa, because kung magbanggaranon ka, wala ka na kalinong sa imong paminsaron. Kaya base, kawatan ka, hold up on ka, hindi mag, kung mag bankrupt ka, wala ka na nada peace. Kag every now and then kapaminsan ka papaano pa ka magdamo imo kwarta, no? So diri makita naton they can also purchase medicine but not health. Pwede mi makabakal sang medicine kag pwede maprolong ang imo life pero hindi ini makabakal gid sang death, health. Pwede ka makabakal sang balay pero not a home. Damo na mga manggrano na dalag ko ang ila balay pero bulagay, no? Ang asawa ba na, kag masubo, mga parents, wala na communication sa mga kabataan. No? Kanami tuod sa balay, pero it's not a family and a home. And they can also buy companionship, but not genuine friendship. Oh, sa Hong Kong, pwede ka to makapangita sa partner mo in 1 hour or 2 hours. Pero hindi genuine friendship. They can provide temporary security but never eternal salvation. Ang kwarta, hindi nato ni mabakal ang kaluwasan. No? Si James diri nag-remind that what people treasure most often reveals where their heart truly rests. Kung anong ara sa imo tagipuson, makita man na kung ano ang imo ginahimo. No? Kung may kwarta ka, mabalaan man na kung anong ara sa imo tagipuson, kung papaano mo ina ginagasto. Okay, mga abiyan kagutod sa Ginoo, nami na sa sininaga, kung nag-drive ka, kung ara sa imo panimalay, nami man na makapamangkot ka sa imo kaugalingon. Ano gibala ang akon ginavalue most? Kagano ang nag-occupy sa ako na paminsaron? And do I trust when difficulties arise? So kanami ini mga abiyan kagutod sa Ginoo, because makakontemplate man kita, because kung ano ang aton gina-value, kung anong ara sa aton paminsaron, tibot siya nun, amo na ang aton treasure, amo na ang aton ginahandom. Kag dumdumon aton that if your confidence nag-rest na more in your resources than in God, then both si ganun, your riches have become an idol. Kag ang safety place gid for wealth is not in the hands of someone who recognizes that everything ultimately belongs to God. Dumdumon gin aton nga ining pagpakamayo ginhatag lang gini sa Ginoo sa aton. Kag gintugyanan sa aton sa Ginoo. Hindi ini aton, wala gin kita madala kung mapatay kita. Okay? Kag next question na makita naton sa sinina, verse 3, what happens sa sinina riches? And makita naton, inina riches, siling sampulo sa Ginoo, are corrupted. Kag ini na word, butsi nga nun, to rot, to decay, to spoil, kag to become worthless through deterioration. Kag common ini sa pagkaon na mapanos and mainiglek na, kag kung prolong na ang storage, biskan may ara ka pa refrigerator or freezer, corrupted, kag karami ini na word, because si James diri wala nagahambal, your riches will become corrupted. Wala siya rin naghambal. But sila niya, your riches are corrupted. But sila nun, ini na action had already occurred, kag ang iya resulta nagapadayon. In God's sight, but sila nun, ini na wealth is already in the condition of ruin. But sila nun, kung gina-idol mo man na, gina-possess mo ang imo wealth, kag imo na, and siling ni James dari are corrupted, butsi ganon, ara ni siya on the condition of ruining. Butsi ganon, amat-amat managa ka panos. So, hindi mo lang siguro ma-detect, kaya damo pa ang imo kwarta or ang imo wealth. So, dari makita nato dari, ining word dari na corrupted, kay kanami ini, because naga-describe ini sang action with continuing result. Kung sa English pa ni, naga-express ini sang idea, it has become corrupted and remain corrupted. So, nag-corrupt na, nag-remain corrupted. Oh. So, si James na rin, wala siya na rin nag-ahambal na, okay, ang imo riches will someday become corrupted. Wala. Ang iya-ginahambay, ini na riches becoming corrupted. So instead, he speaks as though the corruption has already occurred. So sa perspective sa Ginoo, ini na wealth na ginasaligan sa sinina manggranon are already ruined. But si kanon, ga-deteriorate na. No? Kag ini na rich, the rich were looking at their possession and saying, look how much I have. Pero ginalantaw ini sa Ginoo, ini na the same possession kag nagahambal, ay, it is already perishing. Anami diri nga ginahambal kag ginapadumdum ni James kag ginagiyahan sa balaan na espiritu. So imagine naton gaano kanami ang apple na ara sa lamisa. Ito do naked la, ay, it looks fine, but inside, it is already rotten. Kag ang process of decay has begun. And how? That is how God also views sa sinina earthly wealth. It may appear na secure kasubong, but it is already moving toward destruction. So anong makuha natin rin ang mga spiritual lesson abyan kagutod sa Ginoo? God sees things from an eternal or eternal perspective. What man can call permanent, ginalantaw na sa Ginoo abyan kagutod, temporaryo lang na. Kag kung anong ginatawag sa tao na secure, ginatawag ini sa Ginoo na passing away. So in many sa ancient times or ancient forms of wealth, makita naton ang grain, oil, kag mga stored food, kag kung ano ang ila na mga na produce sa harvest. Kung ila ini i-hoard, kag ila ini taguon, ini na mga items would eventually malata na lang yun. So the wealth they accumulated became the very evidence of its own usefulness. So makita na nila, mahibaluan na nila na amuna na madunot na langit. Si James na rin naga-expose the foolishness of trusting sa sinina mga butang na hindi man magdugay. And everything material is temporary. Money can lose value. Subong taas pa ang value sa dollar. Pero base dugay-dugay, mababa naman. And markets can collapse. Properties can be destroyed. Possession can disappear overnight. Imagine yun sa ligatong lino, grabe, pila ka 20 katuig ang pagtipo niya para makabalay kag salakyan. Pero sa isa ka pila ka, wala mag-abot, isa ka oras nga lino, wala na. Possession can disappear overnight. And the rich thought they possess something permanent. God saw something perishing. Pariyo bala ini sa isa ka tao na nag-expense sa iya entire life na nagapuno sa storage sa iya barn or building sa tanan ng mga valuable items, pero nagabot ang mga pipila katuig, the same possession may be covered with dust, mold, and decay. And what has once treasure becomes worthless. Kagamuni ang ginahambal diri ni James. So gani man mga abyan kung utod sa Ginoo, damo na nag-spend sa entire nila nakabuhi gathering things na hindi man nila makep. Kaga wise believer, understand that possession are tools, stewardship is a responsibility, eternity is more important than accumulation. So kinahanglan mag-invest kita sa sini ng mga butang na hindi madunot, kalag, ministry, buluhaton sa Ginoo kag mga eternal awards. Ganiman mga abyan, kagutod sa Ginoo, kaupod sa mga kauturan sa Fellowship Baptist Church of Teresa, inilay Pastor Jonathan Vargas, nagapangamuyo kami na ining pulong sa Dios magiging pagpakamayo sa aton tanan. Good morning, Gid, sa inyo.
1: Salamat sa imo pagpamati kapag-uli sa sining programa. Ang Dios ang bugay titulooy nga sarang makatipig siyang aton malawas kag kalag, magmangin sa imo karon kag sa gihapon.

Ayun nga, Gaza, Mabian, kagutod sa kinoong nag padayon sa pagsunod sa sining programa Victory in Jesus. Sagya po na inyo, Abian, kagutod sa kinoong si Pastor Algar, pastor sa Green Paso Baptist Church, San Dionisio Subdivision, Barangay Granada, Bacolod City. Padala ng Diyos na makapadayon naman kita sa pagtuon sa iablan na pulong, kagabaygin ang Diyos mag pakamay sa aton, by the way, Pastor Ferdinand Franco, thank you, Gid, classmate na sa pagpabulos ni mo sa imong programa Victory in Jesus. Kabaygin ang Diyos magpakamay sa imo dira po sa imong family sa Florida, USA. Okay, nung aton pagtunaan sa sining aga, aton text found in the book of Numbers chapter 12, actually 1 to 13, no, pero nantawon na aton diri, no, kon malabutan naton sa aton nga text karon, no. Pero basahon na kon diri ang verses 1 down to verse 9 lang gid. And Miriam and Aaron speak against Moses because of the Ethiopian woman whom he had married, for he had married an Ethiopian woman. And he said, "Had the Lord indeed spoken only by Moses? Had he not spoken also by us?" And the Lord heard it. Now the man Moses was very meek above all the men which were upon the face of the earth. And the Lord spake suddenly into Moses and into Aaron and into Miriam, "Come out ye three into the tabernacle of the congregation." And the three came out. And the Lord came down in the pillar of the cloud and stood in the door of the tabernacle and called Aaron and Miriam, and they both came forth. And he said, "Hear now my words, if there be a prophet among you, I the Lord will make myself known unto him in the vision and will speak unto him in the dream. My servant Moses is not who is faithful. My servant Moses is not so who is faithful in all my house. With him will I speak mouth to mouth, even first apparently, and not in the dark speeches, in the similitude of the Lord shall he behold. Wherefore, there were ye not afraid to speak against my servant Moses, and the anger of the Lord was kindled against them, and he departed." And he departed. May the Lord bless ang iyang pulong, no? Atong gin basa sa sini. Kung nataw na to ang Book of Numbers, no? Mabasa natin in the book of Exodus na si Miriam was the older sister of Aaron and Moses. So kita natin, no, kung paano man ginagamit sang Diyos si Miriam, si Aaron, ini nga magulutod. Pero sa atong text diri, mabasa natin kung ano ang ginhimo dire ni Miriam kag ni Aaron against sa ilautod nga amo si Moses. Pero before nato ng taon ini, no, ang Bible nagatudlo sa aton nga may mga bagay, no, masling naton nga ini nga magulutod gingamit kit sa Diyos tungod ay siling sa Book of Exodus chapter 15 verse 20 kag 21 dira si Miriam was a prophetess, no? Basa natin ang Book of Numbers, no? O Book of Exodus chapter 15 verse 20 kag 21 nga he was a prophetess. Kakunan taon natin sa nagtabok sila sa Red Sea, si Miriam nag-dayaw sa Diyos dira sang ginhimo sang Diyos when God departed, when God divided the Red Sea.
kag siling sang pulong man sang Dios, no? In chapter 2 sang Book of Exodus dira, si Miriam sang bata pa sila, gin gamit man sa sang Dios to save Moses, no? Tungod kay during that time may law o kung may mandate dira si King si Pharaoh nga ang tanan nga kabataan 2 years old under dapat gid nga pagapat yon kag sinisang pulong sang Dios dira gin tago ni Miriam ni Jacobed nga nanay ni Moses kag si Miriam dira si Moses gin butang nila si Moses sa isa ka basket kag gin butang sa tubig sa Nile River kag tiko na taw naton dira si Miriam mismo amo ang nagbantay sa kay Moses until such time na ang Dios mismo nag-guide agud nga ma-save si Moses. Gingamit sang Dios dira ang Pharaoh's daughter agud nga magkadto sa sina nga suba kag nakita niya dira si Moses kagin gamit man sang Dios si Miriam dira agud nga pangitaan si Moses sa magabantay siya kag ang nagbantay sa iya amo mismo iya iloy nga mo si Jacobed. So kung nataon natin ang story in the Book of Exodus, gingamit kitsang Diyos si Miriam dira, agod nga bantayan niya yamangod nga mo si Moses. So, may dako nga role si Miriam during the time. Gingamit man sang Diyos. At the same time, amo man si Aaron. Gingamit man sang Diyos si Aaron dira. Pero siling sang okon the Book of Micah chapter 6 verse 4 dira, no? Ang legacy nga ginbilin dira ni Miriam nga si Miriam isa man sa ma-consider naton nga nag-lead siya o kon national leader man siya tungod during the time nga si Moses wala dito sa Egypt, no? Tungod kay si Moses nagkadto na sa lugar nga Midian, I believe na si Miriam isa man sa mga nag-lead sa makatawan sang Diyos dito sa Egypt. So si Miriam gingamit man sang Diyos according of the Book of Micah chapter 6 verse 4 dira. Maybe si Miriam gingamit man sang Diyos to lead sa mga kababinaan during that time. So gingamit kit sang Diyos si Miriam dire. Pero sinaysang aton na text dere in the Book of Numbers chapter 2 o chapter 12, I mean, sinaysang pulong sang Diyos dara naghambal si Miriam kag si Aaron against Moses. Tungod kay nagpangasawa dere si Moses ang ginatawag nga Ethiopian woman. Kung sa Hebrew sina, black woman, itom. Di amuni ang siling sang verse 1 dere that Miriam and Aaron spoke against Moses because of the Ethiopian woman whom he had married, for he had married an Ethiopian woman or black woman. Pero kung lang taon nato ng verse 2 dere, this is not the reason why kung nga ang masiling nato balagin sinutan sang Diyos dere si Miriam, no? Tungod kung nataon na tundri ang sunod-sunod ng mga verses, tungod sini nag-argin ang silot sang Diyos sa kay Miriam dre, nag-aroon siya. Kaya siling na sa verse 10, in the cloud departed from off the tabernacle, and behold, Miriam became leprous, white as snow, and Aaron looked upon Miriam, and behold, she was leprous. Tungod sang naghambal dere, not only because Moses married an Ethiopian woman, but in verse 2 dere, indeed said, hath the Lord indeed spoken into by Moses, hath not forespoken also by us? Kag siling sang verse 2 dere, and the Lord heard it. So, kung taon na ton dere, no? Ang sala dere ni Miriam not only because he spoke against Moses
tungod sang si spoke against Moses tungod sang pangasawa niya sa Ethiopian woman, kundi tungod kay si Miriam dire, no, nag-ambal siya against sa kay Moses when it comes sa ginatawag nga authority nga ginhatag sang Dios sa kay Moses dire. Kulang taon na tuliwat si Miriam da was the oldest brother of Aaron and Moses, sister of Moses, no, and Aaron. Pero kita natin dire, no, nga ang gitagaan sang Dios sang authority dire to lead God's chosen people out of Egypt, hindi si Miriam kundi amo si Moses. So ang sala ni Miriam dire, kun nga ang naging silutan gid sang Dios dire sang aro kun nag-aroon siya tungod kay naghambal siya again sa ginatawag nga alagad sang Dios nga iautod nga si Moses sang authority nga ginhatag sang Dios sa kay Moses to lead God's chosen people. So pamangkot ya, no, siling sang atong text dire naghambal dire si Aaron kag si Miriam against Moses. Pero pamangkot nga aga si Aaron niya wala gin silutan, wala si Miriam o kung si Aaron niya nag-aroon nga si Miriam lang gid. Siling sang atong nga text in verse 11, and Aaron said unto Moses, alas, my Lord, I beseech thee, lay not the sin upon us wherein we have done foolishly and wherein we have sinned. Kung nataon na doon dire, si Aaron dire na ngayo pasinsya sa kay Moses kung ano man ginambal nila nga hindi maayo, nagpangayo pasinsya dire si Aaron. Siling na sa verse 11. Siling sa verse 12, and let not be as one as dead, of whom the flesh is half consumed when he cometh out of the mother's womb. Siling ni Moses of verse 13, and Moses cried into the Lord, saying, heal, o kun heal her now, O God, I beseech thee. So makita ni Modre ang ugali o kun ang karakter ni Moses as a leader na in spite na ginimuan siya dere ni Miriam, nagambal si Miriam again sa iya, at the same time si Aaron dere, in yet ang ginhimo ni Moses dere nga si Moses mismo nagpangamuyo para sa kay Miriam. Pero mamangkot liwat, no, nga ang Dios wala yan nagpanis sa kay Aaron, nga kung nataw na itong dere si Aaron naghambal man again sa kay Moses, nga si Aaron niya wala agin silutan sang Dios, nga si Miriam lang dere. So kung nataw na ito ang aton nga text dere, first dere, no, may ang rason gid dere, no, tungod kay una gid, no, ang nag-initiate hambal again sa kay Moses, not Aaron but Miriam. Si Miriam mismo nag-hambal dere una, nag-initiate nga i-hambal ini sa kay Moses, nga hindi lang si Moses amo ang gitagaan sang Dios nga mag-istorya sa iya, hindi lang si Moses ang itagaan sa Dios sang pribilyo agod nga maka-serve siya, maka-serve sila sa Dios, kundi even si Miriam, once again, he was a prophetess siling sang book of Exodus chapter 15 dira. Pero nga, once again, nga ang Dios wala nagsilot sa kay Aaron upod sa kay Miriam. Una gidre, tungod si Miriam mismo yung nag-initiate nga i-humble ini niya kay Moses. Number 2, dre, kung taon na ito, dre, may plano man ang Diyos sa kay Aaron, kay sila sa Bible, dre, gingamit sang Diyos, dre, si Aaron, not only as spokesperson ni Moses, but as a high priest. Di kabalo kita kung ano ka-importante sang role sang high priest during that time. So, the first high priest amo si Aaron. Kung basahon na ito ng Book of Exodus, chapter 20, dira, mabasa na ito, no? Nga si Aaron, dira, gintawag sang Diyos, agod nga mangin high priest siya. Exodus chapter 20, verse 1 to 4. So, mabasa na ito, dira, kung ano ang plano sang Diyos sa kay Aaron. Palayunan na ito sa next nga
Saturday. Wala na kita sa God bless us.

Ini ang 12-13 Radyo DYBS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na, nagkapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tugtog ang tanan makabatid.

0: profound teaching, exposition, biblical insights from the unchanging truth of God's Word. Listen to Weekend Radio Bible Study. Here now is your host.
1: Mayong aga, Abian. Dalayawan ng Diyos na karon nga adlaw. Ginataga naman niya kita sa bag-o nga Saturday morning. Agud nga makakitaay naman diri sa aton program, Weekend Radio Bible Study. Agud, Abian, nga magtuon sang pulong sa Diyos. Sa gihapon, ang ibalabing kubos nga Weekend Bible Teacher sa Kahanginan, Pastor Parkon, Senior Pastor sa Grace Baptist Church, Isyu, Kawayan, Negros Occidental. Sa nagligad lang abiyan nga simana, ang isa sa nga muna abiyan nga pastor, si Pastor Godofredo Takiso, na disgrasya ang iyan salakyan nga ginadala, nakabunggo ini sa isaman kasalakyan. Nasamaran siya na hospital, kag ang iya bata abiyan, huwag gid na kasalbar na patay ini. Tuman nga kasulubon para sa amon abiyan nga pastor, kag sa iya bugos nga panimalay. Amoy na gani nga karon nga adlaw, ini nga pulong sa Dios, ginadedicate na akong sa iya, kagkabay pa nga kung nagapamati siya, makapahagan-hagan ini sang iya kalisod. Basahon na ako ng 2 Samuel 12:15-23, akon lang lakbang-lakbangan, kay tuman kalawig nga mag-consume sang aton nga time. Nagasiling, "And the Lord struck the child that Uriah's wife bore to David, and it became ill. David therefore pleaded with God for the child. And David fasted and went in and lay all night on the ground." Verse 19, "When David saw that his servants were whispering, David perceived that the child was dead. Therefore David said to his servants, 'Is the child dead?' And they said, 'He is dead.' So David arose from the ground and washed and anointed himself and changed his clothes, and he went into the house of the Lord and worship." Abyan, ang kamatayon isa sang pinakasakit nga reality sa kabuhi. Nagadala ini isang kasulubon, questions, mga luha. Bisan pa ang isa sang greatest servants of God nga mo si David, nakalakat masasining valley of grief. Ang iya experience gin record abyan sa ginbasa naton sa 2 Samuel chapter 12. Na eksperyensyahan ni David ang kamatayon sang iya anak, palangga niya nga anak pagi sa kay Bathsheba. Karon nga adlaw mag-reflect kita sini nga passage, kag tun-an nato ng pila ka mga lessons nga makahatag comfort kag makapalig-on sang aton mga tagipusoon kagkalag sa tion sang aton mga kasulubon, especially sa ako na abyan nga si Pastor Godofredo Takiso. Ginatawag namon siya nga Pastor Gudo Fandle, tanda sang amon pag-abyanay. Number one, nga reflection naton, death reminds us of the frailty of life and that death can happen anytime. Sa wala naton balaabyan gina-expect, ining tapok naton nga kabuhi, gulpi lang madula ini anytime. It can happen anytime. Gulpi lang kaayo daw kilat nga nagaabot lang ang kamatayon. Ang anak ni David abyan, nagbalatian, sang ulihi na patay, despite David's prayers and fasting. Ang Bible abyan, nagapadumdum sa aton that life on earth is temporary. Temporary, yun lang ginding aton kabuhi. Amo nang hambal ni David sa Psalm 144 verse 4, "Man is like to vanity. His days are as a shadow that passeth away." Rabalana ni David abyan ngang kabuhi, lipot lang gid. Daw landong lang sang panganod nga nagaagi lang. Gulpi lang madula ini. No matter our age, strength, wealth, or position in life, nagaabot ang kamatayon abyan because life is fragile. Kung ano man ang imo panuigon, sa bahay ni David, gamay nga bata. Sa bahay ni Pastor Takiso, iya bata nga napatay is 32 years old. Bisan ano ka man ka kusog, bisan ano ka bukod sa imo, kaayo sa imo lawas, ang kamatayon gulpi lang nag-aabot. Kung ano man ang imo kamanggaran, hindi makapugong sa kamatayon. kung ano man ang imong posisyon, presidente ka man, senador o kung mayor, life is fragile. Amo na siling na-confirm sa akon mga abyan, everything has an end. Tanan nga butang sa kalibutan, di may katapusan din eh. Death is a solemn reminder that our days are in God's hands. Ara lang gid sa kamot sa Dios ang aton kabuhi abyan. Kag anytime nga i-require ini sa Dios nga kuhaon niya ina, saluyag man aton kag sa indi. Ti amo na abyan. Kung may ara na dula sa aton panimalay nga hinigugma, samtang nagamorn kita, nagahibi sa iya kadulaan, we are reminded to value every day God gives us. Nagapadumdum na sa aton balain ang kamatayon sa aton mga hinigugma. Nagapadumdum sa aton nga i-value ang tagsa kaadlaw nga ginahatag sa Dios sa aton. Amo na ako nagamata kada kaagahon gina mga tuok lang. Daw alarm clock ang akon panulog abyan pagka alas dos bugtaw gina. Agod nga magpangamuyo. Kag pagmata na akong 2 o'clock in the morning, ang first gid nga phrase nga nagagwa sa ako noon ang una mo ini, Lord, thank you sang bag-ong adlaw. Let us value every day that God gives us. Kagamiton gid na para sa kaayuhan abyan. Kag pagkatapos, ina nga adlaw nga ginahatag sa aton sa Dios, gamiton gid naton sang maayo para sa aton mga hinigugma, kag para sa aton isig katao. Kay gulpi lang ang kamatayon mag-aabot, madula nato ng aton hinigugma. Kung wala kita nakahimo sang maayo gid sa ila abyan, mahinulsol kita. Amo na hambal na kon bala nga wala sang bulak kung ano man kadamo, wala sang luha bisan ano man kadamo nga makapabalik pa sa kabuhi sang hinigugma. Amo na samtang buhi pa kita kaginahatagan sang Dios ang kahigayunan na makapalangga pa, makashow love and concern and kindness sa hinigugma, himuon naton abyan. Kag kung may ari nga nagapamati, ikaw abyan, kung waay pa ikaw nakaaman sa imo eternity, kay kung mapatay ka, lawas mo lang nang mapatay ka, lang mubuhi lang na niya because the soul is eternal. Dumdumon himo ini abyan, ginahatagan ka sa Dios ang kabuhi subong so that you can prepare for eternity. Kinahanglan hinulsulan mong imusala samtang may kahigayunan pa. Kag kinahanglan tuuhan imo si Kristo nga imo manluluwas. Tuuhan imo nga siya na patay para sa imo mga sala, na banhaw para sa imo pagkamatarong, kag kun tuuhan imo siya sa imo tagipusoon, kag batonon nga manluluwas, mabato nimo ang kabuhi nga walay katapusan. Yes, death reminds us of the frailty of life, and that death can happen at any time. Kag number 2 abyan na mo ini. There are times when God says no. Amon ikaduwa nga refleksyon naton sa kabuhi ni David sa iya nga story pagkapatay sa iya nga bata. There are times when God says no. Si David abyan, grabe pangamuyo niya. Nag-ubas isang iya harianon nga bayo, nagbisti sang sako. Nagbutang sang bala sa iya ulo, naghigda sa duta abyan. Wala siya kaon-kaon, wala siya pulo paligo. Kagsigi lang pangamuyo, kaghibi, agud nga mabuhi ang iya nga bata, amo nang pangayo niya sa Dios. Pero sa tunga abyan sang pangamuyo ni David, sa tunga sang iya nga prayer and fasting, the child died. Patay man gyapon iya anak. Nagatudlo ini sa aton abyan, nga bisan ano kasinsiro sang aton pangamuyo, indi firme nga ang sabat sa aton pangamuyo is positive. May mga kahigayunan nga ang mga bagay nga aton ginapangamuyuan, ang sabat sa Dios is negative. Bag-o lang napatay ang utod sang akon asawa, kamanghuran nila nga babae, palangga nila. Asa karon, nagahibi pang akon asawa para sa iya nga utod. May apo ini siya. Kadang iya nga apo, very, very faithful sa church. Ang humble sang iya nga apo, amo ini sang napatay ang iya nga lula. Sila niya, God, hindi bala nga ikaw, Jehovah Jireh, Hindi ba lang ikaw, Jehovah Rapha? You are the God who heals. Nagaayo ka nga Diyos. Nga nga wala mo ginayo si mama. Nga nga napatay gid siya. Abyan, ang Diyos nagapamati sang tanan naton nga pangamuyo. Pero sa iya kaalam, sa iya nga kagamhanan, sa iya nga hibalo, sometimes He answers differently than we hope. Ang aton pangamuyo, hindi sunod siya kabubuton. Kag hindi niya pagsabton nga huo, kay mas maayo ang iya plano kag kabubuton sang sa aton nga plano kag kabubuton. We may not understand God's purposes, but we can trust His character. Pwede nga hindi naton mahangpan ang katuyuan sa Dios na nagakatabo, nga ang ginakuha yang aton hinigugma, kaginkuha niya nga huven pa. Pwede nga hindi naton mahangpan ang katuyuan sa Dios, but we can trust His character. His character that is loving and kind and good. Ang kaalam sa Dios siya abyan sobra sa aton kaalam. Ang iyang dalanon taas ang sa aton mga dalanon. He knows the past, the present, and the future. Kag ang ginahimo niya para sa aton, para ginafirmi sa aton kaayuhan, sa hindi lang naton mahibaluan, kag hindi lang naton ma-explain. Kaya abyan ko ng tanan nga dalanon sang Diyos ma-explain naton, Diyos naman kita, we will be like Him. Tao lang kita, finite ang aton Diyos, infinite. Napunan sa tanan niya kaalam kagagamhanan. Hindi naton siya mahangpan. Apang sa Dion nga hindi naton siya mahangpan. We can trust Him. We can trust His character. Naibaluan naton nga maayos siya, matutom siya, mabinuligon siya, and that He is a loving God. So sa Dion sang aton mga paglalaw, paghibiab yan, remember this. Faith does not mean having all the answers. Hindi nga tungod na anak ka sa Diyos, balaan mong tanan nga sabat sa nagkatabo sa kalibutan. Tungod nga nagatuo ka sa Diyos. Faith means trusting God even when we do not understand. Amo na yung tuntuon nga pagtuo nga nagasalig ka sa Diyos bisan hindi mo nahangpan ang iyadala nun. Ang akon anak abyan nagpadala sang isa ka kanta sa iya tita 2 years ago samtang nagamasakit pa ini sang cancer. Kagina nga kanta ginatiguluhan bow the knee. Amo ning isa ka stanza nga nanami anak kon sini nga kanta. Ang hambal sang among kanta, there are days when clouds surround us and the rain begins to fall. The cold and lonely winds won't cease to blow. And there seems to be no reason for the suffering we feel. We are tempted to believe God does not know. When the storms arise, don't forget, we live by faith and not by sight. Bow the knee. Trust the heart of your Father when the answer goes beyond what you can see. Bow the knee. Lift up your eyes toward heaven and believe the one who holds eternity. And when you don't understand the purpose of His plan in the presence of the King, bow the knee. Trust the heart of your Father when the answer goes beyond what you can see. Bow the knee. Madamoy na salamat abyan sa mga pagpamati. Kitay kita next week, same time, same station. And God bless you richly.
0: Profound teaching, exposition, biblical insights from the unchanging truth of God's Word. Listen to Weekend Radio Bible Study. Here now is your host.
2: Since 1948, the good news of Jesus Christ goes out to Filipinos across the islands and around the world.
3: FEBC Philippines, until all have heard.

0: Bangod sa bugay, naluwas kita. Hilikoton nga ginasakdag sa Conservative Bible Believer Ministers Fellowship Incorporated. Ini nga programa nagapahayag sa dakong mensahe sang Dios sa kaluwasan para sa tanan.
1: May nga ga mga bayan mo kutuhan. Tagang ay kita sa pulong sa Diyos sa Galatians chapter 1 verses 1 and 2 kagmarong patapos sa verse 10. Paul, an apostle, not from men nor through men but through Jesus Christ and God the Father, who raised him from the dead, and all the brothers who are with me to the church of Galatia. And then in verse 10, pulong sa Diyos through Apostle Paul, naghambal siya, "For am I now seeking the approval of men or of God? Or am I trying to please men? If I were still trying to please men, I would not be a servant of Christ." Amo ni ang pulong sa Diyos. Nami, ini nga mga kamatuoran. Kaya kung may isa pa ka-subject na itong makita din, na i-develop, especially from verse 10, he talked about striving to please Christ. So the title of this message is "Stop Striving for Recognition, but Striving to Please Christ." That is the point of Apostle Paul in this verse. Stop striving for recognition, but striving to please God. So time ni Apostle Paul para na niya lang. May mga tao na tundong-tundumot na magsikat sila, makilala sila, ma-recognize sila. And they were striving for recognition by all means. Para man sa Biblia na may mga manduwali na nagawali out of envy. Isa. Nagawali sila sa gospel na matuon. Pero ang tagpuson, hindi ito. They were preaching the right gospel of Jesus Christ, but their hearts were not right with God because they preach out of English. So at least makita natin sa Bible nga bisan ang ilang tagipuson hindi mayan, puno sa kahisa sa nagawali sila sa may balita, gin-appreciar ini, gin-pasilmatan ini Apostle Paul. Kaya at least sa laman nilang tagipuson kung sakto ang ilang ginawali. Nagkulugan lamang mga bentoran nga tama gid ka concern sa pasulpul sa ministry. Isa nang talipusuon sa nagawali, puno sa kahisa, pero ang ginawali niya gospel, nagpasalamat yapan sa pasulpul because at least para kay pasulpul ginawali ang mga balita. So napakimportante din ang gospel para kay pasulpul. Tuwag kayo din na sanding, nakasalanay ang himaya sa Diyos. So when you preach, mga bentoran, glorify ang Diyos. Kag-explain tagi na. Kung natong balikan ang verse 1 and verse 2, di natong makita na nagahatag si Pablo paandam. Nabisan pa sila upon ang mga anghel alin sa langit. Magawali sa maing balita para sa ila, maliban sa ginawali nilang Apostol Paul na sakto. Hindi sila hindi dapat sa pakon. Kaling namin niya a curse in him. As we have said before, siling niya, I now say again, if anyone preach to you a gospel contrary to what you receive, curse be on him. That's very clear. Tumbal ko kanina. Napaka-importante na pasulpul nga ang gospel mawali. So nga, biskan hindi mayo ang talipuson si iban nga managwali, he was out of English, nagpasalamat sa pasulpul ko, at least, niwali nila ang may balita. May mga preachers mo nga, sala ang gospel nila niwali. Prosperity gospel, moralist gospel, di ano pa nga gospel maliban kay Kristus. Biskan pa nami ilang talipusoon, bisan pa humble ang talipusoon kung ala, kung hindi sakto nga gospel, para kay Apostol Paul walang punta. Ang irpresyon ng Apostol Paul dili, matahumgin kay ang iyang ina punto nga namigid nga kung anong ang manugwali, manugwali din sa mga balita, kaga ang tagipusoon niya sakto. He preached the true gospel and his heart is right with God. Amugin na ang matahong. So again, the emphasis is true gospel. Why? Because the gospel is essential. Because Christ's glory is at stake. Nabalaan ta ni that when you preach the gospel, the Lord is glorified. No, hindi man sala magpinsal ta na inawali mo ang may balita para may maluwas ng mga kalam. Daw, okay man. Pero unang-una din. You preach the gospel because the gospel is essential. Again, because Christ's glory is at stake. Nami ginangatagi po soon that you preach the gospel because you want to glorify the Lord. And you know that when you preach the gospel, the Lord Jesus Christ is glorified. How na? You want to preach because you want to glorify the Lord. Just like you want to worship because you want to glorify the Lord. You want to do good works because you want to glorify the Lord. Another one. The gospel is essential because people's souls are at stake. Hindi lang ang glory ni Christus is at stake, kundi ang kalang sa mga katauhan are at stake. Kaya ti importante ang gospel kay ginagamit ini sa Ginoo pagbuyok, pagluwas sa iya mga pinili. The Spirit and the Gospel. They are being used by God as means to convert His people. Ano na ka-importante? Mga bayang kuturan, masami atong ginahambal. Ginahambal sa marama. Nga ang doktor, importante. Pero kung magsala ang doktor, paghatag resita siyang pasyente, mapatay ang pasyente. Mga pastor, kung magsala kita sa atong ginawali, paimpirno ang mga kalag sa mga tao na atong ginawali. Isa kita kabulag, na nalagatoy ito isa-isa, pagid kabulang, kagluha, kamo, mahulong sa pilas. So the gospel is so important because Christ's glory is at stake. Because people's souls are at stake. And number three, the health.

Ti Angasville, kinahanglan sukpo. Para nga, spiritually speaking, healthy and fresh. Mga kauturan, ang church subong, tumamangkot kita nga agit, na kadamo, pinsang problema ang mga local churches mo. Simbahan na gito, kung isa, nagtuway pa sa kaso, pakulti. Samtang si Pablo naghambal, hindi bagay magpakulti ka mo. Kaya mas nag-uuyat ka mo sensik ko kung perso mo hindi tumulungo mga ara sa kulti. Naghambal siya, ninsulat ko niya, kung papakahuya sa inyo. Sige, pakahuyaan niya mga tumulungo nga mahiling pakulti-kulti. Ngayon, so ni Pablo nga, wala din sa inyo na maka laigay nga balahan nga mature nga magsito sa problema in healthy church nagainaway tanan para ang divisive spirit sa church so namangkot kita na ang dami problema ang church because the church is not a museum of all saints. Tandaan mo na. But a hospital of all sinners. Amo lang ito. The church is not a museum of all saints. The church is a hospital of all sinners. Amo lang nasundo mo damo problema ang church. Because this is a hospital of all sinners. Bisan tumuluo sila. Ara gihapon ang remaining sins sa ilang pabuhi. Para da ang slanderer. Para da ang mahilig mamantay panaway panghikay. Ara da sa lupa. Para da. Ang mga tao nga gusto magsikat kang mamunok. Power struggle. Ara da ang mga tao nga hungry for material, hungry for power. Panahon na power hungry. So, it is again because the church is not a museum of all saints. It is a hospital of all sinners. Upon sina na problema sa local church, among verse 10, it talks about the ambition of Apostle Paul. And his ambition is to please Jesus Christ. Among nami, kamuning model, kamuning dapat sa church, tanan kita, mga manugwali, tanan kita, mga tumulo sa church, nagatinguha kita nga si Kristo mahimaya. Not only Kristo-centric ang aton pagpanundo, pagpangwali, Christ-likeness man. We are followers of Jesus Christ. Nag-strive kita na mahimaya si Kristo sa aton pamilya. So this verse is a transitional verse linking the previous, that's what verse 1 and verse 2, ibasa natin, and also coming section. No doubt, makita tayo si Pablo that he expresses his ambition. And his ambition is to please Christ, not men. Hindi man sala kung ambisyoso ka. Danger lang galing kung kaysa ambisyos ka. Lalo na ambisyoso ka sa mga bagay na hindi mo marasarangan. Gusto kang hindi mo iya magdoktor, magabogado, ano pa, magpilot, ano pa. Pero hindi mo man masarangan ang gastos. Pero ang ambisyon mo, ara, this not the good ambisyon. Silingani si Saga. Komentaryo nga man without ambition is just like a dying person. That means, mayo man kung may ambition. Pero i-check mo man yung ambition. Basi ikon nagsulubura man ba? Lang lang practical ka man, lang tawon mo man. Ti, kangay kuno sa taong tagimatayon kung ang tao wala ambisyon. Ti, balahan naman kung ang isa na tao tagimatayo na wala na ambisyon na magmanggaranon pa. Makamakal sa mga salakyan, kung makapatindog balay.

Ini ang 1233 Radyo DYBS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na ngan kapalayak sang kamatuoran sa maayong balita ni Hesukristo, tugtog ang tanan makabatid.